Kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend.
9: Extend.

0: Buzz FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imumbu? Kagpaminsaron at lawadlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imo good bacteria o probiotics sa imo tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming imbu. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ipalik kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio nga isa kasahi nga brain food. Kagandin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawadlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga udto kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit ng free radicals, likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Mimi.
2: Dali kasi napit akong tuhod.
1: Arthritis na gali.
2: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaunt sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid katama.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pina
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akon upod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak paawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Kadaragsa nga pungkod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Ano ang stroke? Ang stroke nag-aatake kun ang supply sang dugo sa utok ma-interrupt o kun ang blood vessels sang utok naglupok. Inabi sa tanan, kulang sang nutrients kag oxygen kabang danan nga ang brain cells mapatay. Dr. Pinoy Squalin

0: Boys Kualing Capsule. Subong na!
1: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay ng bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Nestor, ang sinaing.
3: Luto na.
2: Ang labahan.
3: Nakasampay na.
2: Ang uniform ko.
3: Tiga-plansa na.
4: Ganito ako.
5: Tigasi.
4: Tigalapa.
5: Tigasay.
4: Tiga-plansa.
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing.
4: Dahil kasangga ko
5: ang extend.
4: Supplement for men.
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo?
2: Yes, darling. Come to mama.
5: Extend food supplement for men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance.
4: Extend food supplement for men.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Let's go. Go with the flow.
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
8: go with the flow.
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy,
10: let's go with the flow.
2: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
10: EQ Tinyo ang saya
11: with EQ Diapers
10: e-raffle promo.
11: Ang panalakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayong nga mga gawi.
10: Mag-usar sang salon pass.
11: May direct ediga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
10: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
11: My long lasting relief.
10: Tugtog 8 ka oras.
11: Para sa nagkapanalakit nga baka.
10: Liyaw kalikod sa Salon Pass.
12: This is a mental health acid camphor. It's a generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikod.
13: Halin sa pinakamataas nga bukid.
14: Nak! Kitkamusta nga?
13: O sa pinakamalayo man nga isla.
14: Dahil gagraduate na ako.
13: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
15: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
16: Papaulit ako ka!
17: Go forward together. Globe. Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
18: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness. Super

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Mayong aga, oras sa Pilipinas, impunto las 9 ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix kaginadulong man sa inyo sang My DC Capsule.
0: K5 News FM, top of the hour.
1: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit na mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong sa inyo sang DTX sa 500 Capsule, subong man sang Mighty C Syrup, kag DTX Coffee Mix. Mangin magalumon ang pilakabahin sang Negros Island Region o kon NIR sininga aga Domingo, Oktobre 11, bangod sang Intertropical Convergence Zone o kon IDCC. Base sa 24 oras ng forecast sang pag-asa, las 4 sang aga, ma-experyensahan man ang mga pagpanaguob sa rehiyon nga mahimo sundan sa mga mabasko nga pagbuubo sang ulan. Kalakip man sa mga lugar nga maapektuhan sang IDCC, amo ang Western Visayas, Bicol Region, Mimaropa kag Mindanao. Mangin magalumon man ang iban pa nga bayin o kun ang iban pa nga lugar sa Pilipinas, bangod sang northeasterly wind flow kag easterlies. Suno sa pag-asa, mahimo nga magluntad ang mga pagbaha kag landslides sa pila ka mga lugar sa Pilipinas sininga Domingo, kasunod sa mga mabasko nga pagbubo sang ulan. Sa iban pa nga mga balita, may barko na naman nga naigo sang isa ka projectile malapit sa Strait of Hormuz. Ginkumpirmar sang United Kingdom Maritime Trade Operations ang nasambit nga report Domingo nga adlaw. Bangod sang insidente, nagkalayo ang port side sang barko. Safe ang mga crew sang tanker apang nagapadayon pa ang assessment angot sa epekto sang pagpangatake. Gintumod ang barko bilang isa ka Panama flagged oil tanker na MT on Peace. Para sa dugang pa nga mga balita, nagsaka na sa 12 ang kadamuon sa mga individual nga nagkalamatay matapos nga ginatake sang Houthi rebels ang Riyadh International Airport. Magluwas sa nagkalamatay, may masobra sa 300 pagid ka mga persona nga nasamaran sa maduguon nga insidente. Base sa report, 3 ka beses na nga ginatake ang nasambit nga airport sa sulod sang isa ka semana. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong man sa inyo sang Mighty C Capsule, subong man sang Mighty C Syrup, tag DTX Herbal Soap. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Mike, so.
2: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3, Bayo! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo! D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa putang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho!

0: ko, may nag-recommend ng Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag ng sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX, Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gidang DTX, Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX, Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX, Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog, habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mamasaka butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap up sa akon nawong kaglikod sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na syad nadula sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap,
5: mamasaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap,
5: mamakan sa mga butika.
7: Oo, ikaw! Nagkapanghimos ka na? Nagkapanglaba ka na? Nagkapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
8: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakod sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-ataking mga viruses kag bakterya, ginapatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra? Mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na!
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5 Music FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May tuso!
17: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
18: Mabibili sa mga butika. Love.

0: Live News.
1: T3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako gali si Arjen, nagkantot sila ito sa nagliga, sikisaki, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty
1: C! Mabaka sa mga butika!
3: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy,
5: let's go with the flow.
6: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-26338 Series of 2026.
5: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
1: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edigas sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. My long lasting relief. Tutup 8 ka oras. Para sa nagpapanalakit nga baka. Liyaw kalikod sa Salon Pass.
7: This is a mental health elastic camphor. It's a generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikod.
8: Halin sa pinakamataas nga bukid.
9: Nak! Kamusta nga?
8: O sa pinakamalayo man nga isla.
9: Nay, gagraduate na ako.
8: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
10: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
11: Papauli na ko ka!
12: Go forward together. Globe.
13: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
14: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Super C.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. The Super Seat Fest.
1: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Maayong aga, oras sa Pilipinas, alas 10:02 ang oras. Ginadulong sa inyo sang Clinicas Probiotics kag DTX 500 Capsule.
1: K5 News FM, top of the hour.
2: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Ang mga balita nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, subong man sang Klinika D3 Bio. Nagbuga na naman sang madamol nga abo ang Bulkan Canlaon. Na-record ang ash emission, launa 28 sang kagahon, kaglas 3 o kon alas 5:15 sang aga Domingo nga adlaw, Oktobre 11, nga may kataason nga 600 kametros. Antisini naglunta ng explosive eruption sa Canlaon Volcano sang tinalikdan nga Sabado, las 12:40 sa isang udto, tubtob las 12:48. Ginpalayag ni FIVOX Director Teresito Bacolcol nga nagapadayon ng pagbugas ang gas kag volcanic materials sa crater o kun sa baba sang bulkan apisar nga natapos na ang initial eruption. Kalakip sa mga naapektuhan sang ash emission amo ang mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental nga ginalakipan sang Don Salvador Benedicto, La Carlota City kag San Carlos City, base sa records ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONFIVOX. Sa iban pa nga mga balita, arestado kag detenado na sa Agusan del Sur sa Mindanao ang duha ka mga estudyante sa kolehiyo nga ginaligar nagkastigo sang 46 anyos nga lalaki tubtob nga mabawian sang kabuhi ang biktima. Ginkastigo man sa mga suspek ang 22 anyos nga kaupod sang biktima nga gindala sa ospital lagod ipaidalom sa treatment. Naglunta ng insidente sa banwa sang San Francisco, Huwebes ang kagahon, Oktobre 8. Base sa aligasyon, hubog ang mga sospetsado sa krimen. Huwebes ang gabi, ginaresto sa mga otoridad ang duha ka mga estudyante nga nagaedad sang 23 kag 25 anyos. Magapangatubang sang kaso nga murder ang mga suspect. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga gindulong man sa inyo sang DTX Herbal Soap, subong man sang Extend Food Supplement. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

3. Bio, yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX

0: Si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gidang ditis, kopi mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: O baka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: O baka sa mga butik.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Baka sa mga butika.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agud indi na makahalit sa aton lawas.
7: Sini sa doktor nga may sakit sang heart ko nga indi makaabot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsinin siya, testingan mo ang Dr. Pinoy Squalene. Dugdamo nagid ko sini ko admit sa hospital. Damo nakwa na supplement kung ano-ano lang ang herbal. Pero sang atong na nag-start kami nga duwa sa doktor Pinoy Squalene, naka-rest lang heart ko, kaya ang effect galisina. Oxygen mo lang kinangapakadso sa brain.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule, imutamig sa balatian.
8: Kusan sa buyan. Kadang wala ka pakainom sa Glutena, galabo akong tanawan, kag ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat di ko kay na dulasanan, kada ko bisang magulid sa aking halawasan.
9: Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend.
2: Makakal sa malapit na butika.
10: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sa lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! My puso!
17: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
2: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kuso!
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
4: D3 Bio Health News.
5: D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ng infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
1: Pumakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ano pa ang may bulig sa D3 Bio? Duga nga mga benepisyo kung ikaw pala inom D3 Bio. Sino ganito nga senador masilisili nga? Gusto ko happy ka.
8: Si Enrile?
7: Oh,
8: no.
7: Gusto ko happy ka. Sino mang hindi gusto man? Ako ya, di ko namian ya mag-atubang sa mga tao nga buringot. Di man ko namian sa tao nga kung lang taon mo blaw, way ga kadlaw. Da puro nalang seryoso.
8: Seryoso?
9: Makalalaton, Dok.
7: Oo, ganda mo, malakto na, malatnan ka ba?
8: Dugay-dugay ang panahon, no?
7: Oo. Biskan lain na buot mo, pero yuhom ka gyapon. At least siya wala ga mo.
9: Pero kung gayuhom, imo katubang, gayuhom ka.
7: Oo, so, kung ano ang ginapakita mo na, so, kung got D3 Bio ka, always ka happy. Paano? Paano nga ang D3 Bio, makabulig ni mo nga mangin happy ka, focus ka, emotionally stable ka, kagkalmado ka? Tungod kay ang D3 Bio, may ara siya medium chain triglycerides. Pag damo medium chain triglycerides, gadamo ang gut bacteria. Kung damo ang gut bacteria sa imutinae, ginaprocess niya ang tryptophan para mapurmain ni serotonin. And that serotonin magbulig sa imo nga mood naturally. So, kung palainom ka D3 Bio, in short, happy ka, emotional stable ka, hindi ka buringot. So, sa mga may partner na nga buringot, paim na adlaw-adlaw sang ano, sang D3 Bio.
4: D3 Bio!
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
1: Mabakas, mga butika.
7: Dok Sam?
11: Oh, so ang tanda na ito nga ginakaon, Sir Kevin, no, manginwala ni siya sang pulos. Kaya nga man, hindi ma-absorb eh. Pero kung naka D3 Bio ka kadadlaw, no, luwas nga i-absorb niya ang vitamin A, D, vitamin E, kag vitamin K. No, kag iban pa nga mga mineral sa ato niya nga lawas like magnesium and zinc, no, makapabakod pa inis ang ato nga immune system. Oh, tingala ta Sir Kevin, basta naka D3 Bio ka kadadlaw, hila naton ka bitag duha kadlaw lang, way na.
9: Tungod nga imo recovery.
11: Oh, strong ang imo nga immune system, luwas nga strong ang imo nga immune system Sir Kevin, tungod sang nami nga absorption sang mga minerals, no? Halin sa aton nga ginakaon nga pagkaon, no? Ginatagaan pa kita sang another immune system nga amo inaya ang magtapna sa mga kagaw viruses kag bacteria nga magsulod sa aton nga lawas samtang nagapahuway ang aton nga immune system.
9: Kampiyon Dok Sam, so ina tanan, no, bonus nga benepisyo nga mahatag sa imo sang D3 Bio. Ang pinaka-importante gid nga benefits nga makuha naton sa D3 Bio, ang halin sa medium chain triglyceride sang D3 Bio. Nga kung makasulod na ini sa aton lawas, himuon ini sang aton lawas into monoglycerides. Kaangay sang monolaurin. Ang nami pa sa monolaurin kay parte ini siya sang imo nga selula. Ang monolaurin is may ara ni sa structure, no? Structure nga kaangay sang putos sang imo nga selula. Kag ini nga monolaurin efficient gid, no, or epektibo gid sa patay sang mga kagaw viruses nga nagasulod sa aton lawas. Kaga ang imo yung immune system may minimal participation na lang. So ang imo nga immune system ma-focus na lang sa pag-repair sang infection, no, or ang damage nga natugas ang infection, ang imo immune system ma-repair na lang.
11: Correct.
9: So hindi na siya mag-intra sa gyera.
8: Alright. So nami langit diya sa D3 Bio is that ang iya sini nga number one component nga virgin coconut oil. Ang BCO nga makita nyo sa market, isa ka butilya, lain na yang unod sa nga mga D3 Bio.
7: Ibagid kung nakakombine ang BCO kag vitamin D3.
11: Oh,
7: kung D3 lang, kulang. Kung BCO lang, kulang. Nami ya combine gid.
5: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapagat, sumangabot ka. D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapagat, sumangabot ka. D3 Bio. Health News.
2: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the group of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by Do XM Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do XM Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas. Presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Counselor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Located at Gallo Street Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong, Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal. Lucky AKK Department Store. Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads.
14: Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Baguio City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeón nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Mayong aga, oras sa Pilipinas, impunto las 11 ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty C Capsule, subong man sang Mighty C Syrup.
0: K5 News FM, top of the hour.
1: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit na mga balita sa sininga oras. Ang mga balita nga ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, subong man sang Klinika Spore Biotics, kag DTX 500 Capsule. Mabuhinan ang presyo sang diesel sa Martes, Oktobre 13. Suno sa mga eksperto, posibleng ang mabuhinan sang 2 ka pesos kada litro ang presyo sang diesel. Base sa apat kaadlaw nga mean of Platts Singapore trading kag foreign exchange averages. Posible naman nga madugangan sang tub-tub 2.20 kada litro ang presyo sang gasolina. Lunes nga adlaw, i-anonsyo na sang Department of Energy o kon DOE ang ginapahanugutan nga price adjustment sa presyo sang fuel. Martes nga adlaw, mag-aumpisa ang implementasyon sang price adjustments. Sa iban pa nga mga balita, tuman nga kahalitan ang gintuga sang mabaskog nga linog sa pungsod Panama nga naglabot sa 7.7 magnitude. Suno sa National Civil Protection System, nabatsagan sang 4.5 milyones ka mga pumuluyo sa nasambit nga Central American nation ng pagtayog nga nagdulot sang tuman nga kakulba sa mga taga Panama. Base sa record, naglawig sa kapinisa ka minuto ang pagtayog. Suno sa presidente sang Panama nga si Jose Raul Molino, tuman kadako sang kahalitan nga gindulot sa ilapungsod sang nagluntad nga kalamidad. Nakasaad sa record sang US Geological Survey nga nagluntad ang 7.7 magnitude nga linog sa kalayoon nga 10 kilometros gikan sa Pitaloza, Arriba sa Central Herrera Province nga isa ka magamay nga banwa sa pungsod Panama. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga gindulong man sa inyo sang DTX Coffee Mix, DTX Herbal Soap, kag Extend Food Supplement. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3. Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantoxilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ang katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Sa
0: akong tutunan,
1: salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap.

0: Awong kaglikod.
1: Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
5: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagababasko sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: High blood sugar. Nagadulot sang seryoso kag lawig problema sa ikaayong lawas.
7: Ini Lupis, 44 ang pangidaro. May madugay na ako nga ginapatyag nga high blood kag diabetic man ako. Nagapalandulom na ang akon panulo kag pirmi la ako ginatuyo. Gani ginatilawan ko ang Dr. Pinoy Capsule. Sa karon nagatatlo pa lang ka bulan ang akon pagtumar kag naayo ang akon ginapatyag. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule, isa ka hormone builder, nagakontrol sang diabetes.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! My puso!
14: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat, at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
15: Mabibili sa mga butika.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: TTX 500.
2: Kailan nalang subong imo sugar?
1: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
0: nag-inom. TTX 500.
2: Storyahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500, kag mighty C. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
4: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yun yung sore throat. Nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
2: Mm-hmm.
4: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
2: Mm-hmm.
4: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag, nagapula ng mga tonsils, nagaputi ng mga patsy sa imong mga tonsils,
2: mm-hmm,
4: nagapaos, ti the best gid da good makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Kung kay isabla doc may hilanat ining upod kalabanan nagasip on kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
4: bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaangay sang trangkaso kining flu, kataro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
2: May ladok if viral kay self-limiting.
4: Oh.
2: Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
4: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagin niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka Mighty C, kay mas madasig ang pagkupos sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kamangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
2: Mighty
4: C. Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Husto.
4: Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itawag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ganyan, Sir GP.
0: TTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
2: Imong blood sugar test.
5: Ilatong score ganito? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
2: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: TTX 500!
2: Aside sang viral, bacterial, kag yeast infection, Doc, ano pa ang rason kung nga naghubag ang tutunlan?
4: Kadamo pa, siyempre. Ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan, oak, bulin, or makatuga man sa sore throat. Ang pagmala or ining ito ang dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sa imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Ang asudok sang sigarilyo no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
4: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag Mighty C, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
0: DTX 500!
1: Gina Cano, ang ginabatsyag ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
2: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom
1: sa
2: DTX 500?
1: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
2: Subong kamusta?
1: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapatsyag.
0: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
7: Oras sa K5 News FM Bacolod, Las 12 City. Mayong ugto banwa, mayong ugto syudad sang Bacolod, gagsubong man mayong ugto, Negros Island Region. Welcome kita sa aton palatuntunan, nga ginatiguluhan, Ido Kalidad sa K5 News FM. Permanente kita mabatayan Las 12, tutublao na sa ngapon, Domingo ng adlaw. Ano yung alagad, ka K5 Doc Ed Sayosa, kag syempre, opod si ka K5 Erjoy Abelardo. Ka K5 Erjoy, mayong hapon.
8: Mayong hapon sa tanan. Sa tanan ng kapamati sa aton nga programa Ito Kalidad sa Radyo, of course. Happy Sunday to sa aton nga mga listeners dira, sa aton nga mga students, our dear teachers, and of course, our parents. And of course, sir, since we weren't able to air here last Sunday, so lang kita mag-greet sa Happy Teachers Day sa tanan nga educators natin, especially Sir Ed.
7: Oh, thank
8: Happy
7: you.
8: Teachers Day, guys. So we're very grateful for your effort and of course for your dedication man in shaping our today's generation. And I would like to greet man sir our listener sir nga ginapangita ya kita ko no sir kada Sunday.
7: So, oh,
8: sir, last time nag ang iya nga apo sir nag message gisa ko nga awala ta ko no ka air last Sunday. So yeah. Ano, good afternoon gid kay Tita Teresita Abaring. Happy listening lang tita, and of course
7: Tita Abaring, mayong hapon.
8: I would like to greet man a happy birthday kay Kin Kyrie Bantillo, nga nag-celebrate sang iya nga ika-10th birthday subong. And okay, happy listening to all. And of course, aton nga viewers man sa K5 Bacolod.
7: Okay, subong man na mayong hapon, Kuya Kinet. Bawa nga akong nga amigo, Kuya Kinet. Kuya Kinet, mayong hapon. Kag subong man, madamok niya salamat, Sir Ethan Sarmento, sa pag-help dire-dire sa amon. No? Damok kita subong bisita. Kag ipabalo ko lang ang pag-celebrar sang ano na, sang Teacher's Day na himo na sang nagligad, pero tungod may mga kabataan pa yung nga naga ano may nagatamyaw kang nagagreat sa aton mga teacher sa pagpasalamat sa mga dako nga babuleg sa aton mga manunudlo, no? Kay do hindi niya matakos ang ilayang ang mga manunudlo, ya do hindi niya matakos ang ilayang mga obligasyon. Yes. Kung kisa ginadala pa nila sa ila panimalay, no? Kag mayagid kag subong man maayo lang ang pagpamati dira sa Barangay Alegria, kag subong man malipayon nga pagraduar sang doctorate degree kay Ma'am kay Dr. Divina Damalerio. So sala ma partner divine, ba, congratulations na, no? Subong doktor ka na. Kag subong man malipayon man sa pagpamati kag pagpanyaga sa kay Ma'am Maria P. Gayusa Sayusa upod kay Yurikanise dira sa Barangay Alegria, Banwa sang Murcia. So ini nga pagtamyaw ginadala sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Kakipiper Joy, 75 days before Christmas, no? Bawa malipayon, gini ang bilog na kalibutan sa pagselebrar sang aton Pasko. Pero ante sina Kakipiper Joy, may ara kita bisita. Kag sila subong mag-discuss ang nahanungod bala ini sang advocacy on ending child labor and upholding children rights. Sige, Kakipiper Joy, do the favor of introducing our guest kadamo ini sila kag kanami kay subong palang gas mile na bla sila hodo malipayon gid sila iya. Sige, Kakipiper Joy, go ahead.
8: Okay, so to help us be enlightened sa aton nga topic, which is very relevant and very important man nga mapamatian sang aton nga mga listeners, we have here our youth animators and volunteers. We have Miss Angela C. Guido, Mr. John Paul V. Mayo, our staffs, we have Ivory C. Jacob, Tisha Marie Midel. So, good morning. Ay, good afternoon to each and everyone. Mira ka mo i-greet me.
9: Good afternoon sa tanan nga mga viewers. And listeners.
10: Good afternoon, everyone. First and foremost, thank you, Gid, sa K5 News for sa pag-accept sa amon niya. Ano nga maka-share kami din sa amon man niya. Advocacy, thank you, Gid, sa K5 News. And shout out sa tanan man namon nga mga ano nga mga volunteers nga nagapamati sa buong.
11: Hello, good afternoon, everyone. Shout out gali sa mga abya namon da pagpalamati na kamuda sa live. Ah. Thank you.
12: Ano na ang inisya ang Kaidin Incorporated. This is correct?
13: Kaden, sorry.
12: I stand corrected. So this is Christian Advocate for Justice and Development in Negros. Negros Incorporated. So tell us about your association. So please.
9: Sige, so sa liwat, isa ka makabata nga adlaw sa tanano. So si Kaden, isa ka non-government organization, no, nga 22, almost 22 years na nag-exist, no, kag hindi lang nag-operate dali lang sa Bacolod City, kundi sa bilog ni Negros, no, kag ini ang pinakamayor gid namon nga advokasya, amo ang pag-amat-amat dula sa ginatawag naton nga child labor, kag ang pagtibong sa mga kinamatarong sa atong mga kabataan, subong man sa paghatag man sang ilang mga proteksyon. Kag si Kaden ay saman ka Social Welfare Development Agency accredited sa aton nga DSWD. Kag may network man kita nga ayara sa DOLE.
12: Okay, sige. Some more?
10: And also, sa amon yung mga intervention sa pag-end labor and children's protection, may mga component kami ng mga programs, gahatag may educational assistance, especially sa mga child laborers, gahatag makami livelihood for the parents of child laborer, access kami fund sa Department of Labor and Employment, nga accredited kami, kag-registered kami sa DOLE, and may kaming awareness raising, trainings and seminars about child's rights, and iban pa ang mga factor nga ga-affect sa ilang mga issues, and may kami networking, ga-network kami sa iban yung mga LGUs, government agency, private, and individuals. Kag mga schools, accredited mga kami sa school, especially sa Victoria's nga school. Kag drop-in center, amon yung mga components sa mga program.
8: So, speaking of sa aton nga topic, which is ending child labor and upholding children's rights. So, ano miss, nang kindly briefly explain na lang what does it mean? And child labor and ending and upholding children's rights.
9: Okay, so talking about the child labor. So child labor refers to the
8: the work of the children nga gatakers sila ila health and safety na, but not all children nga ubra, like for example sa balay lang is not called nga child labor, so dayon ginatawag ang isa ka bata nga child labor kung iya ubra isa ka maka-harm sa iya, makasakit kag most especially sa mga agriculture nga mag-ubrang kabataan kag biskan gaskwila ang isa ka bata kag ubra sang harmful nga mga lubrahan, gina-consider na ini siya sang child labor according sa DOLE, kay mostly ang gaka misinterpret kita nga once ang bata ga eskwela kaga ubra hindi pa siya matawag nga child labor, we call it ng working child, pero according sa DOLE isa ini ka child labor na kay ang bata nagaubra sang harmful kag sa mga risky nga mga ulubrahot.
13: Mayon, okay gid na make it na. So ini bala ang ano like for instance ang aton mga kabataan nagaeskwela kaga parios diri sa aton sa Negros ang number one gidiri nga ulubrahon sang mga kauturan naton ang inang pagtapas ang tubo dito sa amon sa Banwa sang Murcia. May mga estudyante kita nga pag-abot sa October November nagalisensya nga mauntat temporarily sa eskwelahan kay makarga tapas sila, so that is the reality nang gakatabo subong, no? So ina ma'am, ano nga mga innovations ang mabulig sang kay din sa pariyosina nga mga scenario bala? Kay ti hindi naton mapugngan ang aton mga kabataan, may mga ginikanan kita nga pigado kag ang ila mga kabataan nagabulig ubra sa ila. Oo, sige Betis, tingnan ta. Ano ang mga innovations nga mabulig naton sa ini nga mga kabataan agud nga hindi mag-untat ang ila pag-eskwela?
8: So ang innovation ni ginaubra sang kaden is first ginagaan ubra ang ila mga ginikanan, kay isa ka rason sang mga kabataan is gabulig sa ila nga ginikanan, kay ang ila ginikanan hindi makapangita ubra because of lack of education, wala tinapusan. But ang ginaubra sang kaden is gahatag sila livelihood nga program sa mga ginikanan, for example sa paghatag sang bakery sa mga tangkal sa mga parents nila, okay. mga tatay nila. And then para sa mga kabataan, ang ginobrang intervention sa Kaden is gahatag sila school supply sa mga students, educational assistance, at the same time nang ginabuligan kami sa Kaden pasulod sa DOLE, for example sa mga ng summer job para makapiyan-piyan. Ang ginobra ka kadi hindi to stop gidayon, kundi amat-amat siya basta makabulig, okay, lang sa mga kabataan.
13: And follow-up questions. So di kadin staff together with the volunteers, yes, nag-tap sa DepEd so that kung sa baga matroubleshoot ang problema sa pila ka mga kabataan nga nag-aubra sa kampo, shall we say kampo na lang it be, no? Siguro it is a need, no? There's a need also nga mag-tap kita sa DepEd nga based on the record inam lang natawag naton children at risk nga mga kabataan tungod kay ano sila ng seasonal job ang ginaubra nila ina tungod kay pigado sila. So did the kaden nag-consult sa DepEd regarding with that, mga moms?
10: Sa Subong, sir, aside from registered kami sa DOLE, may isa kami nga area nga partner na kami sa schools, especially sa DepEd sa Victorias.
13: Okay.
10: Kamundiin, may program kami to on literacy and numeracy.
13: Wow.
10: Kay nakita man sa research, no, ang dako nga gap, especially when it comes sa literacy and numeracy sa mga kabataan, kay tungod na gani, tungod sa kapigaduhon, kulang sa pagkaon, gakaapektuhan ng ilang pag-eskwela. Mm-hmm. So, that sila or ang ilang rate sa literacy and numeracy nila nubo. So dira gasulod, ga-intervene man ang kadin, kabulig man ang DepEd, ang school.
13: Oo,
10: solution sina.
13: Thank you, ma'am. Actually, hindi kita na naton makubiran, no? The kadin itself is hindi nila makubiran ang sa kadamuon ng mga kabataan nga nagaproblema, especially kag mga ginikanan, especially kon kapigaduhon ng pag-aistoryahon. Is there a support coming from LGU? May mga support ba lang nga naghalin sa LGU since this is recipient kita, mo gabaton kita supports, gabaton kita donors, kag in return ihatag naton ini sa mga kabataan nga kag mga pumuluyo nga nagapamigado. Now naka-mention gina si ma'am nga nagahatag kamo educational assistance kag
10: livelihood.
13: O kag livelihood, so kanami ang term kag livelihood siguro basi baboy something, mm-hmm, amo na baktin, yeah, yeah. No? Sige ma'am, may mga LGU nga naga-support sa sining namin ni siya nga organizations, no. Sige, go ahead ma'am.
9: Sige. So sa aton nga support, no. So kagina na ba ko nga accredited partner kita sang Dole, ang Kaden. So dira, no, as a gapati man kita nga government as a duty bearer man, no, kag dira nagapangita kita sang pamaagi kung paano naton ma-access man ang budget from the government. Kag dira na ganin sa Dole, kag dira kita naga-propose nga kung maka-access kita sang fund, nga ibulig naton sa mga parents of child labor or gina-shortcut lang naman as PCL. So hindi man kita limited lang sa mga ara lang git sa campus. So may mga beneficiaries kita, yung mga Fisher Fox, kag ara sa ano, takas kag sa bukid kita, kag sa baybay nga mga ginabuligan nga mga association, kag ina-organize na sila yung mga groups kag ginagaan naton sang kung ano man ang kutob sa mabulig naton. Kag syempre amo to nga bal naton nga pinakamayor gid nga bulig ang pagata gid sang pagpangabuyan gid sang aton nga mga ginikanan.
13: Wow, kanami no. Kakipay Merjoy gayom yo mga aton nga chinita ho, pero may pamangkot na sa karon. Sige, Kakipay Merjoy, go.
14: Okay, so speaking again ba kag ginadi miss ba, sometimes gaka confused ta between sang child labor nga ginatawag kag sang working child miss. So can you give us a specific examples lang para ma-distinguish agad ang differences between the two. Okay.
15: So, for example, sa child labor, may ara isa ka bata nga ga-eskwela pero ang iya ubra ara sa kampo. We consider it before nga working child lang kay ginadungan yang ubra kag pag-eskwela. But gin ano na siya ka dole nga this is na consider as child labor kayang ubra sang isa ka bata is hazardous kag very harmful gid. Tapos meron isa ka bata, for example, geskwila sa at the same time ang iya ubra panilhig sa sulod balay, panghugas pinggan. This is what we call the working children la. Working children lang kaya ang iya nga ubra is hindi hazardous kag hindi sa taman ka risked.
13: Okay, sige. Pwede maka-add? Yes, go ahead ma'am, go.
9: So, dugang lang guro, no, sa wala labot sa child labor nga risky, delikado, ang ano pagid ang oras pagid no gina-consider naton, yung maglapaw sa 4 ka oras, no, automatic na gid na iya nga child labor gid. So, bisan yung magaan pang iya nga ubara kung maglapaw sa 4 ka oras, no. So, ma-consider na siya naton nga child labor. Kag dugang man na sa aton man gali ginapakigbato nga mayra aton mga kabataan kinamatarong at the same time may mga responsibilidad man sila.
13: Okay, so kinalan gali ay hindi siya maglapaw sa 4 ka oras, no? Oo, sige si sir, may share ka sir?
11: Adugang walang gali, no? Mayra, makita ang mga bata, like mga artista nga nag-aubra na samtang bata pa, this is also considered as a working child, no? Kaya it is with the permission of the parents nga paubrahon sila and may kagdole, kag may mga permit sila ginapasa para makaubara ang bata sa mga like showbiz industry.
13: Okay, sige. Going back sa livelihood nga ginahatag sang aton nga ano na nga associations. Inibilang like for example ako bipigado, te pigado gin man kuya mo. Gintagaan nyo ko biduwa ka bilog baboy. May amo na nga scenario. What will happen? Padakoon ko. Tapos ibaligya, then in return anong ibalik ko sa kay Aiden?
10: Approach na naman sir, we try before individual nga
13: okay.
10: Pero nakita nga good lagi like, yung individual sir, matunaw gid ang livelihood.
13: Oo.
10: Nag-switch kami or nagano kami sa group communal livelihood. So group naman sa nga approach na kundiin ginagroup na sila kag sila na manung dom ang mga community kung ano ang livelihood nga ano gid sa ila yan.
13: Patok.
10: Patok sa ila. Sila. Commodity store, manda be bakery, manda shopigiri, or bugasan, manda siya. Mm-hmm. Mga patok sa ila. Sila gina yan, nag-propose kami lang, nag-dihon sina. So with that, ng group na siya, so ang income sina, may sharing scheme na sa nga nakatapos.
13: Okay.
10: So sa siya sharing scheme, may percentage ang ginakwa para tungao nila yeah. As ilang profit. May percentage ang ginakwa para sa ila balik kapital sa mga naga-customer nga nagabakal.
13: Mm-hmm.
10: May percentage na para sa emergency fund sa ilang grupo para man sa kagbalik kapital. Kaya gusto na mo niya, sige-sige akong ila livelihood pero ang ila kapital gabalik. So may mga percentage na ginakwa para sa ilang mga profit.
13: Okay, so what are those criteria? nga maging ano ka, recipients ka on that particular livelihood.
10: So na, ang mga organized namon nga mga association sa area or faith-based people's organization, may mga 16 na namon community nga organized. So sila isa da sa criteria sang Dolly dapat naka-register sila sa Dolling Ila Association.
13: Ay, okay. So kanami,
10: tapos,
13: no?
10: Tapos na bisan for peace sila basta parents of child laborer sila or may ang family nila may child laborer, included na sila sa
13: ganun. Okay. Sige, may padugan? Mga moms, kay may pamangkot si Kaki 5 or Joy. Kaki 5 or Joy.
16: So sa para sa ako na no, sa kakabatian ta kung kisa ang reason sa mga parents nga ano gaano sa child labor nga ano is to teach independence sa ila bata even though nga wala sila kabalo nga mga risk nga kaka-face ang ilang bata. So what are your opinions regarding that means?
10: Sa mga risk.
13: Oh, medyo may mga risgo sa kabataan kay tiga trabaho. So ano ba may sanction ang ginikanan if in case kung may risgo ang kabataan? Oo. May kung sabaga pwede sila mapanabat sina kay ti minor ang aton kabataan mo. No, sige, go ahead.
17: Yes, I think yes, may maragid siya ang ginikanan sing sa labton sa mga bata if ever na aksidente or manood ang mga bata during the because according to ano to RA 7610 that every children must be uphold their rights, no, and that and they are be protected, no, according to law, and that form of that's a big for a violation na once ang bata nila is ginapobra nila sa kampo nga grabe-grabe which is very dangerous sa mga bata.
13: Okay, sige, like, okay. So, can you add, ma'am? Go.
15: Kag tanawon guro naton ang sitwasyon sa isa ka bata, no, kung makatindog na siya ayhan as independent, mm-hmm, no. Kay example, bi kung gusto mo na imo bata maging independent pero hindi masarangan sang iya lawas or ang iya bala nga physical ya nga lawas hindi pa kaya sang ina nga ubara kay dangerous sa Japan ya kag hindi gid siya manami, no, para sa isa ka bata. Kag ang pag-ambal guro naton sang independent is different from abuse, no.
13: Tanawon, sige, tell us about the difference.
15: Sige, so ang abuse, no, kung kaisa ng amo tong balato, no, kung masulod gid siya Japan na una gid ang iya lawas, ang iya ubra hindi santo sa iya nga lawas, mm-hmm, no, kag ang iya nga ubra sobra to sa apat ka oras, kag ang ikatatlo guro is ang mabugat gid siya nga ulubrahon. So ang mga bata guro independent, no, do kala ina siya nga butang tudloan mo lang imo nga bata nga maningwa, pero kung tam-an pa kalinghod or tam-an pa kalamharon sang iya nga edad, so hindi pa siya pwede gid sa ina nga mga ulubrahon. Pero hindi naman pag mabaran itong bata nga magsalig na lang bala sa ginikanan.
13: Sige sir, may dugang si sir. Sige, go.
17: And also, I would like to end. If ginastorya ang tama lang gid is independent, they can train their children at home, no? Like household chores, like mga panghugas, panglaba, you can train your children to become an independent children by letting them do their tasks at home. Let them do responsibility at home and also let them do their best at school, no? So I think pwede na siya natin mahambal nga magiging independent sila if they have their initiative to train their children at home.
13: Okay, sige. Sige, before we go deeper, I would like to ask, ma'am, kung may ara kita edad nga the Dolly allowed the term, shall we say, working student. Okay, nablang may limitasyon. Halimbawa, 12 pwede na sa kaabuna. Okay? Kung night kiti, kay kun ang bata nga nag-edad, 10 years old, tapos nagkargador, saya karon sang tubo, so, hindi na allowed. Okay? So, ang pamagkot ko kung anong mga edad nga pwede sila makonsidered nga hindi na sa child labor.
18: So, bali ang gina-consider nga child labor, sir, is 17 below ang bata.
13: Mm-mm.
18: And below. And then, ang ginatawag ta ang bata isang nga child labor is nga ano bala, sir, nang hindi e pa kaya.
13: Hindi e pa kaya. Mm-hmm. So, correct. Mm-hmm. Sige.
17: And also, we would like, I would like to add, no, nang mamba natin bi ang isa ka bata, nga bata, if that child is aging below 18, and also those 18 years old and above that but wala hindi sila capable to defend them there's from harm and it cause of harm sa surroundings ya amo na siya amo consider naton as bata. So kung ang mga bata nag-uulubra, it is considered as child laborer.
13: Okay, sige. Mayo gid no. So ini ma'am, if ever gid mama, nga may nadakpan nga amo na bi considered naton bi nga ina gid siya child labor. May mga sanction nga dapat panabton ang ginikanan kag sino ang mahatag sang sanctions. Kagaway labot sina, ano naman ang siyempre DSWD, no? Ano naman ang mga innovations niyo sa mga kabataan nga naguntat 2 months kay tungod o 3 months tungod magubra? Mayara kita lang innovations nga nagahatag kita module or ano or naga coordinate kita sa DepEd sa school nga kundi sa nag-eskwela. Una ang sanction kung madakpan ang ginikanan nga ginapaubra ang kabataan nga hindi legal hindi legal sa edad kag hindi pakasarang ang kabataan.
10: So legally speaking, sa gihambal nila, ang child labor is against the law.
13: Okay, it's against the law.
10: May Republic Act it's sa.
13: Mm-hmm.
10: Pero ang realidad ta ng ang iban ginatago-tago lang na, no? So pero kay amo na nakulbaan sila, kay basian nun sila, kay usually na kung may mga ma-report sina Dolly na siya ang nag-ano sa ila.
13: Okay.
10: So tapos amo na ikatuan sa may gina-pro tawag kami nga profile child labor. So profiling ang kade naga-profile kami sa mga child labor sa amon nga area using Dolly profiling tools kag amo na gina siya din masulod ang mga intervention ng sa mga livelihood sir tapos ida istorya na ang ginikanan tapos kung ga-provide na livelihood para sa ila kung paano na makabulig sa bata.
13: Okay, so providean sila livelihood para ang bata kuhaon dito sa pwede git sa ginaubrahan niya nga na pamatsyaga naton do kabudlay git sa isa ka bata. May additional pa ka ba? Something to add? Wala na? Si Kaki Fiber Jay, you have something to share?
16: So in terms of education naman sir, nang ano naman ang effects or ang effects ng child labor when it comes sa education sa isa ka bata and comes sa ila attendance and performances and such.
18: Sige, so una-una gid ginapatian natin sa child labor maapektuhan gid ang ilang school attendance kid sa mga child labor. Kaya tingnan pa nila nga makabulig danay no sa ilang mga ginikanan antes sila mag-eskwela. So gaka ano sila kung ano ila unahon, syempre mabulig sa mga pektong attendance. Ikaduwa ang school performance gid nila no. So kalabanan nga mga bata nga abi naton kis pasaway sila pa nagali ang mga kabataan nga gali may mga backlog sa ilang mga balay no.
13: Okay.
18: Nga gabulig pa sa ilang mga ginikanan. So manang ila school performance kag ang ilaman nga attendance sa eskwelahan gid mismo maapektuhan gid siya.
13: Mm-hmm. Kag siyempre maapektado man ang ilang kalusugan.
18: Mm-hmm. Kalusugan. Oh, yes.
13: So ang kay then may programa nga feeding program or giving of vitamins something mga dira. Can we ask for that?
10: Program naman sir ang health and also the environment man. So when it comes sa health, so gina-required na naman ang community, especially may mga parents of child laborer nga backyard gardening kung ari di sila sa urban, sa rural ya ang organic farming gid ang ginaano naman sila. Para when it comes sa kag ang mga pananom kararuton na nabla sa ilang community or sa ila daw.
13: Okay.
10: Kaya para when it comes nga mag-abot ang season nga wala gid galing ang simpo merto nga ginatawag, at least may kakaunon sila yang healthy ng aral lang dahil sa ilang okay. Makita sila.
13: So, okay. Basic, no? Dapat mananom-tanom to sa palibot naton kay maabot gid ang oras kag chimpo nga may harbison kita. Kag inasang mga ginaharbis naton, they are rich in vitamins. Tanom kada daon kamuti. Di ba? Okra, talong, kamatis. So, kung ina siya, pag abot sang chimpo nga maharbis naton, hindi ka na magbakal. Okay, hindi ka na magbakal, makasave ka, gamay lang tuod, pero at least nakasave. Ag plus, ang ginakaon mo, priska. Okay, kagsilinggani nato, no? Ang sa amon diri, nag-promote kami sa DTX 500, no? Kagsilinggani, ginakot ni Dr. Ramil, oy, kag-ikot ko man liwat, nga stay healthy and live happily mag-DTX 500. Okay, sige. Kaki Fiber Joy.
16: So sa mga ordinary naman nga mga citizens naman is no kung may makita ta, kung for example, may makita ta sa isa ka kabataan nga na-involve sa child labor, ano ang mga steps nga pwede ta ubrahon or kay sinota nga mga tao nga pwede magpalapit?
13: Okay, very good questions, no? Ang mga steps nga pagahimuon naton kung may nag may maaktuhan kita nga nga may child labor.
10: Wala to sa kagina sir ng reporting. So pwede niyo sa ma-report sa amna ang Dolly gina siya ang isa nga naga ano da nga gatikang da kag ang may mga organization so isa man kami da nga pwede man makakontak kamo sa amon nga may sa sininga area ng rampant da ang child labor so reporting sir. So hindi kami yang amon org wala yan naga rescue kundi prevention ang amon nga organization is for prevention kag intervention man when it comes sa mga seminars trainings kag sa livelihood kag access kag collaborate kami sa Dolly para sa iban man nga kung paano na sila.
13: Oh, so the organizations is conducting is seminars
10: and training.
13: So meaning ginagroup naton ang parents then we will conduct seminars. How about ining mga kabataan naton? Do they have also seminars?
10: Yes, sir. May mga training
13: seminars. May mga trainings and seminars.
10: Capacity building.
13: Oh, that's great. Amo nang manami, may capacity building, no?
10: Training pagid sir kay para magamit man nila nga makaobra sila sa lumag-an man nga mga skills.
13: Okay.

0: si Kaden, may Facebook account man si Kaden, no? Christian Advocates for Justice and Development in Negros Incorporated. Kag kung gusto niyo man magkadto kay Kaden nga office, ara lang sa Tubang Lupit Church, diri sa Melizares Avenue, Bacolod City. So, ara da ang main office gid ni Kaden.
1: Okay, so far nabalaan ko ang Kaden is almost 22 years. Meaning to say this is already matured organizations. So far, ma'am, from north to south, may mga ginhatagan kamusang ano ni livelihood. In what parts ang aton probinsya nga daw pamatyagan nyo aktibo katama ang ina nga mga organizations? Sagay, whatever. Murcia, may ara ka mo Murcia?
2: Wala.
1: Sige, makontakta to sa Murcia kay taga Murcia kami mo. Sige, ma'am, basi may ma-mention ka mo ko na diin diri sa Negros nga daw ang Kaden balado kanami naging sang ilang mga ginahimo tungod kay actually nami naging ilang ginahimo. So ginatan-aw ko na ang organizations ko nag-active katama sa particular place. Sige.
2: So may ara kami 16 ka faith-based people's organization or association sa area. So from north to south, sa Negros Occidental, kag sa diri sa Bacolod City. So diri sa Bacolod City may lima kami di ka barangay, sir.
1: Mm-hmm.
2: Sakop, Banago, barangay 35, Handumanan, Mandalagan,
3: 23.
2: Kag barangay 23. Then may ara kami Hinigaran, Kabangkalan, Bago, La Carlota, mayroon kami Silay, Victorias, Cadiz.
1: Okay.
2: Kag Ibi Magalon, amon na sa sir. Kag tanan na sila nga 16 ka area, may mga livelihood na sila para sa
1: mga presensya. Oh, karami, no?
2: Kag ang iban nga area sa ila, especially Hinigaran, ng awarded, gina sila sang Dolly as Best Kabuhayan Project.
1: Wow, congratulations Hinigaran, no? Karami kay awarded sila yasang, ano? So meaning, ang mga... Ang aton nga mga ano ni livelihood nga ginahatag nakabase sa nakadepende sa area.
2: Area, yes.
1: Oo, hindi ta pwede ka panguma kung ang aton nga area is ara sa bay kilid sang baybay, no? Same thing with kun dito sa Bukid, s'yempre naka-mention ka sa mga organic farming. So nami kitang organic farming. Now Why labot sini? May mga plano pa nga mag-extend ang Kaden in a certain place, dere, sa aton?
2: Yes, sir. Ara naman na sa plan. Pero, ang budget is the question.
1: Hindi tanan.
2: May ara man na sa plan namon nga 10 years from now, 5 years from now, ma-expand pagid kami sa iban pa nga mga areas.
1: So, about Kaki 5, Orjay?
4: So since ang organization is very dukadugay na gina, what are the challenges na maninis nga na-face nyo all throughout sa pag-advocate nyo sa inyong mga advocacies?
0: Sige, so una, gagira ang budget. Mga challenges, no? Kahit damo, ta gusto buligan, no? Kung kaya, palang sa powers natin buligan, pwede, gita ni. Mm-hmm. Galing kahit ng, hindi tama na mag-iyo, kahit ang budget, gada ang... Kung mag-tood-tood, gid man tanong, so budget, gid is primary, gid natin, nga kinilanon, para mas damo, pagigit sa kita sang mabuligan. So, ikaduwa, guro, no, ang sa aton man nga community, no, so, ginapatihan per me, ang people's time, gid bala, kahit, nang hindi lang pwede nga, bayaan mo lang ang livelihood sa ila. So, yara kami Japon, hindi magbaya sa ila. Kag mag-organize sa kada naman community. So, people's time always, gid, no? So, amo na ng challenge, kinasama ng people's time kay, ma-example, ma-set na sila bi-meeting, tapos, hindi gali santo sa tanan. So, amo na, amo mo nang na-learn naman, no, nga, always, gid, adjust with people's time, man. Kag, ano pa, gid, ato, ano, amo pa na, so far, ang akong, gid, nga, na, ano nga, para sa on the challenge, gid, ang budget, ang people's time, kag, ano,
1: yun. Okay, sige. So, siyempre, gid, number one, gid, ya, ang budget. Kaya, hindi, gid, kagiho, sang maayo, kag manami, ang isa ka organizations, kung inisya short ka budget. Although, ang manpower, ara na, kay kadamo sang nag-volunteer. I myself, nagsiling ko gani nga ma-volunteer ko, pero siguro sa mass media na lang gid ko yaguro sa mga announcement, no? Kahit ara kita sa DepEd, ng ano, limited katamang oras na ton. But on, pwede kita makabulig sa, maski in a simple ways lang, no? Sige, may ara na lang kita pulo ka minuto, kag pwede kita ka... invite, hatag sang mga announcement sa aton mga tagpalagay.

0: mati kag sa aton mga ginikanan nga do parehas pala sa aton nga ang aton mga kabataan nagaubra nga hindi makakonsentrate sa pag-eskwela ina nungod sang kapigadohon. Sige ma'am.
1: We would like to invite everyone sa mga viewers naton to join us in the call for the 34th Children's Month, National Children's Month this November with the theme Manindigan, Tumugon at Kumalinga sa Batang Handa, Mas Ligtas ang Bansa. So join us, ang Kaden Mera na sa mga series of activities na gin-prepare and also sa atong mga partners, people's organization.
0: Okay, sige. About ma'am? Wala na? Oo.
2: Kag adugan ko lang guro no sa tanan, kabalo ko nga budlay gid man no nga idulaon gid dayon ang ini nga issue sa aton nga pungsod, pero nang damo kita sa mga civil society organization kag kami man si Kaden no nga gamat-amat bulig para madula ang ini nga issue kay te nang kagapati man kita nga ang kabata na pag-asa ng bayan, pero kung ini nga mga butang ang nagalimit sa ila nga pag-uswag, so dapat ginaton nga amat-amat dulaon para sa mas mauswag naton nga pungsod kag kaluyan man bilog nga kalibutan.
0: Okay, sige. May pakita ka mo nga ano na sa basi matagaan mo kami da bag na.
3: Sige. So ito as part of the fundraising man sa amon ng mga kabataan and pabalo sa tanan apat kami di is a former child labor and victims gid kami asang child labor sa mga bataon
0: okay.
3: Na minor. Sige. Pa kami. So amo na nga ang in passion and commitment namon ang mangin advocate sang pag-end sang child labor. So sa fundraising may ara kaming tote bag or other merchandise pang ginabaligya. Para sa bulig man sa mga programa sang youth and children namon nga hindi masabat man sang amon man nga mga budget.
0: Mm-mm.
3: So amo na
0: kon so, din makadto ang proceeds sina ma'am.
3: Para sa mga programs sa mga youth and children. So sa ilang mga trainings, seminars and iban pa nga mga capacity building nga wala siya na budget, so para ni sa ilang mga and sa mga pagbalik eskwela man sa mga child labor nga wala man na bilong sa listahan sa mga ginagaan assistance.
0: Okay, sige. Kaki five or Joy?
4: So last question na lang.
0: Okay, last question si Kaki five.
4: Ano na lang, what are your message na lang sa atin ng mga parents and of course ng mga kabataan ng mga nagapamati subong?
0: So, dapat
3: tanan nga mga
0: dapat tanan mambala kati ma-message na lang kita.
3: Ah,
0: sige na. Sige.
3: So sa tanan nga mga ginikanan and luckily unfortunately naging ginikanan naman ko nga nang informal child labor before and now nang ginikanan naman sang isa ka 2 months na baby. So ululupod kita sa pag-uphold sang kinamatarong sa aton nga mga kabataan kag ululupod man kita sa pagtapna sang child labor. Kay tungod nga anong tagid ang edukasyon sa atong mga kabataan kay amo na sa ang manggad nga mahatag ta sa ila ang pagtapos ng ila pag-eskwela kag pag ano sang ilang rights kag especially man sa pagpadako ta sa ila hindi ta lang sila pag-entitled sang ilang rights kundi tudloan ta man sila sang responsibility hatagan ta sa sang ilang rights at the same time kabalo man sila sang ilang responsibility. So thank you gid K5 News sa paghatag sa amon sa opportunity nga ma-share din namo ng advocacy. Thank you gid kay Doc Ramel Oy, kay
0: Correct.
3: Doc Ed, kay Miss thank you gid Earl Joy sa pag hatag sa mga opportunity nga ma-share naman advocacy. So shout out sa tanang nga nagapamati. Thank you gid sa pagpamati.
2: Do na wrap na to ni Nang Ivory. Pero amo to luwat kay ginangambal nato no. So amo na ang edukasyon gid ya ang ginapatian gid naton nga isa sang mga rason or isa sa mga yabi naton sa pag-uswag man no. Kay ti subong man happily to say man nga isa naman ko ka teacher man and profession no. Kag dira man kami nag-agi sa isa ka masubo man nga ginagya naton ang mga child labor kag working children pero wala kita nagaisahan nun. Amo na naguro wala kita nagaisahan nun. So mayara pa rin nga mga tao nga gusto magbulig no sa so, masalangan sang ilang powers no. So ayara man mga CSOs naton kag kami man sa Kaden no. So ayara man kami tani nga gusto magbulig kung masarangan nang no. So hindi kita nagaisahan nun. So mayara gid pa rin nga may mga tao nga makabulig sa aton kag amo na nang gaan naton sang pinaka maayugid nga regalo atong mga kabataan namo nang pag-eskwela.
0: Kanami no, sige ma'am.
2: So nahambala nila tanan sa mga
0: hindi may hambal ka gid
2: jaman niya. May dugang lang mga gamay so sa tanan dang mga ginikanan nga gapangabudlay man para sila mga kabataan. Kudos sa inyo kag sa mga kabataan da mga gapadayon eskwela kag samtang gobra nang proud damo gidang proud sa inyo kag wala kita nagaisahanon bilang isa man ka bata nga nabuligan man sang Kaden which is I am former child labor man sang una pero salamat gid sa Kaden nako dako gidang ilang nga bulig sa akon kag sa akon nga pamilya so sa mga kabataan da nang padayon lang kay wala ka nagaisahanon damo kita magbinuligay kita
0: okay sir. So, before si sir siguro may anak kanami lang sir sang pamangkot o it should be quick na lang gid. Dali-dali lang gid sir. Nang ang Kadin nagahatag balas sang scholarship sa poor but deserving students. Do amo nang iya pagpamangkot. Oo, pigado pero maalam nga bata. May mga scholarship kamo o kun amo lang gid to support lang gid or
3: support, sir.
0: Ah, okay sige. Sige go ahead sir.
1: Okay, so since tanan-tanan sila nakatag na message for the parents, ako sa mga kabataan. Sa mga kabataan, dira, I know you have the rights, but you are not entitled, and also you have your responsibility to do. No, tandaan, tagi na, kung kita may kinamatarong, kita may responsibilidad nga kaakibat ina. So dapat naton nga patibungon kag dapat kailangan maging responsible man kita sa aton nga giyo. No, salamat gyud sa tanan kay Doc Ramil Oy, kay Doc S and kay Kaki 5 Airjoy. Thank you so much.
0: Kaki 5 Airjoy
3: station manager.
0: Sige, ma-message si Kaki 5
4: Airjoy. Okay, so para na lang sa ako na. So every child really deserves a childhood gyud yanon. Nang tanan nga mga bagay miyara gyud sa isang tsaktong at tiempo para sa ating kabataan. And commonly gakambata nga gakabatian ta sa aton nga mga elders kung kis ang ginobra nila investment ang ilang kabataan sa mga bagay-bagay. But of course, ang isa ka kabataan, hindi iya responsibility ang iyang parents. But of course, they deserve to be respected man. Kailangan nila i-respect ang ilang mga parents because nang hindi siya naton, nang wala ta sila ginpili. However, through their sacrifices man, ang love na ginhatag nila sa aton, deserve man nila respect and love in return.
0: Wow, kanami. Isang mensahe ni Kaki Piper Joy. Okay, sige. Bilang amay, bilang ginikanan, sa mga ginikanan nga nagpalamati dira, no, tingwaan tagid nga aton mga kabataan, mapaiskwila naton, malikaw naton sa ginatawag naton nga child labor, kag mapalayo naton sila sa disgrasya. Kaya ang silingan ni Kaki Fiber Joy, investment ta ini ang ma-earn sa aton mga kabataan. Paiskulaon ta sila sa mga public school, kaya ang mga public school wala na iabayad. Kag siyempre, i-close monitor naton ang ilang ginahimo, kag tanaw naton, tingwaon, kag subtangid naton ang futuro sa aton kabataan. So, wala na kita sang oras, mayara na lang kita 2 minutos. Sige, pangtamyaw na lang kita siguro. Oo, may ara ka mo tamyawon, mga loved ones nyo. May ara kita ginagin. Upod, di na sila. Kasi kung...
2: Sige, shout out na lang sa mga upod na mo. Tikagina nga sa mga audience. Sa amon nga mga abiyan, mga youth animators, sa mga staff, sa Kaden board, kahit sa tanan nga nagapamati, pamilya namon, sa nga nagatanaw dire sa K5 News, kahit sa mga pinalangga namon. So, hello. Shout out ka mo dire.
1: And also, shout out kay Manong Ives. Happy birthday to you.
0: Happy birthday. Well, my birthday kali subong na. Meron pa, may ma. Okay, so wala na kita sang oras. Tapos na ang isa na ton ka-episode. Kagkanami, kay may mga bisita kita. Nagpaklaro, nagpatag sa aton mga ginikanan. Nga ang pagpadako sang isa kabataan, responsibilidad gid sang aton mga ginikanan. So kita ng mga kabataan, mag-sunod kita sa mga sugo sang aton mga ginikanan. So... ini si Kaki 5 Ed, nagasiling, tapos na ang isa na ton ka oras. Kita na ay kata, dasun, simana, same time, same stations. Kaga, sa ngalan sa amon CEO and President Doc Ramil Oy, kagang mapisa na ton nga station manager, rather than Kaki 5 station manager, Rhodes Palma. Ini si Kaki 5 Ed sa'yo sa nga nagsiling, magpamati sa Key 5 News FM, magpamati sa Ido Kalidad sa radio.
4: Thank you so much for listening and I hope you have learned something from us that we can apply in everyday life. So this is RJ Pia Bilardo nga nagabilin sang verse from the Bible from Proverbs 22 verse 6 that says, train up a child in a way that he should go and when he is old, he will not depart from it. Thank you so much.
0: Thank you so much. Bayang hapon.
5: K5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang pala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
14: Let's go! Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
16: let's go with the flow.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
18: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayong nga mga gawi.
19: Mag-usar sang salon pass.
18: May direct edigan sang kaap para makapenetrate sang sakit.
19: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
18: My long lasting relief.
19: Tugtog 8 ka oras.
18: Para sa nagkapanalakit nga baka.
19: Liyaw kalikot sa Lone Pass.
20: This is a method of elastic camphor. It's generic name sa Lone Pass. Symptoms persist until doctor.
19: Sa Lone Pass, may direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikot.
21: Halin sa pinakamataas nga bukid.
22: Nak! Kitkamusta nga?
21: O sa pinakamalayo man nga isla.
22: Day, gagraduate na ako.
21: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
23: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
24: Papauli na ko ka!
21: Go forward together. Globe.
25: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, series of 2026. Super C.

sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News. This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: News. D3, Bio. Diabetico ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
1: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
3: Sa ikayong lawas. Dugang nga mga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Siyempre, balaan na ito. Kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gituwag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa gituwag anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa gituwag cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
4: Anti-cancer properties siring duwa ang combination sang DTX500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin, ang picomaric acid no, isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells, even ini tawag na tumblang migration metastasis no. Kung nagainom ka D3 Bio kada adlaw, kung may cancer kada gid man, hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
2: Kaya ang cancer hindi mapatay mo. So kung ipakanon mo siya sa nga kontra niya, no, siya na lang ma-suicide.
3: Ang chances sa survivors pag-survive mo sa cancer mas malawig. Instead mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imong akoan tungod kay nakabalo na ka mo, nakainom na ka. Sige ka inom. Instead mapatay ka 1 year,
2: gataas imo life expectancy.
4: Ang chance sa imong survival, gataas man.
3: Survival rate mo taas.
0: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imo good bacteria o probiotics sa imo chat nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO.
4: Kag, ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman cancer, ang human papiloma virus.
2: Immunizations.
4: Oo. Gakosman ini siya sang cancer. That's why, sa aton nga intestine, ara mag-suporta ang Clinica Spore Biotics.
2: Yes, Sir JP. No? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil, makasarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke. No? Kag pre-stroke treatment, ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre no, parisan nyo liwat sang Clinica Spore Biotics kay ang role sang Clinica Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan. Kung naga Clinica Spore Biotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics, your friendly gut bacteria.
0: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News. K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions? Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
7: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang, Rigas Kugas. Mendoza's Lechon, basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City, GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Litson, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Litson, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, atubangan Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Maayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Kag kung sa diin ga kalabot ang aton programa, oras naton bugos Pilipinas, nagdangat na kita alas 2:06 sang hapon. Domingo nga adlaw, bulan sang Oktubre, tuig 2026. Maayong hapon, bakulod nun, syudad sa mga yuhom. Kag amuman sa 61 ka barangay sakop sa syudad sang Bacolod. Kamusta bakulod noon? Magabalik kita sa aton nga programa. Pag-alagad sa katawhan, pagsiguro sang duta, mas mabaskog nga army kag mas mabaskog nga pungsod. Kag ang importansya sang individual nga kusog kag pagbinuligay, ako ang inyo lubos nga alagad. Corporal Celestial, kag ini ang inyo army sa Negros kag Panay Island. Para sa aton ng mga viewers and listeners, please do not forget to like, follow, kaga share sang aton nga programa. Kaga maayong hapon sa tanan natin ng mga early bird viewers sa aton nga Magic 16, kaga sa aton nga first and second commentor. Maayong hapon kay Ma'am Melanie Fernandez, kaga amuman kay Sir Robert Mandafe. Sa aton nga mga listeners, basi gusto niyo maglantaw sang aton nga programa, no? Live kita nga makita kag mabatian sa aton nga Facebook page, K5 News FM 101.5. Kaga syempre maayong hapon sa tanan naton nga tropa nga yara subong sa Peacemakers Battalion nga nakabase sa Iloilo, kaga sa aton naman nga mga baskugan nga mga tropa nga yari diri sa Catalyzer Company. Ilabi na gid kay Sir Kati ng akon nga public affairs man nga mentor, kaga sa akon nga mga gwapuhon nga mga seniors. Maayong hapon sa inyong tanan.
1: Pinailan, hindi ako maghahangat ng parasa.
0: And weather update kita danay mga ka K5. October 11, tuig 2026. Low chance of rain kita sa aga, kaga syempre mabatsagan naton ang shower rain sa hapon o kuna sa gabi. Kaga syempre mas mabatsagan naton ang kainito na sang aton nga panahon o kon ang tagtuyot. Amo na nga magtipid kita sang tubig o kon na mag-ipon, no? O kon na mag-stack kita sang tubig para sa paghinay sang aton nga mga inawasa o kon na sang aton nga mga gripo. Kaga syempre para sa aton nga mga K5 family, maayong hapon sa inyong tanan. Ilabi na gid sa aton nga K5 station manager, kay Sir Rods Palma. Sir, maayong hapon lang tada. Kaga mo man kay Dr. Ramil Uy. Kaga sa tanan natin ng mga viewers, no, kung mayara ka mga gusto ipa-shout out, i-comment nyo lang kaya tamyawon ko lang ina. Oras nato mga ka-K5, alas 2:00 na kita sang hapon. Bulka nga kanlaon update naman kita mga ka-K5. Kung sa diin nag-alboruto o kung na nagpabatsyag kagapo na sang hapon, ang bulkang kanlaon kaga-kagina sang aga. Kagyara gihapon sa alert level 2 ang aton nga bulkang kanlaon, no, according ina sa PVOLX. Kaga syempre hindi gihapon magsulod sa 4 km permanent danger zone. Kaga syempre no, stay updated kita sa mga local news naton about sa aton nga bulkang kanlaon, kay importante gid nga observant kita kag vigilante kita sa gakalatabo, ilabi na gid sa mga balita, no, nahanugod diri sa Negros Island region. Kaga syempre maayong hapon sa tanan naton ng mga tropa sa 303rd Brown Eagle Brigade. Kag amuman sa commander sang 303rd Brown Eagle Brigade nga ginapangunahan ni Brigadier General Ted B. Dumusbog. Sir, maayong hapon. Kaga sa aton nga mga OPCON units, ang aton nga 62nd IB, ang aton nga 94th IB, kag amuman sa aton nga 79 IB. Kagama yung hapon man sa aton nga Brigade CMO Officer nga ginapangunahan ni Captain Arvin Clark C. Talco. Sa aton nga 94th IB nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Malanao. Sir, maayong hapon. Kaga sa aton nga 79th IB nga ginapangunahan naman ni Lieutenant Colonel Eric Alfonso. Sir, maayong hapon. Sa isip ko sa... Kaga sa aton nga 62nd IB nga ginapangunahan naman ni Lieutenant Colonel Crisostomo. Sir, maayong hapon sa tanan. Kaga syempre mga ka-K5, hindi naton pagkalipatan ang bag-o nga tatay sang aton nga 3rd Civil Military Operation Peacemaker Battalion nga ginapangunahan na subong ni Lieutenant Colonel Chester I. Salamangka. Sir, maayong hapon lang tada sa Iloilo. Kaga syempre, welcome diri sa Negros, no, sa Martes nga adlaw. Kaga ginatamyaw taman ang aton commanding officer karon sang 2nd Civil Military Operation Catalyzer Company nga ginapangunahan ni Captain John Carl P. Mallorca. Kaga maayong hapon man kaya Ma'am Artiaga, kag amo man kaya Sir Apiladas ang aton nga OIC subong sang 2nd Company. Para sa bayan, maayong hapon kay Ma'am Robinson Sami. Mama, ayong hapon, pa-shout out Bermudo kag Almudrin family. Dira sa barangay Atipuluan, bago watching FB Live from Baliwag, Bulacan. Yes, mama, ayong hapon, no? Sa tanan naton nga Bermudo kag Almudrin family nga nagapamati sang aton nga programa. Kaga syempre mga ka-K5, hindi naton pagkalipatan, no? Oktubre subong nga bulan, Happy Teachers Day sa tanan naton nga mga teachers, no? Soon to be teachers sa tanan nga mga licensed professional teachers nga wala pa nagatudlo apa nga may plano nga magtudlo. Happy Teachers Day sa inyo nga tanan. Kabay pa nga malipayon ang inyo bulan na sang Oktubre. And for today's biblical wisdom mga ka-K5, do not think of yourself more highly than you ought, but rather, think of yourself with sober judgment. That is from Romans 12, verse 3. O kuna sa Ilonggo, mga ka-K5, no, hindi naton pagpaminsaron nga taas kita labaw sa tanan. O kuna mas taas kita kaysa kay amuni, mas taas kita kaysa kay amusato, no? In short, mga ka-K5, stay humble lang kita all the time kay wala man sing bayad kung magpakabuot kita kaga magpakahumble kita. Kaga syempre mga ka-K5, no, makita naton sa aton monitor sa sininga hapon nga 75 days na lang before Christmas. So magaplano na kita para sa aton nga Christmas party. Magaplano na kita kung sa diin kita maga Christmas party, ano ang aton nga team para sa Christmas party nato, no? Kaga syempre sa diyahon ta ini kaga mag-inupda na kita mga ka-K5. Kaga syempre, maayong hapon lang tada kaya PFC Lumagi. Sir, maayong hapon. Diwa, ang buhay ko sa bayan ay tataya, Pilipinas na. Oras naton mga ka-K5, alas 2:15 na kita sang hapon. Maayong hapon, no, sa tanan naton ng mga viewers and listeners nga nagapamati sa merkado sa nga Bacolod. Kag sa tanan naton ng mga tricycle drivers nga nagapamati, mga tatay naton dira, no, halong sa pagbiyahe. Kaga sa aton ng mga nanay, no, nga yara sa merkado sa nga Libertad. Kag merkado sa Bacolod nga nagapamati gida sang aton nga programa. So oras naton mga ka-K5, alas 2:15 na kita sang hapon. So mga ka-K5, sa September 29 sinila mga tuig ang aton nga mga tropa sa 79 Infantry Battalion. Naka-encounter sila sa grupo ng mga armado sa Sitio Bautista, Barangay Malasibog, siyudad sang Iskalante. Kaga napatay mga ka-K5 ang isa ka-Kapgo, kaga napilasan ang duha naton katropa nga 79 IB. Kaga syempre no, ginako sa New People's Army ang pag-atake.
1: Sa isip ko, sa salita at sa
0: karon naman mga K5 sa pihak nga balita
1: ay susundin.
0: Ginako man sa New People's Army ang pagpatay sa mangunguma sa Siktyo Kapaklan Barangay Santol banwas ang Binalbaga na sang October 5 sinila mga tuig. Kaga ini nga biktima kuno mga ka K5 asset sang CIDG kaga AFP kuno. Karon nga agina ako mga K5 sang aton nga mga New People's Army ang pag-atake sa aton nga mga kasundaluhan kaga pagpatay sa aton nga mga civilian sa nga mga civilian. Kaya ang aton nga New People's Army mga ka-K5, ginaako nila nga ang Armed Forces of the Philippines. Ginakabig nila ini nga ilang kaaway tungod sa ilang sala nga ideolohiya. Kaga syempre no, gusto nila nga ipakigbato ang ilang sala nga ideolohiya pamaagi sa sala nga pamaagi. Indi makatarungan kagalabaw sa tanan bawal sa batas ang pagpataya sang mga sibilyan. Kagano para sa aton nga mga pumuluyo nga nagapasako pa sa amo nga grupo? Indi tani naton pagkalipatan mga ka-K5. Nga kadamo sang mga binuhatan ang aton nga Armed Forces of the Philippines sang maayo para nga kabigo nato na sila nga kaaway. Sa kalinong sa panahon na sang kalamidad sa mga community outreach program kaga sa mga madamo pang aktibidades nga hapos kag

bako Lord O'Conquaid, 5 League of Champions mo, no? Year 5 na ni. Grabing tao, doon di mahulugan sa nga dagom ba? Pasi kung mahulugan na dagom, karo kag mga ayo sila hilo, kami manahi na lang.

Isa ka explosive eruption posibleng magluntad sa bulkan Galaw o nagluntad na gani. Isa pagiging explosive ni nang ligan ng nilupok na to. Wala pagiging isa pagiging posibleng nga dako nga lupok. Kaya tungod posibleng magluntad ang isa pagka explosive eruption sa Kanaon volcano. Kasunod sa paglupok sa vulkan sa Sabado, October 10. Naglilupok na nagsabado, pero ginatanaw sa mga otoridad naton. Nga may basi nga may masunod pang lupok ah. Mag-tararat, mag-bratatatatat. Gabi nga lupok ba? Agarak ba? O kung isa naman ka explosive eruption nga magasunod sa paglupok sa itong Sabado, mga K5. Sunod sa V-Box, mga K5, Director Tereseto Bakulkul. Nagpabilin sa level 2 ang alert level sa Bulkan Galaon. Sa diin nagkahulugan nga posibleng magluntad pa sa liwat ang eruptions o kon paglupok sa nga bulkan. Ano man nga oras mga kakifay. Base sa record sa nga ahensya, makalima na ka beses ang nagluntad nga explosive eruptions sa Kanaon volcano sining tuig mga kakifay. Sa karon gina ginatunan pa sa mga eksperto ang sa P-Box. Sa P-Box, kung bala dapat na o dapat nga ipasaka ang alert level sa Mount Kanaon. Ipasaka na. Domingo ng adlaw mga K5, October 11, 2026. Martes ang schedule naman sa sinakay sa gasolina ko na panaog. Tiyari gusto niyo malana. Subong pala nga daan niya. Tiyan mo na ni nga ato niya nga imuon. Mapipara na kita sa posibleng nga pagsaka o kung paglubo sa mga petrolyo. Sa nagliga to nagsaka, so nagnubo, so na subong anoyhan. Next Tuesday, October 13, Martes, oh, ariya unahon naton ang bawka namin, no? Ma-increase ang gasolina, duha ka pisos, mga kakipay mo. Gasolina naman na masaka, no? Tapos, ang diesel naman, mag-anubo up to 2 pesos ang liter, per liter, no? Mag-anubo sa diesel. Ang kerosene naman man maximum mga posibleng magandubo up to 2 pesos per liter. Tiyari yung gasolina, magasaka sa 2 pesos up to 2 pesos and 20 centavos per liter ang sa pagkasakaon niya sa Martes. Ha. Ang diesel kung na krudo, mag-rollback na siya. Magandubo sa 1 peso and 80 centavos. Up to 2 pesos per liter ang pag-anubo as gina-expectar ining adjustment mga K5. This coming Tuesday, October 13, 2026. Doon mo na ning hampang nila sa kapanaog ni kakapoy. Mabakalan ta karabaw. Hilamon lang kapital. Hilamol ng kapital. Diyan mo lang galing, waiter mo. Binay niya lagan. Pukong kusion mo ang iyang itlog yan. Lagan na ka.

nga hindi abi nato nga explore diri ang mga gas kag mga posible nga mga petroleum no di sa Pilipinas. Mahimo gani sa mga neighbor countries kani naton, Brunei, di ba? Singapore. Mahimo gani sa ibang nasyon nga mag-explore sa mga ano ni mga oil nila. Nga kitay sino nagapugong man. Nga damo naging damo naging nagambal ang Pilipinas siya grabe ang deposito or pundo sa mga oil kag mga natural gas. Nga amo ini ang naghatag sa parusa sa mga Pilipino. Naghatag sa pagpenitensya sa tanan nabi. Mga balaklon, mga presyo sa aton nga mga kinanglanon. Kinanglanon ato sa mga adlaw, amo ini naghatag sa pagpenitensya sa aton. Ngayon hindi ni masolusyonan man. Ani kaliho na lang ni. Instead nga maglalisay na sila sa Senado, amo ding ilaring lalisan niya kung paano kalihon ang langis diri sa Pilipinas. Matyagal kung nagbalabagin ang Amerika mo. Matyagal ko lang. Do, hindi sila magsugot yung kalihon tani ang mga oil kag mga petroleum di. Mga gas di sa Pilipinas. Kung China yan, sige kalihon ta. Nya wala ka mo sang inogkalida. Tagaanta ka mo sang inogkalia. Pati ang mga expertise namon sa inang bahin. Mahatag kami bulig sa inyo. Ti inyong sistema, know-how. Di ama sa Pilipinas niya, ti siyempre amon ina yung mga gas niya kag mga ano na, mga krudo na sa dalom sa duta namon kagadagatan. Di ano, how mabuligay na lang ti isa man takariyon, kikilalan man na namon, tani mo, di para malapit na lang kang magbakal kami, sinyo lang kang bakal, China. Grabe, guru, no, kung na China mabakal sa ato, no, kung kita nag-produce ang gasolina kag krudo, no. Di siyempre, galamon ginaya krudo, yung energy ang China. Nag-develop sa ekonomiya mo. Kakilan lagi na sa gatong niya. Kakilan lagi na sa sufficienting fuel or energy, mga kakipipe, source of energy. Di pa nang lita na bing magbinuligay bindi sa ating rehiyon, China, kay Pilipinas, nga kalkalon ang mga gatong abi ara nga nakareserba abi sa dalom sang duta kag dalom sang tubig. Ang pastada hambal sa China, ano pastada haw nyati 40 lang kamo, sisinta kami. Sisinta ang Pilipinas, 40 kamo, sugot kamo. Sa mga empleyado man, empleyado mo man, 40 lang kamo inyong tao, sisinta ang amon niya empleyado. Pero kamo gasto tanan sa panakot na. O kung pag-proseso sa exploration sa China, sa ano na, sa duta o man, o kung sa tubig. Ma-supervise kami kay kung lain-lain ang inyo ginobrada, siyempre, unta-tonta ni kag mabinulagay na lang ta. Ibutangin sa kontrata mo na. Nami, guru, no. Paminsan na malada sa may Palawan ng mga K-5. Ang source da sa natural gas kag petroleum, pwede makakumpit niya sa Saudi, kag Brunei, kag sa Kenya. Amo na niya kadamo da niya sa pwede makuha da sa somewhere in Palawan. Kag diri pag sa Binham Rice, oh, dako pag niya kumpara sa Palawan ang makuha dira. Kag diri pag sa Surigao, di mga K-5, may fuel of the future pag niya. May mga heavy water pag inatay ang pwede mo itughong sa ano ni sa imo salakyan nga makahatag sa dako yang epekto nga maayo sa aton yang environment. Kay once nga may ara kaya sa heavy water
fuel of the future. Daw hydrogen bla. Nga pwede mo siya matugong sa salakyan. Pero ang iyaya nga buga sa tambutsoya, water vapor. Tubig yung nag-alsik niya sa tambutso mo, hindi kay carbon monoxide nga nagapadugang sa kainit sa aton kalibutan. Naghatag sang dugang epekto sang global warming sa atong ining climate change. Kitungod pa dayon kita nagagamit sang fossilized fuel. Pero inaya sa may Surigao deep kagdiri sa aton yung kadagatan nabi. Somewhere in Pacific Ocean nga ara sa aton nga bilong continental shelf abi no continental shelf abi kon bahin sang duta sang Pilipinas nga dalom sang tubig bla nga sugpon sang duta sang aton nga pungsod Pilipinas sa dalom sang tubig nga ara galida no may ara lang nga nagahurma nga heavy water. Ang heavy water, mga K-5 daw, almost anis yung pila na lang sa ka-proseso, maging hydrogen. Kagaining heavy water, mga K-5, no, ara-abundan katama sa dalom sang sang atong kadagatan. Kaya siyempre, nagabuo ini ang heavy water according pa sa experts. Kung ara ikaw ang imun na dagat, blara sa 3,000 to 5,000 kilometers, blara kung kilometers ang deep, ang kadalumon. Di sa atong niya nga dagat niya sa Pilipinas, no? Ang kadalumon, mayroon niya tang 8,000, mayroon tang 10,000 deep, yan mo. Di dirigi sa atong ang very abundant, damogin niyang pundo. Nga deposito sining heavy water according sa mga eksperto nga nakita nila somewhere in Surigao Deep, somewhere in Philippine Trench, kung kamahin sang madalong parte sang dagat diri sa aton pungsod Pilipinas. Di once explore ini mga K5, pwede ini siyang maging alternative sa gasolina kung krudo man. Kaya according sa pagtuon mga K5, nag-obsolete ining mga gasolina ni kagrudo kay tungon hindi na mayong epekto sa aton nga planeta. Sa aton planeta. Kaya as of now, daway kita na ibaluan pa nga pwede sailuhan sa tao nga in kaso magawa planeta ta masailo na to. Wala pa. Kag wala kita sa kapasidad nga magbiyahe o kung magkalto sa ina nga mga lugar. Kaya pa man gani ma-discovery na nga lugar, nga planeta, nga pwede ka sa ilong tao. So there's no other place like Earth, mga kakaifan. Among inang concern sa nga kadamaan, wala na kita sa nga maistaran nga balay kag kalibutan kung once ini nga magaguba ng atong temperatura, ang atong weather, ang atong klima, permilang nagalain. Tungod sa ginatuloging epekto sa ining tumang kainit na tugas sa carbon monoxide at carbon dioxide nga inisang mga waste product kung exhaust sa paggamit sa diesel kag gasolina. Inibla mainit nga buga sa tambut sobla sa salakyan. Tuga ina sa pagsunog sa fossilized fuel o gasolina kung krudo sa makina sa salakyan, ang iyang buga, init. Nagadugang ini sa pag-init sa kalibutan natin. Kaya kalibutan natin, may blanket niya kung may putos. Ang putos sa aton kalibutan, namun tawag nga atmosphere. Nga ang ining mga init nga alin sa tambutso sa salakyan, mga kakifay, wala nagagawa sa space. Kundi pulon-pulon lang sa bilong ng kalibutan. Imaginable na pila na kadekada ang paggamit sang tao sang ining gas. Harmful inigali, makakahalit inigali. Makatugas sang greenhouse effect. Ang pagtuga, ang pagdugang sa pagkagpagtaas sang init ka temperatura sang aton kalibutan. May malaing epekto sa aton nga cooling system sang aton nga kalibutan. Kung mag-init ni mga K5, no, maguba ang ozone layer, no? Ang init sa adlaw, hindi na ma-filter kag direkta ng igo sa atong kalibutan. Kumbaga pa, ma-magnify la ang kainiton.
Kay man ang ozone layer kag atmosphere nato na mo ang responsable sa pagsala sang init blan. Halin sa adlaw. Kay ang riktang init sa adlaw kun di mo ni pag-filter mga kipay, mabaso ka. O kun magka-cancer ikaw. May mga ultraviolet rays ini kag may mga harmful rays nga hindi ya suitable sa kabuhi sang tao, no? That's why responsable ini ang ozone layer natong kaiban paging mga layers sa atong atmosphere sa pag-filter sang adlaw, abi kung init sang adlaw. Di karon kung tuman na kainit di sa sulod sang atong kalimutan, may tendency nga magkalatunaw man ang aton yung ozone layer kaiban pag ang atmosphere. Magkaangkong kita sang direct sunlight halit sa adlaw, abi. Kaga ini posibleng magatugas ang dugang na pag-init pangin. Kaga-chance sa mga kifay, doon mo ni ang ginasuspetso sa mga eksperto nga natabo sa planeta nga Mars. Nagoba ang ilang atmosphere, mo, may direct sunlight sila. Naghubas ang ilang kalibutan. Naghubas ang tubig sa mga kasubaan kaga mga kadagatan. Amoy na yung rason niya nga ang Mars niya na iara ebidensya kaga yung nag-suspect nila. May nag-a-star sa una nga mga anong klase nga tinuga pero wala na sumong. Tungod ining natabo nga pag-ubas ang ilang nga ozone layer, pag-ubas ang ilang atmosphere, tungod sa sobra na kainit nga rikta abing nagatupa sa ilang planeta. Nagkalahubas ang mga tubig sa mga dagat, sa ilang mga suba. According sa research sa mga eksperto, mga K-5, kang ini posible matamo sa aton kalibutan kung ini naton paghalungan, kapadayon kita nagagamit sa fossilized fuel, kang iban pagiging mga mainit ng mga produktong sa pagkonsumo nato sa energy. Kung ano ang natabo sa Mars, amumaning posible matabo sa Earth according sa mga expert, mga K-5. Di wala kita sang sayluhan, alang-alang masaylo kita sa bulan, mano ka to? Ang pinakalapit ngayong daganan ta, kung na atong katuan, bulan. Di man tapi, di kay stato, kayo man to ang kahoy. Way man to changing, o tangan. Way to yung atmosphere, kung parisin rin may mga oxygen, wala. The next is, ang pinakalapit nga bituon aton is Alpha Centauri, abi. Di layo na na yung Alpha Centauri, ha? May mga planeta mamangkin tayo rin. Pwede magtakistar sa Venus, hindi magtapin dito. Pwede kainit. Pwede kainit sa Venus. Sa Jupiter, ay matunaw ka man to. Wala yan sa mga planeta nga pariya sa ato niyang Earth, mga K-5, nga pwede istaran sa tao. Di amo inang major concern yung mga K-5. Ang padayon nga pagsaka sa temperatura sa atong kalibutan. Kaga ina siya may ara nga malaking epekto sa nambal na nato, nagkakatunaw ang mga polar caps o kung mga natawag nato nga mga ice o kung mga glaciers nga nahurma sa kalibutan thousands or even million years ago nga may mga bukid niya sa ice, mga K-5, no? Inablang katulad isang ice nga nabakal sa Changing, tigas siya itong binukid. Nung ano kataas ang bukid, may ara kung tag 2 kilometers ka bukid, may ara mga 5 kilometers ka bukid. Kag may ara sa mga icebergs, mga kaipa, nagkakalatunaw. Tindisi sinin yung magkalatunaw mga ice, mga kaipa, somewhere in Antarctica, somewhere in North Pole and South Pole. Mga bugnaw nga lugar, mga polar region. Kung yung kaso nga sige init ang kalibutan, ta tendency sining madasig ang pagtunaw sining mga ice nga nagahatag sang dugang bugnaw sa ating kalibutan. Kay man ang kalibutan, ta pati kainis dalong. Ma, dita mo naglupo ka ni Kalaonton, anong bugayan, lava, di ba? Kung mag-amo sina, ang lava ako ng magma to sulod. Hindi sa kagwa tungon nga bugnaw sa babaw mo. Karong mag-init, mani karong kundi, siyempre, compatible ang mga magmas dalong. Kagangaton nga babaw din sa may bahay sa duta. Tinilupok, matayog ni kang mag-crack ni mga duta ni, ha? Grabe nga linog. Di kong padayon pagin mainit, mga K-5, hindi mga ice, magkalatunaw.
Ang according sa eksperto, may tendency nga ma-increase ang volume sa tubig sa dagat by 300 feet, mga ka-K5. Kaya ang tendency sini mga nugbo yung mga isla, for example, Migimaras, example, inibing ang Sikihor, kung mag-amoy na-increase ang tubig, abe, ati, lapawan sa eh. Di kita diri sa may bakulol, kung dito na may star, kung sa may putok-putokan, lapit sa kanlaon. O kung sa doon, kita tahan mo sa ilot, sa Don Salvador. Kaya siyempre, ang atong nga dagan, magataas ang tubig mo. Mano ka mala, kapakapa ka. Malumos kay mo yan. That's why nga ang rason nga kapangitas ang alternatibo ang mga eksperto kung ano nga gatong nga pwede magamit sa pag advance ang aton nga pangabuhi bilang tao sa kalibutan ni. Kaya do, hindi inacceptable ining gas o kung gasolina kagkrudo in the long future pagiging maabot. Kapangitas sila sa alternative, that's why may mamatiang itang mga solar, mga ano, mga geothermal source of energy, mga windmills, solar kinabi, no? Kag sa mga salakyan, may aran na battery. May aran na kita battery. Di ini mga kakifay, ini mga ini gina-introduce sa aton, amat-amat lang, no? No, nagapang malabag yung mga lagko nga kumpanya o kung lagko nga nasyon, kasi simple nga silang kakapot sa dako nga parte sa source of energy na ito kung krudo. Just like Saudi, just like America, ang negosyo nila ya, ano? Negosyo nila ya gatong, di ba? Ning gasolina ka krudo. Di karoon ng amo ini ang ano, amo ini ang sitwasyon na ito nga na global warming. May tendency ang ilang gasolina masini na magamit. Ang krudo kay tungod amo ng epekto nagapainit sa kalibutan. Di wala sila sa source just like sa aton di nga heavy water mga kakipay ang Amerika, ang Saudi. Wala sila sa heavy water nga pwede ma-convert into hydrogen nga pwede matugong sa mga salakyan. Kag ang bugayas na tambutsoya, bugnaw, ha? Kag-progandar niya po, kag-kusog ang lagan niya, parihas lang sa gasolina. Kung ang kinalain lang niya, ang tambutso sa salakyan mo kung heavy water, hydrogen ang gamit mo niya, bugnaw ang aso, bugnaw yung bugas tambutso mo. Whereas kung gasolina, kung krudo, ang imo yung buli, ang imo buli, ang imo yung tambutso, yung parte kainit, ha? Yung concern nato, nagkataas ang temperature sa kalibutan, anong imo nga nga choice ka ron? Atong bugnaw ang buga, kung ang init nga buga? Simple naman labag yun ang bugnaw nga lugar, ang nga buga eh. Kaya mo na iya ang makasalbar ya sa aton kalibutan, sa aton planeta, kaya wala man tayo sa ibang nga istaran nga malapit, abi kag sa iluhan, be? Di karoon ang projection, mga kakipay, kung materialize na kung heavy water di sa Pilipinas. According sa mga business side naman, kag sa mga negosyante abe, kung ma-dayon na karoon nila future, karoon kayo kumabundant ang Pilipinas, wala sa iban ining heavy water. Ang Pilipinas, amo ang maging supplier sa bilong kalibutan sining heavy water. Matabot ko ng mga kakipay, ang projection sa mga negosyante. Nga posible ang Pilipinas ang pinaka-mangaranon sa bilong kalibutan. Grabe no. Kaya kung mag-abot gimana ako nung panahon mga kakipay, dakong problema ta. Why ta kabalo kung anong baklon ta kay mangaranon ta nga tao. Kung ang imo, kung anong salakyan, dua kabilog lang sa pag-amot sinang nga panahon kung magtigayon gimana abe. Kung dua kabilog salakyan, pigado ka na yan. Pigado ka na kung dua kabilog salakyan mo kung matabo na ko. Sana matabo naman. Dalian yung mula kay ginalis. Galalisay pa mo na. Basing iba ni, wala na sa kalibutan kag wala pagyabo matabo. No, amog yun yung isang rason nga nagagamog ang nagalain ng sitwasyon nga nagagira. Kaya daw tungod sa hindi nila pagsugot yung inaayang direksyon sa aton yung source of energy. Ang ini nga mga mabugnaw yung mga gatong nga ini mga hydrogen yung mga klase sa gatong
doon mga lagko ng mga negosyante, abi. Nag-hold sa lagko ng porsyento sa gatoong sa pinakalibutan. Doon hindi sila pabori kayo, wala sila sa ininga source niya. Doon nag-abot ng chimpo nga obsolete na. Sa una yan, ti siyempre, uso pa yung telepono, subong yung cellphone, ha? Doon mo nagkalimbawa, bla. Nagabag-uman ang tanan mo. Eh, pati ang aton source of energy, aling panisang 1800 siya nga gamit na ito. Di subong nagalikramo ng aton kalibutan. Wala na kita sang istaran in kaso mag-uba niya, di ka masailo. Di kilanla nag-idya nga islan ining gatong na itong kagtunan na sang tao. Nga ma-develop na ining mga source of energy nga wala sang impact kung halit sa aton nga atmosphere. Kaya isa na nila ang paggamit sa mga natural. Just like ining solar, abi. Kaya ining mga tawag natin nga mga hydrogen fuel, abi. Tunani na kang i-develop, ha. Kaya rin din sa Pilipinas yan. Kaya kita din may ara sa malapad nga source of tawag natin nga heavy water, ha. Di ka ba'y pa matigayon, ina kang ma-realize ang mga eksperto kag mga

0: Okay, paibinig ka bahin na dulo na sa aton sang DTX Coffee Mix, no? Tawag ka mo karon na sa aton nga programa. Kung may arak ka mo na duga nga mga opinion, kung komentaryo, balita, kaga iban pa. Sa inyong pagbayag, sa inyong kaalaman, kaga observasyon, o kung gusto nyo lang magpa... o tuwas mga sa inyong mga hibubunot. At ang telepono karon ready lang, ha? Hindi ka bahay na dulong sa aton sang DTX Coffee Mix na nga, ha? Anytime, anywhere. Mas nakapihin DTX Coffee Mix. Naka-detox ka na. Nakakapi ka na. Naka-detox pa. DTX Coffee Mix. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: 101.5 News.
2: D3, Payo, galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
2: apo tutum na
3: alamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
10: Ang kabangdanan sa pag-ubo, amo ang infeksyon sa respiratory tract, pareho sang trangkaso. Kag ini nga infections, kahimuan sa mga bakterya kag viruses, dala na ang asma. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapugong sa mga bakterya kag viruses nga amo ang nagaguba sa sistema sang lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagahatag sang oxygenating effect sa aton nga mga cells para batuan ang mga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
11: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
12: Fresh Seafood Restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style, sinigang nga isda na kumpleto sang

0: panakot, kagbatuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more! Yummy gidya! Lakat na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
6: Ikaw ba'y nasaktan?
7: Naintuan nila ko sa nobya ko.
6: At di mo alam ang gagawin.
8: Ano ang himuon ko?
6: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Magkutan eh kung bala paano mag-work ang amon.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin. We got 3 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Paday ko muna kapamati sa ating program, Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ining abahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Dugay-dugay matapos ng Oktubre. Ano ginahunos ng adaan mga inadlaw sa buong? Do kadasing mag-tunod ang adlaw. Basta gani, ber gani nga bulan na gani doon naga-double time ang mga inadlaw nga matapos. Di dugay-dugay tapos na ng October, di November na yun, December na. Di ara na da yung ato niya nga ginahulat abi, no? The most exciting part of the year. Ang bulan sang December, pag-abot sang December. Kay man, siyempre exciting sa because sa mga bonus, arat na mo. Kag siyempre mga happenings, kag mga pagtipon-tipon, celebration, kag iban pa. Arat nila ginahiwat kasami sa bulan sang December. Isa na nila ang natawag natin nga mga alumni homecoming. Ang reunion sang klase, abi. O kung na family reunion man. Kaya siyempre, nagid ang high school life nato, no? Batch, mga batch nyo, abi, magkinitanay sa bulan, especially sa December. Di pag kinitanay na yan, dugay ka mo wala nagkinitanay, mga sobra 20 anyos. Ang ibang nila yan, sobra pa. Di kada tuig na nag-tipon-tipon, ang ibang na yan, di siyempre talaga sa nag-join. Kaya tungod may mga rason man abi. Pero di siyempre na nga chance nga mag-initanay ka mo sa mga old friends, mami ka mga schoolmates ka o classmates mo. So una, ang isa ina ka-experience yung makahatag sa dugang nga kalipay sa imo. Dugang yung memorya ako na memory, memorable event naman sa kabuhi mo. Pag-initanay ka mo sa barkada, mong upload ka mo sa una sa mga galawgaw ng mga giho. Upload ka mo sa mga kadlawanay, kag mga bulakbul. Upload ka mo sa una sa mga kunano, ito yung mga lumpatanay sa glanguyay, sa mga suba. Upload ka mo kanto yan, ano ni, pag-skapo ka mo sa klase, kay mamutong ka mo ni gani, makanto sa balay sa classmate, yung maluto ni lupak o mahimo ni lupak. May mga amusin na ang mga kagyunan sa nga ito niyang kamuhi before. Sa nag-eskwila kita, may mga amusin na yung time nga, hindi ang mga grupo ka mo. Makadot sa blani, ano blani yung? Damot sa kuno, ano mo, habal nga saging. Di mabakala na kalamay niya, may halo ka mo itong aglusong. Niya may araman, di Manilo, pakta. Tapos malumpat sa may suba sinyo to. Naman nga mo na blan niya. Sige, sige. Niya mabalo lang tayo. Uga ka ginamo. Sa bakal na ka bugas. Maluto tayo sa kilid sa suba niya. So makalit abla sa may ano ni. Sa may balas ang kilid suba. Kagulato na nato niya. Tabuna na to. Kang magtinaw ang tubig. Amo na yung ato niya gamito niya nga ano ni. Nga tubig sa ato niya nga tinigaan. Abi. Diyan may kaliro ka mo to. Niya, rama na. Ituloy ang, ano eh, tuloy ang happening. May lusong kag halo, may kaldiro, may uga kag ginamo sa ti, sadya na. Wali man sa una, ya uso niya silpon mo. Sa eskulahan, malaka mo yan nag-kinitamay kag mag-storyhan, nag-makaplano-plano, abi. Yan din magsulod. Nyahuman, yan din makanto. Yan dito sila, oh, lamot niya habal nga saging namin lupakon. Yan namin nabutangan sa nga pulang nga klamay, blang sentral kaga. May lubi ka mo to, butong. Nyahuman, yan din butangan taman butong, blang. Yan dito taman niya, gamaluto-luto lang na to, ha. Ang sudan na to niya, ginamos yung, ano ni? Nga ginalasak mula. Kag tapos ta bagak nga ugabaw ka na mitern. Nga tayo migay kisamon nung kagapon na nga nangali kami nga balingoy, madala ko ro ay. Yung matanok ta balingoy, ha? Sige ha. See, those are times nga mga memory sa mga kalabanan nga nakaagi sinabi no. Do ma-appreciate magiging imo yung teenage life. Kaya doon ka sa job lang mag-initanay ka mo sa una itong mga upon mo nga nag-nilupak ka mo. Anong nilupak? Nag-nagluto ka mo yung kung naghihimo ka mo nilupak yan. nag-tosmaw ka mo sa mga suba. Nag-dive ka mo ito kag naglagaw ka mo cutting classes, no? Kitanay ka mo sa December. Doon sa job, excited ka man, no? Di siyempre mag-initanay ka mo yan. Alalang magpiyong ka mo ka magduko. Kaya lang siyempre himo taray ginaya churaya. Face to face ginatayo niya. Di siyempre kilala na nga to niya nga imuunda iya. Siyempre physical presentation. Ang aton nga pag-presenta sa kagalingon aton dapat maging pleasing sila mata. Wala tayo sa nga lap-up, wala tayo sa nga bikas-bikas, wala punggol, kag wala nagamantika ang guya mo. Kag siyempre, miskan may edad na kaya, daw hubing ka lang gyapon na lokon. Di amo ina nga ito niya nga mga ginahandom. Kag ina ang mga handom na, pwede na natin mahimo na tungkol ari na ang DTX Beauty Soap. Matanan natin nga handom nga limpyo aton guya, wala punggol, wala gamantika, wala lap-up, kag wala sa nga bikas-bikas. Mahihatag ina sa nga DTX Beauty Soap. Kag dasig magpaputi ha. Kag hipido niya kag mga buho-buho na ginagya sa punggol na ha. Hipido ina sa nga DTX Beauty Soap. Isugudan tanang nga daan sa so, mga kakifime, itungod nga may chimpo pa. Timing gina, no? Timing gina yung pag-abot sa Disyembre nga presentable ng imo yung panit. Presentable ng imo yung kagalingon nga hamis na yung imo nga itsura. Yung pag ginitanay niyo yung grabe, no? Dugay tawag kitanay. Dugay kaya gaida daw. Anong sekreto mo? Sugidi na lang na. Sugidi na lang sa sekreto ta. DTX Beauty Soap. Ah. Di ka rin nagaduda ka tungod nga, ha? Huwag ka pag gani ka gamit, maduda ka na. Tungod na huwag ka manggapati, no? Ha? Hindi na ko niya magamit, huwag ko nagapati. Huwag ka pag gani ka testing, hindi ka na magpati, no? Testing yan na, at least magambal nga huwag ka kapati. Tinga ako nga naghubin matuloko, no? Yung number one, yung kuya ko nagagamit before ko nihambal. Yung ginagamit ko ganyan. Ah, hindi dahil mo nun ang mga wrinkles mo, ang mga kulubot mo sa agtang, ang imong yung mga piyod-piyod ng mga panit, plus yung mga kilit sa imong mata. Basta sa guya mo ng mga guya, ang mga, ano ni, mga wrinkles, no? Kanadlo ka nagagamit sa DTX Beauty Soap, ha? Dasig yung madulain na kang inihil mo nun, mga kakipag. Pwede loko sa inyong sekreto sa paggamit sa DTX Beauty Soap para makuwagin naton ang best result, ha? Una, gid, bason ang imo sample biguya mo. Sample gid, bason mo na, eh. Hindi mo lang pagkatamaan, no? Kaya basi malumos ka man. Guya lang, ha? Tapos, siyempre, basan ang imo guya, no? Unahabunan naton. Kadawa kita makabuna. Kay purpose ni sa unang habon, para makakasaning oil ang mga mantika sa atong guyang nagamantika abi mga yabok nga nagasuksok sa skin pores o kung sa mga buho lang ginagya sa balahibo at sa panit na nagasuksok ni iba ng mga yabok kagada naghalin ang guwa ang mga oil
4: So number one, mas-on mong imuguya, for example, abunan mo sa DTX Beauty Soap kag ipabukalon mo gid siya. Kag daw masayon mo sa bala. Kag bunlawan na yun. Para lang gin makakas ang mantika kag mga oil abi, no? Mga yabok. Purpose nga sa ikaduwa, makaagi ka makasulod sa skin pores mo ang penetration sa habon. Ito mo ng habon nato, may secret ingredients, hindi nga antioxidant. Nga nag-revive, kung nabaga pang revive, gano ginabuhi ang liwat. Ginapabata, iliwat ang panit. Muti kilalan, malabot ina sa layers ang aton panit, sulod. Para nga ma-maximize ang iyang epekto, blakang resulta. Di amoy na nga number one is tapos mo to pang habon una, bunlawan mo. Tapos habunan mo liwat for the second time. Kay para mag-penetrate na to ang mga antioxidants ka mga panakot sa atong habon nga pampahubin sa panit. Na galing ka duwag ang mga habon. So, bunlawan mo gapon. Alang-alang hindi mo bunlawan, hindi mapait na mata mo. Sa second time mo nga pag habon mga kaifer, dumasayon mo siya kag mga 30 segundos to 1 minute, amin. Kaduwa ka mga habon, mga habunan mo, bunlawan mo, kaduwa, daw masayon mo siya. Imuon mo na niya for about 60 minutes o kung 60 seconds o kung sa kaminuto. Imuon mo na sa morning kag sa evening, you know, sa adlaw, sa aga kag sa gabi for the next 15 days ha? Para makita mo gid ang best result. Amo ina sikreto nga para nga makita mo gid ang best result sa nga DTX Beauty Soap, mga kakipay. Kaya ano, sana ka pa magwapo yan, ka magwapa yan kung hindi na usong ka tao? Amo na permino, batian natin sa una. Kinalanan natin iniya nga bagay, kitungon nga iniya benepisyon sa ato niya yung kayong lawas. Hindi mo yan pag dalukan o kung pag tagaan sa nga baliwala ini nga bagay. Kaya tungkol importante ni makahatag ini sa nga duga nga kalipay. Kaga self-confidence eh. Piyong-piyansa sa kagaligon, minsan rambla. Ra, 40 ka na, 50 ka na, 60 ka na, 60 ka na. Pero ang edad, ang tsura mo yan. Hubin ka po, tuloko niya oh. Hindi ka na malipay nga may madayaw si mo yung kanami sa imo tsura. Iskan gani, ikaw gani, madayaw ka sa tsura mo kung makita mo. Ay, ako ni. Basi hindi mo makilala, lawas mo lang. Tistingi lang para mapamatudaan mo, DTX Beauty Soap. Kung hindi mo ni magamit gani, namatian mo sumong. Kung hindi ka magtisting, you miss one half of your life. Nabatian mo na subong may amuning klase nga mo hindi ka magtisting, ay kanugon. Kapos mo lang ganit niya, baklo niya ganit, arakadong ka lang sa tanahin niya, Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, kaga Generics Pharmacy, Aralanda. Kaga pwede mo man order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, ginapahapos na gini Dr. Ramil Oy, para nga makatilaw ka man sang nami-nami, yung abon. Pwede mo man ganit niya, mabakal ang DTX Beauty Soap sa tanahin niya, clinic ni Dr. Ramil, nga mas manubo ang presyo. Hindi, grabe, no? Discounted price pa yan? Sa klinik ni Dr. Ramil yan, nubo pa sa tanan. Ibang nga nubo, nubo, nubo. Yan po siya. Okay, tapos yan, libre hon ka pa ni Dr. Ramil. O di yung konsulta sa mga doktor na sa klinik yan. Hindi ka pa na. Kung isa mga bagay na kilala sa desisyon na mo. Di kung lain, hindi mo desisyonan po kung masagan mo, mayaw mo lang para si mo, nga hindi abi mo pagdesisyonan sa sakto man. Kami aram mo lang sa mga kagayunan, ka mga oportunidad nga nag-offer sa ato, nga hindi mo abi pag-ingalitan kagatagaan sa kagayunan ng iyo kagulingon. Nga ginalimitahan mo, lawas mo kami, amusin ang mga tsansa. Go ahead! Pasalamat kita may mga amusin na yung mga offers si Dr. Ramil Uwisaton.
5: barato na may pre-consultation pa. Magwapo ka pa, ni Bla? Magwapa ka pa? Mahubin ka pa? Basi kung makauyab ka diyon na hubin niya. Is ka na 60s ka na kang si makabunit ka na karon na 20s. Kay hubin pa. Oh, titisingan nyo na ha, ang inyong detail expertise. Sano nyo baklon? Sano nyo kwaon? Kung duda ka subong, ti sige ha. Tanunta ko ng duda nyo, maputi ilok nyo. Ang duda yan, ti siyempre, amoy na yung ato niyang mabatsagang kag experiencehan sa ato ng pangunahuna. Ang kung ikaw nagaduda ka, ma-desisyon ka. Ang kalabanan, nagaduda na yan. Kung tungod nga nubo ang ilang belief, nubo ang ilang pagpati, hindi bala. Karoon nga para magpati ka, kilala, mayara ka sang ideya, kung mayara ka sang kinalam. Di paano mo nagkaroon ma-prove sa imo kung may ka-testing? Di bala, kag kalabanan, mga K-5, no, ang duda, amun isang nag-paralyze sang aton nga decision-making. Nagaduda ka mo, no? Usually, kung nagaduda ka, basi na, no, si mga pilyor ka, kung basi hindi ka ngayon. May mga negative ka ba lang nga ginapaminsar, lang nagaduda ka, tungod na lack of knowledge ka, lack of experience ikaw. Di normal ba lang na, di namin ginayan, distingan mo, para mabalaan mo, ni bla. Yate, way ko kwarta, di maliban na yan. Kay man ang tao yung gusto niya, may paraan na yan nga para may ginapaminsan. Ang tao yung hindi gusto niya, madamo, yan ang maliban. Wala ko time, wala ko sang panahon, wala ko sakyan, kainit, kaulan. Tana na lang nga maliban niyang lain matyag ko. Nung man ang lain matyag, yan maliban na. Tanan na nga balibag, kaya parang kunoabi nga, hindi sa mga gusto yung makunoam tani abi. Pero galing galain matyagya, pero actually, ga-alibay lang na siya, kaya nagkapangita lang isang rason nga hindi matigayon ang gusto niya. Kaya tungod nahuya man sa ati, siyempre, mambang nga hindi nahuya man sa magambang nga, hindi ko. Uni niya, hindi gusto ko man tani, galing galopoy ko ah. Hindi ko kaupo sinyo kay nagaragook ang akon nga tiyan. Ginalupoy ko. Ani bla? Sa una ganini, chimpo bla sang mga bailihanay ni bla? Hindi ka pasugtan sang nanay magani, mga kakipayb, no? May mga ara kanya nga, ha? Gaagi sa bintana. Kagina pauna to yung mga ilislad sa may puno saging nga daan. Ginahulat lang nanay kag tatay kag makatulog kag mag-amat-amat na panaog niya. Hindi ka magagi. Kag iranggahan ko ng partahan na yabihan kag kanaduhan. Huwag ka sa bintana kagaling magagi. Nakumplot mo na itong mga barkada mo. Tapos masakay sa pader. Masakay sa pader nga kawayan na. Ang ido, hindi mong matagol kay kilala kang ido. Di pag-abot ni Sondan to, dahil mo ito kakanto saging to kang mag-ilis ng forma ka kang makanto sa bailihan. Makaransa man to sa tunga kampo ah. Tunga bailihan, ma-cha-cha-cha man. Masaot man, kasi siyempre ito itong mga uyab ng mga perte. Mga uyab ng mga guwapa. Makasaot kang makabaili mo man sa kang makapangilala. Kato ba si maka-score kaya? Titabuan mo naman na sa kagahon yung hindi ka mabatsagan, makapauli ka. Pagabas aga ya, pagdotok niya, mayo kayo, way ka naglakad niya, way nami tulog ko. Nagali yan, nag-matumato, nasamtang katulog ang nanay kang tatay. Siya yung nag-maneuver, siya yung nag-over na bakod para makabaili kang makita mga uyab. Hey, sige ah, mabakalang DTX Beauty Soap sa online ah. Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Tanay nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy available man sa Clinica del Retiro Medicine and Wellness Center. Kag siyempre ang DTX Beauty Shop, no? Sa inyong mga suki, ang mga butika sa inyong lugar, magkuntalang palihog, ha? DTX Beauty Shop, ha? O, hindi nga bahay na duloman sa aton, siyempre sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule, mga kakay-five. Di siyempre, ang isa gina yung naghahatag niya problema sa aton, ang aton ni kayong lawas, no? Kaga aragin na yan, no? Sa likod sa aton nga paminsaron, kapinsan kita yung delikado ang makangkon sa masakit kag balatian. Kaya tungkol po, hindi ka matay sa tao, ang masakit kag balatian, ano? According sa ginalawag naman ni Permi, gina-mention na ito, isulito na lang. Nga, according sa research sa mga eksperto sa kalibutan, dako nga porsyento nga kapatayang tao tungod sa masakit kag balatian. Gamay lang nga porsyento nga kapatayang tao sa katigulangon mula. Kalabanan gig kamatay, no? Dako ang porsyento. Labot bisang mga aksidente. Ang masakit kag balatian ang may dako gig nga porsyento nga kamangdanan kung nga kapatayang tao sa kalibutan, mga kakipay. Dutay lang yung kapatay sa katigulangon. Yan na patay. Tapos ang edad yan, 96. Naway na sa lula ko eh. Ang lula ko na patay, 126. Yung mulula, 96. Yung mulula, 126 patay. Ako yung lula, yung 300 yung buhi pa. O grabe naman, pinatay na ganito kaya doon hindi mapatay. Maranhig din lula mo, guro, eh. Masi eswang di, eh. Mga kakay-five, Dr. Pinoy's Qualine Capsule ang aton masaligan sa mga problema sa korason. Ang barado nga ugat, isa ka delikado, gina, kag-traidor ining klase sa sitwasyon. Nga pwede kaya takihon sa heart attack o stroke, mga kakay-five. Kung barado ang imong ugat. Kaya ang ugat naton, mga kakay-five, no? Isa ini ka importante nga ginagyan sa siyempre sa atong dugo. Kag ang dugo nagkarga sa nagkilanlain nga kinanglano sa aton different organs o systems of our body. Isa nira ang oxygen. Pinagkarga sa dugo ang oxygen pagkanto sa aton especially sa utak ta. Kakonsumo ang utak na oxygen. Eh kung wala oxygen ang utak naton, patay ni. Mapatay ang tao, no? Kung wala oxygen ang utak sa tao. So the more ka nagpaminsa, ka nagpanumdom, the more ka nagagamit sa imong utok, abi. Sige, konsumo na sa oxygen, no? Karon ko nag-grabe activities ang imo yung brain, no? Mabalaan na sa sistema mo niya, si ambalabi si heart anay mabumba na yung damo dugo kay kakilan lang si utok sang damo ng oxygen. Ito siyempre makuba-kuba na yung dughan mo kay mabumba na todo sang dugo kay para magsaka sa brain mo kay nagpang-aburido ka mo. Akig ka kay huwag ka ginbinlan litson. Nagpangaki kami kung ano mga sitwasyon, basta akig ka. Nag-aburido ka ginoon nag-alaing, gitingin mo yung garinte ulo mo, be. Ingala ka na lang yung nag-kuba-kuba, dughan mo. Kagali ang imo brain, grabing activities ang brain mo, kinalan more oxygen. Kaya mo ini ang dugang yung kinanglanon samtang nag-sige sa paminsa ka nag-trabaho ang utok mo. Di karon kay siyempre yung mabumbang heart mo, di nga mabumba sa dugo, more dugo, di siya magi sa imo yung ugat. Karon it's so happened, no? Ang imo yung ugat siya barado, damo sa kolesterol. Kay pala kaon, kaya mamantikaon, kapag kaon. Nagbara yung imo ugat mo, kasi siyempre may volume naman sa dugo mo, kaya kinala ng utok mo. di karon nag ano sila nagutok sila sa may baragid. Nagutok ang dugo mo kay grabing pressure. Asa barasang imong ugat abi. Do kalimawa bla ko na barado siya daw pa sila lagaw munya ka sa hose bla. Nga punggan mong punta sa hose para malawot tong layo yang bulunyagan nga tanong. Ni blaga sumpit ang na tubig. Kung punggan mong punta sa hose abi. Kaya mo na kalimawa yan. Karon kay barado siya hindi sa makalapos na maayo. Kagkusog yang pag-ilig sa dugo abi kay sige bumbang korason. Mainat na yung imong ugat, maunat sa blang. Karon may tendency nga pag-unat siya kay Komo, gabok abi imong ugat siya. Brittle abi, no? May tendency nga matastas siya kung mautod siya. Hindi naging sa kalapos to eh, no? Ang kinakilala sa utok mga oxygen, hindi ito kalaboto. Strong tendency is ma-stroke ikaw. Ma-stroke ikaw, it's either nga maging gulay ka or mapatay sa katao nga wala sa supply sa oxygen sa utok yan. O kung magulay na bala, inablang bedridden ka lang bala yan, nga no, kumatos ka bala. Amo ina ka delikado mga ka-K5. Now here comes Dr. Pinoy's Choline Capsule. Himo ini sa natural kag aprobado sang BFAN. Nga wala sang overdose kag wala sang side effects mga ka-K5. Kag himo ini sa shark liver oil. Mantika sa atay sang bagis mga ka-K5. Nga kung sa diin ng mga eksperto sa bilog at kalibutan. Ginagamit ini kag ginakilala ang ka-epektibo sang squalene. Ang sa aton di sa Pilipinas, yung number one nga squalene niya. Amo ining Dr. Pinoy squalene capsule. Nga himo inisa sa kapsula nga soft gel. Kadasig lang matunaw, kagadasig lang niya magupod sa aton dugo. Nga para nga tunawon ang ining mga bara nga ara sa aton ugat. Nga makaagi ligwa ang aton nga dugo mga kakaibayb. Ang kanami gikidalahigo niya ang mga uric acid naton sa lawas. Ang mga uric acid naton nga amo ini makuha man naton sa mga pagkaon tabla nga masin sa kadugayon. Sa kadugayon kalimbawa bala nga nagaaging tubig sa tubo. Nagaaging tubig sa tubo sa kadugayon nga pag-agin na aming mga pulo ka tuig. May mga tina-tina ginaya, may tina-tina ginaya. May mga lalod-lalod ginayang makuha mo sa sulod sang tubo. Di amo mo na, pila na nakatuwig kakaon, hao? Sobra na pulo katuwig, eh. Sa pagsugol mo kaon na sa sumong pila na edad mo. Pila na ihan nga nag-agi ang kanon ka mga sudan sa imong sistema. Di siyempre, mahilig kita yan sa gisa nga daan niya nga mga Pilipino. Mahilig tayo magbutang asin sa ating mga pagkaon. Di mga ina siya mga gaforma, ina niya sa tawag natin uric acid mga kakibay. Di kasi dala yun, mag-epekto ini bilang rayuma kung nag-gout arthritis nga naga hindi mo na mapilo ang imo yung mga joints. Ha? Kung pilito naman daw, ay, damalupok ang kalibutan. Kay pirti kasakit. Kay gali uric acid na deposito na sa mga joints natin throughout the years sa aton nga pagkaon nga nagaupo na bin, no? Kaga ini, nagatugas ang pagpenitensya kaga sakripisyo sa may-aring nabatsyang rayuma. Di Dr. Pinoy Schooling Capsule ginatunaw yung mga bara sa ugat kaga ginadala sa yung mga tanan nga mga uric acid deposit sa aton nga mga joints. Ginatunaw ya sa dalayon atong inom adlaw-adlaw mga K5. Ang namigid niya kay mainom ka duha ka bilog. Kung nagangot-ngot kang nagabanog yang imo yang rayuma, ang imo yung arthritis ya. Tanan na lang pain reliever yang inom, inainom mo na mo. In gahapdos ng imo yung tiyan nami. Testing eh bla, Dr. Pinoy bla. Duwa ka kapsula bla, no? Tapos kaon nabi. Pamahaw, panyaga, panyapon. Kaya noon naon niya nayadula ang sakit bla, ang ngot-ngot. Kag kumuso niyang banog. Kag dala yung mga inom at law sa Dr. Pinoy's Calling Capsule. ginatunaw niya ang uric acid kag ginatagaan niya liwat sang lubrication, gina-revive yang imong synovial fluid nang nagaserbi nga daw grasa sa imong ligaments kasi imong duha ka tul-an nga nagatapikay. Nagabasa na liwat, nagahimo sa oil kag para hindi siya maging sakit kag hindi sa sapnot kung iyon. Ka-smooth lang mala. Maribag ka maumpawan ang imong mga tudlo, ang imong mga joints. Among ina ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ginakilala gid sa halos tanang mga eksperto sa kalibutan. Tungod may labot sina may madamo sa vitamins and minerals kag other essentials nga kinanla sa lawas nato. Nag-prevent masasang high blood pressure, ining tawag natin stroke o kung heart attack, ining mga problema sa babae, mga mayoma, dysmenorrhea, menopausal, ining hormonal imbalance, kag sumugma sa mga laki, prostate problems, kag psoriasis, no? Kag ginapanubuya man ang aton nga blood sugar. Kag sumugma ng Dr. Pinoy, mayuman sa may mga dengue, la? O kung mga dengue nga pasyente naton, kay kadasig sa iya magpasaka sang blood platelets. Kay kung magsigi no bu ang blood platelets sang isang pasyente nga may dengue, ikamatay na. Ting Dr. Pinoy, nga inom ka na 2-3 bilog ah. Kay wala man na overdose kag wala man side effects. Every 3 hours inom ka para dasig mapuduce ang lawas ni mo sang blood platelets nga para ma likaw ikaw sa katalagman nga pwede nga maagyan ni mo kung may dengue ikaw. No? Inom Dr. Pinoy Squalene Capsule mga K5 as your daily supplements kan isa lang para nga may ginapasulod ka sa lawas mo nga mayong elemento. May mayo kang vitamins and minerals kag other essentials sa pagbalansi sang imoyang mayong sistema. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga K5 hapusan ni Baklot. Kantula kamo sa tanan nga Grace Pharmacy Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, kag available man sa halos tanan nga butika kag farmasya, da sa may Mabinay, Kabankalan, Binalbagan, La Castellana, available man sa Kalaona. Dira sa inyo sa La Carlota, kag Murcia, arad ang Dr. Pinoy sa mga suki niyo mga butika. Da sa may Talisay, Ibibagalona, Victoria, Sakadi, Sagay, Escalante. Kagalos tanan ng mga kamanuhanan, kagasidaran. Sa inyong mga butika, na sa inyong lugar, magutalang Dr. Pinoy Squalene Capsule, subong man sa Bilog ng Panay, available kid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Bob Grabin ti anay sa luto. Ha, ultra luto mga kakipay, pinakadako subong premyo subong sa luto. Ang ultra luto 658 naglabot na almost 385 million pesos. Ang jackpot price kung mapaktan mo ang anum ka numero. Anong kanumiro ko na sa pag-draw nila matunan kinabing napilian mo anong kanumiro? Ito yung jackpot eh. Kung lima, ito may premium man ang lima. Lima lamang sakto. Abing pag-draw nila, lima lang may premium man. Apat may premium man. Tatlo na patas ka lang na pala mo. Ito as of tonight mga K5, no? Sunday, October 11, 2026. Ang draw subong duwa kamilog subong adlaw ang draw sang loto. May ara nga 649 super loto kag 658 super loto. Sa nagdaog ako nagdaog no pagani. Sa nagtaya sa loto abi bukada dang inyo. Bukada dang inyo nga gintay-an nga mga numero. Base ikaw na ang isa ka milyonaryo subong nga gabi. Kailawagon ng mga kombinasyon, ha? 649 kag 658, ha? Ha? Ready na, ha? Kung wala ka na sang, ano na, sang, ibong atalayan na, kung ibong hawid, ha? Ilista na, nai. Kay Ariho, ha? Una-hon tang 649 Super Loto. Ang Super Lotto 649 naglabot ang iyang total jackpot price of 43 almost 44 million man. Aha, matis may pangapi-ngapi ka na. 44 million kapin ang premiums din isang Super Lotto 649, no? Ari ang winning combination ng isang Super Lotto. O nang numero number 13. 13, number 13. Ikadua, number 22. Ikatatlo, number 40. Ikaapat, number 34. Ikalima, number 4. Ikaanom, nga numero, number 41. Liwat, 13, 22, 40, 34, 4, kaga 41. Numero 13, 22, 40, 34, 4, kaga 41. Para sa Super Lotto 649 with a total jackpot price of almost 44 million pesos, mga kakibay. Okay, tiri, di na aning pinakadako, yaw ah. Pinakadako, at least may pangapi ka na, may puto ka pa. May pandisal ka pa? 385 million ang premyo. May pang-api ka na, may pang-bakal ka pa pandisal. Alin na, ang Ultra Lotto 658, October 11, 2026. With a total jackpot price of 385 million pesos. Winning combination number, mga K5. Alin na. Unang numero, number 37. 37, so na po sa second number is 33. Third number is 14. Fourth number, number 6. Fifth number, number 35. Kaigaano mga numero, 41. Liwat, 37, 33. 14, 6. 14 kag number 6. Tapos sa 35 kag 41. 37, 33. 14, 6. 35, numero 41. 385 million, daw ka. Parintihan, ay tay. Amo ginatandaan ta. Kung daw ka, di parintita. Hindi ka gina magkalipat. Oras natin, alas 11.35 na mga K5. Another short break kita. Nandis kita magbabasa sa isang kasulatan. Magbasa kita sa isang problema. Maging padala sa ito, ha? We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back. 101.5 K5 News. FM. K3. 5.
1: kayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang it's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Ikaw ba'y nasaktan?
14: Naintuan nila ko sa nobya ko.
13: At di mo alam ang gagawin.
14: Ano ang himuon ko?
13: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotan eh, kung bala paano mag-work ang
0: amon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Ah, oo ah. Sugod kami ah. Soltiro ka ang bali misis mo ah. Alas 11:43 na mga kakaypaim. Ari na isa ka sulat nga ginpadala sa aton nga gintext, no? Problema. Ang aton basahon ini. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Mangayo ko tani advice lo tungod sa manghod kong babae. May bata duwa kabilog. Wala nasasang bada. Nasubong may nobyo-nobyo na sa kakadto sa sa nobyo ya kag dito ga tulog kag naga mugli naga practice na liwata ang ato nga letter sender ni mangho dyan na yung problema niya kay may dua kabilog bata gayon na wala man ba na. Subong may bago naman nga nobyo. Kagagakadto sa kagadito ko nagalumlom. Dito ko nagatulog. Wala pa sila nakasal. Kagagakadto sa dito. Kagadito sa magtulog kong kaisa. Kisama lang gali. Mabasib lang kong kisama lang kagada. Sa madutlan. Wala naman nung ataw. Madutlan naman si Darna ni Batman. Galibog ulo ko loko na ano ang mayo para sa iya. Ahay ka namin nga utod kay concern. Concern sa iya nga ano ni utod yan ni Manghudya. Manghudya. Nami no. Kay may mga amo sini nga mga utod yan nga may gapakialam ako nag-concern sa kayuhan sa iya nga manghud. Galibog ulo ko lo kung ano ang mayo para sa iya, no? Galibog ang ulo yan. Kaya daw hindi siya mamati, abaw tiga ulo man. Kaya daw hindi siya mamati, ginaano ko lang, no? Kaya basi mag-baby naman siya, kagmayaan naman siya malahaw. Ati, amo gini. Kaya siyempre, una to gani, dua kabilog, binayaan siya, no? Basi masulit naman, ahay, kaluoy man sa manghod mo. Biskan pa paano tuon ng tiga ulo na makita mo sa ramihay sa ni alang-alang mo na pabayaan kaga ibaliwala kay utod mo na. Basi bataan lang siya kaga kaluoy man jilulo kung basi bataan lang siya kabayaan. Kaluoy man siya jilulo ay kanaming utod no. Palakpakan si Indaya. Palakpakan tang letter sender natong kay naluoy gisa sa manghudya. Kang manghudya naman niya daw wala animo. Tigas ang ulo. Kapila na hambalan, abig kalaruhan na kagaformalan kabuhi mo. Kay kaduwa ka bisis ka na yung nag-champion, kagwala ka maging unungan. Di na miagid, kagunahon mo guro ang imo yung pagpikoral, rami no. Duwa kabilog bata mo, malubyo ka naman nga wala man klaro. Kalingwag na kabalo, no? Basi sila na yung kachindihan na yung duwa. Basi ko na hindi matakambal nga totally sala na kay hindi matakahusgabi. Pero iba na bino, kung may mga amo sila nga kaso, wala na yung ganubyo. Kundi ang kilala ko yaya, dua kabilog bata, yung nagbulag kayo sa sambana yaya. Why siya nagsalig sa bana yaya? Nangita siya pamaging mabuliga sa mga friends niya ka mga utod niya nga maka OFW siya sa Hong Kong. Nagpa Hong Kong siya kaga dito siya nag OFW siya. Sa Hong Kong niya kay para niya sa iya kabataan nga duwakabilog babae kumaman kaglalaki. Nangayos siya buli sa mga utod niya sa mga friends niya ginamatamutan siya ka makalakat siya sa Hong Kong. Siyempre ginaulian niya man kaga gina

Ay, ranyaman ang mga gibang hulamya. Sa dala, yun yung obra sa Hong Kong. Siyempre, ginapadala niya man sa suporta ang kabataan niya din. Kag-araman sa mga utod niya, no? Kaga siyempre, moderno ng panahon, may mga social media na ma-video call mo na, kaga matawagan mas telepono, no? Like before, so na, sulat lang. Isubong moderno na yung kalibutan tayo. Do hindi naman niya imposible nga hindi mo sila ma-monitor, abi, kay di siyempre, may mga arkitasang teknolohiya, subong. Anatabo siya mga kakipaib yan. Sa dalayo niya to yung, ano, sa dalayo niya nga obra dito, may amigo ang iyang amo lang, isa kabalo man nga Chinese mga kakipaib, no? Medyo may edad-edad na mga 50 ho na yan, ha? Ang pangidaron, sa ining balo nga Chinese, negosyante dito sa Hong Kong, gali? Karong kinataypan siya. Nataypan sa mga sang Chinese to abi no gina pangasawa sa sang Chinese niya no nga minsan pa sa inyo do niya ti man no makuibi ma mapakipot pa kung nga kinalanon ko man praktikala di karon do mayo man tong ilabag ano sang injecto ke do nasaligan man sa mga negosyo ke do kapisan na abi siya no do mayo man sa mga pag-amuma sa Chinese to abi do naging palangga isa. In short, abi, nagmangaranon na. Nagmangaranon papuli di rin na. Nagbakal gani kondominyo magulang. Di ano mo na sa una, yung patapo na yung kabuhi ay ano. Sang ginbaya sa nubyo ya, sang iya nga bana ya. Wala siya nagpabaya. Kunit na nga muyo, kinsaya kag nagpakaisog, siya kag nagpakabakot. Na minsan, gisaya nung option ko man para mabuhi ko ng mga bata ko man, ano, dugangan ko pa ni sila? Hindi na. Baidang nobyo-nobyo ako, hindi mo lang yung makabuhi sa ako na, anon mo na yung nami ko na lain ang resulta. Di gimpinitin siya, eh, no? Gimpinitin siya yung iyang gusto. Ang gusto na isang gagmayo para sa iya kabataan, yung dua kabilog, iya ginuna yan. Yung prioridad, yung sakripisyo, yung iyang personal, yung gusto, yung makaangkon man ng kalipayan sa ibang lalaki. Obra na yan. Di karon na do, simple do, guided maguro sa panahon, bilang kagisigi, pangamuyo, ya bala. Do na namian tong insik dito sa Hong Kong, sa kanigusyante, do na natataypan sa bala. Di karon ginahagad sa pakasal. Kaysa man itong kabalong 50 plus ang edad. Di karon huwag naman sila kabata. Pero ato yung iyang na banang insikya. Kaya namin magkabuot man. Isubong niya yung mga kakipay. Namin ilay ang pangabuhi. Kita na siyang banay. Ang banay ng mga yukwarta niya. Ano kaya? Pero gindagaan niya kwarta niya. Salamat kaya ginbulagan mo ko. Kay kung wala mo kong bulagan, kung miserable, gapon ka buhi ko po si mo. Kita gaan niya, guro, to, pilato ko kwarta to man. Basta may kwarta niya, pari ho ah. Para hindi ka na magsinabad, bila kay total bulagay naman ta. No, pari lang ko, para makasugod ka man sa imo ya. Doon ka nami, man ka babae, bila kayo ka pasiti man nabi, no? Iba niya daw ginambal, yung daw ginamulay, kaya ginatamay. Noong nagpasalamat pa siya sa banay niya, salamat, ginbulagan mo ko, ha? Kaya kung huwag mo kong bulagan, huwag ko rin nagpa-Hong Kong, huwag ko nakilala, ining-inject ni, kag wala guro ko yung nagmanggaranon. Yeah, thank you, gina, kay lainin mo batasan, bulagan mo ko. Yeah, kung ikaw, giyapon ko rin na pamana, kung rin basi ko nagpangilamos, na kung rin sang luha, kag sipon, guro. Nyari kwarta ka maglarga ka na. Disappear ka na sa pananawan ko ah. Iyan mo na no, grabe no. Sa ato nga letter sender mga kakifive no, kita ya, hasta na kita sa advice sabi no, sa letter sender na to sa manghod mo, na problema mo. Why ka man siguro nga pagkulang, guro, sa imo nga pag-advise sa iya, kag pag-ulikin sa iya. Kabalogin na ang ginuog, guro, sa imo yung ginapinsa, kag ginabatsyag, parte sa utod mo.
Pero may aran sa sariling desisyon kaga panguna-una mo. Wala na magkita sang dapat kabalakan nira. Kay nahimo mo naman ang katungdanan mo bilang magulang to remind, to advise. O siling pilito na sang mga desisyon para sa kabuhi. Yan, hindi na nato niya hawak. Hindi na nato niyang sakop ano isang ato niyang kabuhi. Ang kabuhi ng mga desisyon niya sa iya kabuhi, iyan na iyan. Kita ya sa advice na kita ya as a friend o sa family. Pero kung as long aran siya sa legal age, aran sa sakto nga pahidaron, wag kung ano ginman na madangtan, mayuman kung hindi, no? Out na tanda iya. Di kaling kiti simple kung hutod mo, hindi mo lang batas, mo lang makanto sa failure. O ti, ano mo nagkaroon kay hindi siya magpatis, himo, amo lang na ang realidad, da? Dalang tiya, as tayo nga magpangamuyo lang kita, kabay pa, nga tagaan sa sang kaalam, kaga gaita sa sang Ginoo, nga maplastar yung pangabuhi yan. Pero siling to the extent nga pilito, naginuno, tagit ang aton nga gusto sa iya gusto, maaway lang ka muna. Ano lang ka muna, malalisay lang ka muna. It's enough na nga nag-advise ka, nag-worry ka, pangmuyuan mo na lang, kamay pang mag-change ang iyang direksyon sa pangabuhi yan. Kaga who knows, basining nobyo yan man, dedikado man, kag-seryoso man sa iyan, oh. Kagawin ka mo, basibas siya madaog sang super luto. Siya magdaog sang super luto. Kita ya mahinahon lang kita kaga smooth lang ato nga paghambal sa iya dai tani huna una uman ang imong ano ni sitwasyon may duwa ka bata paano man sa buhiyon di man pwede nga maamukan lang na permit hindi kasi lang kigan mo siya kung na ano ni smooth lang bala kag hinay lang paghambal sa iya no? Karoon kung hindi siya mamati si mo ti thank you yung eh. Pangmuyo na lang tayong nami taning maging resulta. Kaya kung na whatever, kaya man ang resulta, iya na iya. Kita iya sa liwat niya, advice lang kita kag-remind sa iya. Puta ang decision making iya, iya gina iya. Iya gina decision niya sa kabuhi iya. So, miskan mag-utol pa ka mo, miskan iloy mo pa na gani kag-gini ka na. Kung ikaya mag-desisyon sa imo yung kagalingaw niya ni sila kentra, even though nga dugo kag-laman mo na sila, pero hindi nila hawak ang paminsaron. So, dala kita, anay, letter sender, no? Nga, remind na siya, kag-advise mo lang siya, kung anong nami, no? Kag, kung hindi siya magpatisi mo, hindi papilita. Hindi pag itulod ang imo yung kaipilit, ang imo yung kagalingon. Kundi ipangmuyuan mo na lang siya. Pangmuyuan mo siyang kamay pa, pag nami iyang pangabuhi, ah. Okay, so good luck, ha? O ini nga bahay na dulo na sa aton sang number one seafood restaurant in Bacolod City, Gina Seafood Restaurant, mga kakibay. Bukas sila yung Monday to Sunday, alas 10 ang aga, gaso na ng si Murillo sa nilogbahan nila. Ang the best kag-friskang ganyang mga seafoods na makita sa Gina's. Ang nagabukid yung kasag yung ha? Konbayi ang imo madakpan niya pag abri mo yung sa Alokaba, may aligigid. May mga blue crust mara sila. Everyday yan na when na yagahubas ang kasagda. Ang locos man, o perti man, kanamit ang locos da. Pwede mo isugba niya kag adubuhon o kung gani ng hindi mo lang kalamaris, blabaw kanamit turns. The best kid. Daw nagpanagitlon ko. Testingan nyo man ang ilang bestseller nga sinigang o kontinuo lang nga lapu-lapu kung isda abi. Pala-pala style nga pagluto ah. Ang ilang nga butter garlic shrimp, no? Kag ilang nga sisling munumbok, baw ka namit man. Ang ilang yung kinilaw nga tangigay, kampiyon. Ang mga shells nila mga kakifab, no? Aradang diwal, aradang talaba, aradang alampirong. Ano ganit nang ano na? Yang daw lampirong mula na. Basta mo na sa tanay nga siyal nga gusto niya, rada. Nakakaroon inasal nga manok, araman, may baboy mo na siya. Kompleto ah. Pero basta number one, ganda ang seafood, ganda yung mga kakifay. Always fresh, ganda sa para sa inyo ha.
Kung kaplano ka mo, may mga bisita ka mo this coming maskara, sa mga okasyon, may function room sila. Nga para exclusive sa inyo kang private, kamo lang yung mga kinanay da. Kamo lang yung maghinungitay. Kalimpyong lugar, may parking area, no? Kagadako gida. Sino na yung monitor lang ko ni? Si Aden Magnisal. Para may yung agad na si mo. May yung gabi na si Lolo, monitor lang ko ni, no? Monitor lang kami din ni Mrs. Ngayon na, si Mrs. mo da, mayo eh. Quality kid man ang Gina Seafood nilo, no? Karimis, mahoo man. Uli ka di kay Macaon ta sa Gina Seafood Restaurant, ha? And then, Bagsinal. Good evening na si mo, kung morning mo na si mo, ha? Ara ka na sa Northern Ireland, United Kingdom. Amigo ko to si Harry Sisina, ito mapuli mo ito January, niya hindi niya galaway mas sa Ginas. Niya lo, mapuli ko da, mawaswas sa Ginas. Just like sa mga OFW natin, yung mga listeners, just like Toto Gilbert Galio. Ah, waswasanay kami sa Ginas, sipo, restaurant, may picture pa ganit sila ni Marigina, ganit. Kasi wala na kita time, boss, na makita kita na. In behalf of Jerry Lee, mga K5, ako naman si K5J Lolo. Kita na kita buwan sa alas 9:30 sa gabi. Tub-tub alas 12. Ah. Di lang giyapon sa K5 News FM. Ah. Everybody, good evening and good night sa inyo tananan. Everybody, don't forget to smile. And don't forget to pray always. Ah. Bye-bye. Thank you.

95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Cabangalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano ba yung engineer man?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskusyon si Dr. Ramil. Oy, ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
8: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke, kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
4: Dakong incidence yan, no?
8: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman, ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat. Kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or Pure C kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig, Sir GP.
4: Lawig-lawig magaling abusar ma. Number 1 guro sa listahan sa Dr. Ramil. Nga magka-stroke ka kung wala kaya inom detox pa yung
8: labahan eh. Mangkot tabla ng mga na-stroke kung kwan. Kung nagka-inom ba na sila detox pa ITC. Mas mapati pa kung adamo na stroke. Amo pa pag-inom sa ano. DTX 500 kag MyTC. Inom gid sila DTX 500 kag MyTC or Pure C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number 2, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga no ma-stroke ka after 10 years, laka mo, no?
4: Kada adlaw.
8: Oh, okay lang mag-inom soft drinks pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo gainom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kada adlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise la, pungko lang laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least ha, 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500, may TC or Pure C para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy, o karni kada adlaw, sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang chance nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Fish na lang gid iya.
4: Oh.
8: No? Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga ga inom ka DTX 500 MyTC or Pure C kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupo. Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ila sang alternatives. Kung daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, di kapila na to balik-balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka MyTC or Pure C, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka, Sir GP. Hindi kaya mag-inom vitamin C kada adlaw, sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom mighty C. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay Piho, kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gituwag vitamin C? Ining alkaline nga mga vitamin C. Ining mga vitamin C ang nagapabakod sa aton kagatan. Amna wala mi untat diri hambal nga inom ka mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kay nga nagapreserba ini sang gituwag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag vitamin C or pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag gidya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom DTX 500 kag mighty C? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig ka gapanigaryo? Base 9 years na or sobra na?
4: Isa na lang ko lang.
8: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 mighty C or pure C bago pa mag-abot yung mastroke ka.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
0: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
1: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500?
1: Ilan nalang subong imo sugar?
0: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500!
4: Para sa dugang pa nga mga binipisyo, aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga makabulig gid sang dako sa DTX 500 kag Mighty C sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson ang ginatugas ang pag-cramp sang uterus kag usually ini ang nagaradjate sa lower back sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus kag ini man ang nagasugod sa pag formas ang prostaglandins kamo ang rason sa nga nagacramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na.
8: Ang iba niya Sir GP padagaan ng lapin reliever.
4: Ayo ba delikado.
8: Ang prostaglandin Sir GP amo ni ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakosang gitawag uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis na, nagapataas ang gituwag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Tantaw mo lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or pure C ka adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gitawag painful menstruation. Sir Boy?
9: May na lang kay lalaki tiya si Adok GP.
4: Sam? lalaki tiya.
9: Pero bilang tatay kag bana, dumaluoy ka na lang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa. No? Nag-aantos, no? Isa, tub-tub, tatlo ka adlaw kada bulan. Yun, no? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no. Utan kag mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C no, kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no. Sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye no. Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imo nga mood no. Hindi sila buringot kag mainito ng ulo no. Luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babaye, cyst kag cancers no. Gani sa mga kababaihan, mag DTX sa 500 kag Mighty C kada adlaw.
4: Sir Boy.
10: Importante kay Doc Sam mag DTX 500 kag Mighty C. Usually Doc Sam may mga painful menstruation, may mga blood clots na no, na mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pa-consult konsulta na kamo sa klinik. Kanto kamo sa amon klinik.
8: Kaya basin secondary, dysmenorrhea.
10: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress, causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Putik tahan, git. Doc?
8: Naman na gani. Hambal ko, hindi sagay inong pin relievers. Kagubay na sa kidney niya. Sige lang mo, saligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag may TC, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amunang mag-correct nga mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, may TC, kada adlaw, no? Sa DTX 500 kag Mighty C, painless and healthy ka na, happy ka pa.
1: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
7: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
7: Ilan tong score ganit?
11: 470.
7: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako galing si Abigail Luzer. Sa estudyante. Ka problema gid ko. Kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Kaya inom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
13: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
1: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Yulo Street. Corner Snart. Fronting Midtown Hotel,
17: Iloilo City,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Rojas City,
15: Atubang sa PLDT McKinley Street,
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Calibo,
17: Reventor Building, Osmeña Avenue,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: San Jose Antique,
15: Wantiong Building,
17: Barangay 8 Bagumpayan,
15: fronting kay Sun Mall,
17: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
15: Kulasi,
17: National Highway,
15: kilid sang LBC,
17: Clinica de Alternativo Medicina,
15: Kabangkalan Branch,
17: located at ACM Building,
15: Texas Street,
17: Corner Bread Box,
15: Kabangkalan Public Market,
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Sagay City,
17: Radyo Bandera Compound,
15: likod sang Pag-ibig Office,
17: and
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Bacolod City,
15: Ernai Street,
17: fronting Paglaom Sports Complex.
11: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong bangod sang baho, sa ilok, sa tupad mo, kag ang hit kay way naligo. Paano, sir boy?
8: Kalanlan, maligo adlaw. Ang unang solusyon da.
9: Pero sir boy, tapos na paligo kinanglan, kumplituhon mo ang imong
8: profesyon. Aha, ang routine. No? Routine.
9: Kinanglan mo mag Clinica Dio Fresh. No?
8: Para habot all the time.
11: 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da. Kalanlan, naka-Clinica Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patsyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So iway lang yung ginahaplasan sang perfume kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaw sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala da chance, may chance na ang iyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
9: Pangapi na, pangapi? Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton ta, ha? Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix kay kadahigop mo ni Sir Boy. Ginahugasan ang imong mga selula tungkol sa iya kataasang antioxidant.
8: Ginadepensahan ang imong mga selula. Hindi magdali tigulang imong selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imong selula.
11: Amun eh, kampiyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy. Kig natinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
8: Kung si Engineer Albaw ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative states, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakape na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
11: Bulletproof coffee!
8: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bacteria, pati yun yung mga cancer cells, sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may D3 bio.
10: Ay, kampiyon, no? dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, huwa pagid mga virus kag bacteria sa imo lawas. Kung ang imo DTX Premium may duwa ka D3
8: Bio. Amo lang sikreto, Sir Boy, kung medyo na kuan ba, nadakuan ka mag tulon sa no D3 Bio. Ipuga mo lang sa kape.
10: Puga. Namit pa akon ara
8: sa pamasahe sa ta, Sir Boy. Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa ka semana, manami nga paagi para magpahubid, manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang siyempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na, Sir Boy, niya. After sina, gusto kaya nga bakod gina yung circulation, daw highway lang ang gaging ang mga salakyan. Siyempre, permi na mo ginagabal nga inom gidya Extend Food Supplement.
10: Ang paborito ni Engineer Albao, ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamin, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials or including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung ang imo ginaputumar, ginatawag Extend Food Supplement.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyo, apart is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi ba lang cancer nagatubo sa inyo reproductive organ? Ang akong tiya, napatay si Nino sa cervical cancer at the very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sa ang D3 Bio kung adlaw-adlaw kag iinom sini preventing not only cervical cancers but other forms of cancer. So talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
19: Talk ni Doc.
10: Thank you, Sir JP, no. Ang D3 Bio is already well known, damo-damo na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa D3 Bio against any kind of viruses, flu viruses, gid no, kasi una COVID, gabi ka epektibo sang D3 Bio kontra flu viruses, but there are also viruses nga gaipik to sa aton lawas si nga hindi ka ilanat natag pwede man makatag ilanat pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subo nga adlaw malunta kung paano bala si D3 Bio makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer which is cervical cancer, Doc Ramil.
8: Di ba't pahangop, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka? No, sala ginaya.
10: Sala ginaya.
8: Pwedeng ang partner mo bigaon.
10: Man.
8: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, gakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
10: Nah,
8: yeah. Kung suggest niya, before mo mag-love making, habon niya anay sa ano?
10: Santo Plus Herbal Soap.
8: Mga habon. Amo nang isa sa mga kwan mo, no, Sir Boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners. Now, ang matabo ni Sir Boy, kwan na mo, nang late na bala.
10: Late na.
8: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
10: Ditribayo.
8: Sa ditribayo. Ang ditribayo ga-atake sang HPV virus nga among cause ang ito ang cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
10: Sige lang.
8: Inom lang ko.
10: Inom ka lang.
8: Ang nakanami lang, kung pala inom ka ditribayo adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante, ikaw mismo imo kagalingon.
10: Gin-safety mo.
8: So, dipinsay, inom ka adlaw-adlaw di tribayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw di tribayo, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag, siyempre, layo ang replication. Layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka ditribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na ditribayo.
11: Correct. Kag inom ditribayo.
8: Kag inom ditribayo. Pahidan mo ditribayo, inom ka ditribayo. Before double sexual activity.
11: Balokan nami sa extra virgin coconut oil nga ada sa ditribayo. It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha. Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang ditribayo. Pwede mo mapahid. Pwede matumar. That's how safe ditribayo is. Ang kanamigin sa ditribayo, it protects you. Ang bilog mong alawas ginaamligan sa ditribayo, Doc Sam.
9: Para safe, ah, mag-ditribayo kada adlaw. Kaya may mabagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation sina. No?
11: Wow!
9: So, why ka balogaling nga may ara ka na sina, no? Labi ng gid kung may ara ka sa ginatawag multiple partner, ikaw abi ko ng partner mo, pero kung naka ditribayo ikaw, ang monolaurel nga sa ditribayo, hindi lang sarang nga patyon ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan sina ginatawag it's HPV Sir Boy. Okay nga man ang ditribayo, ang yung medium chain triglycerides na gina-enhance yung production sa WBC.
11: So kung ato white blood cells.
9: Yes, no, ang ato niya T cells nga specialized na Sir Boy sa pagpatay sang cancer cell, no? To amun nga hindi kita matubuan sa ginatawag klaseng virus, o kung tapikan sa ng klaseng virus
11: cervical so, cancer, no?
9: Oo, naka-ditribayo ikaw kag isa pa, Sir Boy, ang epektibo, Sir Boy, kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer, ang isa ka-epektibo sina mag-fasting ka.
11: No?
9: Gamit ka sang ditribayo. Kaya kung naka-ditribayo ka kag naka-fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
11: Uy!
8: Ang nakalami na, sina, Duxam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
11: Correct. Ang mga kamayuhan sa ditribayo, Dok Sam.
8: Regardless, ha? Regardless nga weak ang imo immune system, because sa ditribayo, kaya siya mismo magpatay.
9: Yes, so kagang kiton, Sir Boy, hindi ka uyon ang cancer cells na Sir Boy. Kung nakaditribayo, kati nagproduce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
11: Gaanta ka mo proof, gabi, ang ditribayo, no? Gaanta ka mo proof na wala participation ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa ditribayo. Number one, example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sang HIV. But, research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitum chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa ditribayo pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang ditribayo is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. Ditribayo through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from ditribayo para masulod na siya sa imo cellula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way, and magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka ditribayo, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ambalin Doxam, ang immune system, WBC, ginapabakod. Ang mga minerales kontra sa virus kag bakterya, ginaabsorb sa food. Ang D3 bio mismo, gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3 bio. The power of extra virgin coconut oil, fortified by vitamin D3, ara sa D3 Bio. So, hindi lang sa tangkaso o busip on kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 Bio, pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3 Bio.
19: D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatas mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Edgar Santiago. Saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
19: Mighty C. Mapalik sa mga butika.
22: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
23: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
23: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
4: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
8: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid.
4: Mm-hmm.
8: Masiling ka caprylic acid. Specialized niya sa gituag pagpatay sa mga fungi. Hmm. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pa gid.
11: Hmm. Mga katol.
8: Ang kaspa, sir boy, imula na kundi ng kaspa, patuluan mo na D3 Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal siya, sir boy, may anti-inflammatory man siya properties. Hmm. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gitawag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eksima. Amo na ya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
11: Kadamo gin sa benepisyo sang D3 Bio.
8: A pharmacy in a capsule.
11: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferulic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of these antioxidant, anong ginaubra sini? It protects your cell in 3 ways. Antioxidant, amunin ko ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sang D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferulic acid that protects from pero oxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sa kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo kontra trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag D3 Bio ka lang. Isang kagat sa D3 Bio, hilanat.
4: tapat.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Arjen at kantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
3: ako tutunan.
5: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigid yan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
26: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
28: Mabakan sa mga butika.
29: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Panamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
30: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
30: Ga! I-shoot na ga!
31: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
31: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
32: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
31: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
7: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
1: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
9: FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by DoExam Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng putrosiklo, DoExam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang, Rigas Kugas. Mendoza's Lechon, basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valiacar Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, atubangan Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon, ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Baguio City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong, Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda, Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers, Daily Ads, Hunasa Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Baguio City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Las 4. Las 4:36.
0: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
1: At sentay, kung na 74 dias na lang, Pasko na!

0: Balitang Gigay sa Umaga. Balitang Gigay sa Umaga.
1: Mayong aga! Welcome naman mga ka-K5 karon nga aga sa atong sininga pagpangalagad. Balitang K5 sa Umaga. Kamusta kamutanan sa atong sininga pagpangalagad karon nga aga? Pizza dosina. Sining bulan sa Oktubre do sa kadasig, no?
2: Dasig ta magmalam ni.
1: Dasig ba sang chimpo? Dasig man ma ubos kwarta ta.
2: Nanguna, ubin pa ta. Subong pita, kita lang pinakatigulit.
1: Ati di din kagidabi makadtuman. Alang-alang ka pa niya magpabilin sa pagkabata.
2: Hininga pa mati, kagipa, babe. Sa nagalantaw subong sa aton. Amo man na sila sa una, mga hubin. Subong mga tigulit naman. Binyo, makalikaw ka mo, ha?
1: Sa totoo lang, nangalantaw sa aton, eh. Sa una, sa dalaga pa, ka mga siksi ni sila. Ka mga hamot. Kampiyon nga mga perfume ang ginagamit. Madulodapyahan lang sa hangin, masunod ka man sila. Di, pero sa tutod lang, subong sine. Kung masugata mo sila, ang baho nila, efficacent oil.
2: Hindi lang ka mo mangakig, hindi lang ka mo mangakig. Kaya mo nang matuod.
1: Balanyos.
2: Kung si... Sino gani na? Sinong artista na? Sino nga daw... ang bango-bango mo? Amoy kahoy ka na.
1: Kailan ni si Rambe Gillian Erfiloani kay hamot ya pirmi.
2: Ay gali, nung panimuan mo siya? Ay gali.
1: Kay...
2: Ako niya pirmi.
1: Mga pahamot ang baligya yun mo. Amo nang rason ko nga hamot sa pirmi. Kay puro pahamot ang yang kwan. Mga beauty care. Iya sini nga mga products. Ang iya nga mga baligya. Perfume, cologne, polbos, din patoy yung mga kakifay.
2: Beauty conscious man siya gali.
1: Masi-asi mo niya bala si Rambe Gillian Erfiloani.
2: Ati, na lang na yung itin na magpasi-asi na saya.
1: May personal collection siya eh.
2: Gali?
1: Amo na mga kakifay. Iya lang nga kagalingon bla, collection niya. Sige ah! Trabaho! Ano madalag ko na ito nga mga balita, mga kakifay, para sa itong sining mga suki sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Na may 601 tanan ka mga kabarangayan. 19 ka mga kabanuhanan, kag 36 ka mga kasyudaran. Lakip na ang 6 ka congressional district. Dere sa syudad sa Bacolod, mga ka-K5. May 61 tanan ka mga kabarangayan. Kamusta ka mo tanan? Ololopod kita sa isa kalamisa ka magpangapisan DTX Coffee Mix. Init na to tay tubig tay. Init to tay tubig tay. Para magpangapi mga kakifay. Alas 4:42 na. Kami ang inyo mga alagad kakifay babes Gantalao.
2: Para man si kakifay Robert Ricardo.
1: Sa atong sininga mga balita lokal counterclockwise. Nakuha ang back-to-back title sa K5 League of Champions.
2: Daw, hindi ka man kaginhawa ka mga step nila ka K5 Babes. Sa League of Champions, mga dance steps nila kagabi. Sa diin, terrible ang energy ka K5 Babes nga mabatsagan sang bugos nga mga tumalanaw.
1: Hindi kaya mag sunod-sunod sa mga stepping niya kay basikon magkalaligto ang tulan mo.
2: Kaya pa na subong galing kay ti siyempre tagtana sa mga bataon ang mga ginpangtudloan ta lang sang una ipang copy paste na lang nila. Okay kung hinali nag showdown pa kita to kagabi ambot lang kung may mabilin pa nga tao sa plaza.
1: kinahanglanon gid nga magpili ka sang imo sini nga kadtuan, magpili ka sang imo sini nga himuon, magluwas gid lamang sa mga dance step mo nga luyag mo tunan kag sundon sa ila. Ah, hindi ka na lang magsunod-sunod kay man kabalo ka na sa mga energetic na sa imo ya, lain ang imo mga stepping subong.
2: Andrea, sumala ka lang ya, disgrasya ka sa stepping.
1: Amo
2: ng stepping mo. Labang lang di kay kuritan talang nastubang tamo na. Kuritan ko. Labang lang da kay sumala ka da karon disgrasya ka.
1: Disgrasya ka gid.
2: Luisa Medel National High School kag Corazon Locsin Montelibano. Kampiyon sa drum and lyre chorus competition.
1: Ang isa pa ka explosive eruption possibleng magaluntad mga kakifay. Inia sa bulkan kanlaon naman eh. Mayo man ang aton sinadyade ang mga step mga dance step mo. Hindi magwanta pero kinanglan buluban tayan takid ang aton palibot. Kaya kabalo ka mga kakifay. Gulpi lang magtayog mga kakifay tungod sa linog. Kag siyempre araman ang bulkan. Pasikula buton ka mo sa mga asa emission mga kakifay.
2: Samtang sa pihak nga bahin 79th Infantry Battalion naghatag sang military honors sa paglubong sa napatay nga CAFGO.
1: RGPC NPA ginako ang pagdisarma sa ginakabig nga drug pusher sa siyudad sa Escalante.
2: Siyam ka mga barangay health center sa Bacolod yakap accredited clinics na.

0: Ya ako pangita ko din tong middle mo.
1: Galo
0: keres dalum-dalum.
1: Ate, silingko ikaw man nagpreparar, master mo naman na. Kaya total daw competition tanan, silingko ti balusan taman kasang competition.
0: Silingko din, yan siya nagtumpisa.
1: Amo nang ambalila na nagapakadto ka palang. Gapauli na ko. Galing mo ilang tamag sumalangay. Muna.
0: Amo na.
1: Mga abilidad na ni Itan. Kuha gani bata na, katawo.
0: Amo na nga ginasiling ko eh. Nga dalaga, ang dalagan ko, lakat mo lang.
1: Man, do kwan kaya mo, do soldado kaya. Ikaw ya engineer, nagaplano ka pa lang niya. Ako yung gapalupok na mo.
0: In fairness, ang Luisa Medel National High School, kag Corazon Montelibano Elementary School, kampiyon sa drum and lyre core competition. Ang lyre core competition, ginahimo ini mga kagibdaw daw drum and bugle core bala. Nakuha sa Luisa Medel National High School kag Corazon Montelibano Elementary School ang kampiyonato sa Mascara 2026 sa drum and lyre core competition.
1: Duman ko na kay babes ang drum and lyre core ngini sa high school pa ko. Ang nagdaog man to sa amon sa inter-school man to. Nagdaog man to kabalo ko ng music kag into karnila nga daw instrumental pinagi sa drum kag sa lyre. Gasaot pa na sila. Ti ka namin, no? Alimbo boy, alimbo rock.
0: Alimbo, rembo, rembo rock.
1: Pante mo, laboy, lagak.
0: Limbo, limbo, limbo rock. Pante mo, laboy, lagak. Limbo, limbo, limbo rock. Sabi naman na yan. Huwag mo na yun sa una, mga uso mo, no?
1: Manang sound nila, gasaot-saot sila. Duga mo, titigil layar kayo, gamo amo ko na. Na. Namin, no? Kundi madaw-madaw ka, doon ka-enjoy ka. Sugpunan mo pa ka lambada. Lambada, medical, biogesic, paracetamol. Daw mga dalom ng mga kanta sa kay sa mga buyong bala sa kwan, mga buyong sa uma. Ang damo na balan. Sa uli ko ni bago ng presta, mululihin na malang na. Sini nga mga ayo kuno ko bulong. Ngao. Ya na no, sini nga sakit ulo ito. Ano nga bulong? Ang para kay tamul kuno bala na. Para kay tamul. May bulong galing para kay tamul.
0: Para kay tamul.
1: Amo nang middle, amo nang kampiyon magkuan. Mag-lair. Sila premio da.
0: Congratulations mga kaki-five. Inaya ti aton niya event. Aton niya mga kuan, aton niya nga pasundayag yan. Congratulations sa mga nagdalalaog.
1: Salamat gid sa mga sponsors man, no?
0: Salamat sa mga sponsors.
1: Maluya, maluya ang saot. Maluya ang taga Key5 kung wala sang sponsor.
0: Salamat man sa mga taga KSS. Mga ka-Key5, pinakuha gid sang counterclockwise. Ang back-to-back championship title.
1: Grabe.
0: Sa Key5 League of Champions, mga ka-Key5.
1: Ang munang hambal ko nga sundun gin nila ang munang mga steps mo. Di kundi dumaugid sila. Nakuha ang back-to-back gid kaya nagligad sila man eh. Sa ikalimang season sang Bacolod City, sang sining League of Champions, sa ikalimang season sa Bacolod City Government Center, kagabi kakipe babes.
0: Anyway, tigin patigayon ane, mga kakipe babes sa NGC. Sa madumduman, Nakuha man sang grupo ang kampyonato sa tong ika-apat nga edisyon sang Bacolod City Public Plaza pa nga ginahiwat na ton.
1: Uh-huh.
0: Mga kaki-5, no?

0: Yung Taban ang 30 mil ka Kipe Babes.
1: Wow, 30 mil.
0: Best in music and best best in male dancer.
1: Uh-huh. First runner up naman ang Morsha Force Gravity.
0: Oh, grabe man yung Morsha. Nagpauli man sang 25 mil pesos. Ang pating pauli nila na kung yung buhay na nila gabi.
1: Ati, kung na, sila naman lang niya magulo.
0: Buhay nila, guru naging pauli ah.
1: Ha?
0: Oo. Binuhinan, guru niya.
1: Binilin.
0: Oo.
1: Kaya ito, natural matapos sila. Kung di maningaon, gito sila yan. Nakila niya daug mo.
0: Oo. Second runner up ang OBS Negros lag nagpauli man sang 20 mil
1: pesos.
0: Ginbuhinan maniway guro naging pauli ah.
1: Ah, binuhinan eh.
0: Oo.
1: Nga dalon ko ni sa balay ni bakal tabugas. Para may balo naman ta pagkabuhas. May klase subong dan.
0: Di nakakuha ang Morsha sang best and costume samtang nakuha naman ang Monglock ang best in female dancer,
1: pag
0: best in production ng bigay kadumduman ko mga steps ko basta makalantaw ko sa League of Champions ang una mo.
1: Gabi pangalan niya Monggulok. Monggulok.
0: Hindi Monggoloy. Monggoloid.
1: Monggulok. Monggulak.
0: Tining Monggulok. Kaupod ang tatlo ka mga team nga wala malakip sa top 3 sa kompetisyon kang nakabaton sang tiga 5,000 ka pesos.
1: 5,000 man.
0: Nga consolation prizes.
1: Kampiyon eh.
0: Oh, tima kon mo 5,000. Oh.
1: Tinga aton sininga mga kuan niya. Ang aton sininga mga mo ni sila yung mga consolation prize. Ana baton tag 5,000 ka pesos. Ang K5 League of Champions ang tuigan ani nga ginahimo naton mga ka K5 nga ginapatigayon sa K5 News FM Bacolod sa pagpanguna ni Dr. Ramil Uy, presidente kag chief executive officer sa K5 News FM Philippines kag klinika di alternatibo medisina and wellness center mga ka K5. Congratulations.
0: League of Champions mga K5, ikalima na katuig yan ang successful. Bangod sa parayon niya pagsuporta ninyo kag nagasakdagid kamo sa tion sang event. Grabe ang crowd kag siyempre of course pasalamatan ta ang aton nga mga sponsors nga wala ini matigayon kun wala kamo.
1: Okay. Salamat gid sa inyo ah.
0: Sa sunod naman ah.
1: Sunod naman to ega. 2027 naman ta. Okay, taay naman ta. Tako na to yung event kapon niya. Man champion of all champion. Magbakbaka na yung mga kakifay. Sila ni mag-compete sa abilidad sa patag sang retro dance. Ayos ah.
0: Nagakadumduman yung gani yung mga step ko sang bata pa ko kung makalantaw ako sang League of Champions. Lalo
1: yung mga stepping mo sa una sang bata ka pa ako.
0: Purting abilidad. Hindi yan ma-explicar. Hindi yan mabangbang.
1: Sunog at tiyog ka man sa una. Bedulog ang ulo mo lang yung ginano sa...
0: Grabe nga habawod sa akon nga mga likod ka Kipe Babes. Ang akon nga mga...
1: Kumok po itong sa una yung mga...
0: Very flexible gito ka Kipe Babes.
1: Grabe.
0: Dumasalaan pa gani ako nga agi. Titungod ko daw masalaan ko ginuntat ko na lang to ka Kipe Babes. Kaya kung sige-sigihon daw mabuking gin ko.
1: Amo tong rason nga naguntat ka.
0: Ari kita sa aton nga good vibes.
1: Sige.
0: Ang aton nga good vibes sa Kipe Babes isa ka balita nga ginlantaw sa television nga ang kortina nagtabon sa TV ginawa man ka TV personalidad.
1: Gaba balita yang kwan. Gabalita yang ang anchor.
0: Ang host na taburan sa kortina. Ang uman iya nga paayo niya sa
1: nahulog ang antena.
0: Ang kortina.
1: Ang kortina.
0: Sa kwan.
1: Naglikaw man sa.
0: Ginawa man ka pa. Sa next time gani, Jin Montesino Arroyo, sa una, uso ginabi ng ang TV di kortina pa mo. Why na subong kay ayawan na nakaroon ng TV personality, paayon na kundi siya matamwa para makita. Yari mga kakipay, mag-goodbye sila nilong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Hands up!
2: Dilid ng isang fire truck na re-responde sana sa isang insidente ng sunog sa Pasig. Sugutan ng driver at kasama ng fire warden. Balitang hatid ni EJ Gomez.
1: Libugulos.
0: Yan muna, ang basulon sina, sila man, kayang kurtina, nginbutangan ni liwa tabi blao para nga mayawan gid lang to si Jin so
2: Jesus nila to. Tumagilid ng isang fire truck na re-responde sa isang insidente ng sunog sa Pasig. Sugatan ng driver at kasama niyang fire volunteer. Balitang hatid ni EJ Gomez.
0: Ginawa man ka pa yung next time ha, hindi ka mabutang kortina da kay kabudlay man sa mga TV personality magbalita nga ginaamon niyo na. Please lang.
1: Ay, grabe ah. Miko mahinay mayong agalan ginabor ha. Jane Montesino Arroyo kag Amancio John Villuga Jr. Estelita Ibanda ki Ibanda Delmar Delphine. Mayong aga may regress position. Salamat gid. Kag si Homer Bakil, George Pineda Gaspi mayong aga dira sa kwan sa tangob ni. Alma Imbang madam mayong aga madam. Kag Leonora Rivera, good morning lang Del Mar. Kag sino pa? Si Flor Salvador. Oy, ara si Flor Salvador mga ka K5 ha. Salamat gid sa inyo. Si Johnny Mary Tita, salamat gid mga kaki-five sa aton sining mga suki dira sa may kwan sa may hinigaran, sa may Miranda, hinigaran damo ga pamati sa aton tugli ha. Dira sa may Miranda mga kaki-five ha, salamat gid sa inyo sa mga sakay ni Nanay Mary Joso. Oy, Nanay Mary Joso, salamat gid Nanay Mary Joso ha. Dira sa MMY sa may dira sa may Miranda mga kakipay Barangay Miranda sa Hinigaran mga kakipay. Salamat gid sa inyo dira. Na surprise ako kay kadamo sa nagasiling nga pamati kay sa inyo. K5 gid nga mon sining nga ginapamatian.
0: Gusto.
1: Si Rene Sanchez Josoman dira sa may Miranda Hinigaran, salamat gid sa inyo ha. Si Jankin Alison. Jankin. Si Jankin Alison amo ni silang amo ni sang lo reporter to ya. Kay manti maki K5 gid siya. Siya na nagabalita to sa mga kaslingan niya. Daw siya reporter ko sa K5. K5 gid yang mga ang entirada gid.
0: Dito ga Murcia ga pamati man sa aton. Si Joy Barcelona, si Atli Villamor, si Ninita Delphine, Violeta Minyes. Kag si Nanay Feli, kag si Lodi May, kaki K5 babe si Mary Joy Barcelona from Bings Delphine.
1: Sige. Salamat gid mga kaki K5 ha. Si Mila Paternal. Dili lang eh. Sa aton sini nga mga soki, standby ka mo anay ha. Ah, si Mary Grace Demirin Artosilia.
0: Maria Floresca kag si Mila Paternal, mga bag-o na to na. Thank you ha.
1: Salamat kasi inyo. Kuya Rudy kag si Kuya Joseph Mori. Mga commercial kita anay mga kakifay, balikay lang kita matapos ni. Lakip na nga itong sining iban pa nga mga balita karon nga aga sa itong sining pagpangaragay. Standby!
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang palala. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C gabisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Babakang abutihan. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Babakang sa mga abutihan. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
9: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tao, ginaproseso sang apat yung mga basic components. Kag ina, amo ang carbohydrates, water, protein, kag energy. Kag ang mga scientifico, nagpamatuod ng oxygen, amo gid ang pinaka-overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato yung metabolic energy production, ginahimo sang oxygen nga mahatag sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Dali ko, nakasabuti ka kahit nagbukal. Ito Marco, tapos sa pag-exam namon, nakakasalit ko, nakukitbulik sang Dr. Pinoy Capsule.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions brought to you by DoXM Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng butrosiklo, DoXM Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call
15: call 0966-852-6596. SNS, Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigasco Gas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigasco Gas, Mendoza's Lechon, basta manamit ga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry, Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-bros mo ang sarap. Mr. Bros Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon, ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Sabay-sabay tayong masaya mga kagivibe karon nga aga sa atong sininga pagpangalaga rin nagamahin dolo sa kalwan sang Dr. Penoy Squalene Capsule. Dr. Penoy Squalene Capsule mga kagivibe ha. Nagapabakon sang atong sininga resistensya mga kagivibe atong sa sipon virus kag infection. Kinang lano na ton mga kagivibe Dr. Penoy Squalene Capsule. May yara sang alkay glycerols nga nagabulig man sa pagtapna. Sang common calls kagiban pa nga mga balatian sa aton sininga lawas mga kakifay. Anti-aging abaw ginapungga nya man mga kakifay nga magtigulang kadayon. Although ati may idadad ka nagid man pero itsura mo do bata gyapon. Mga kakifay bangod sa sininga pagdepensa sang Dr. Penoy Squalene Capsule mga kakifay nagaprotekta batok sa UV radiation nagapa atawhay mga kakifay sang aton sininga lawas paginhawa naton kapit pa kung mayara ka mo sang psoriasis dermatitis kag acne kampiyon mga kakifayman man Dr. Penoy Squalene Capsule nagapugog man sang premature aging pinagi sa antioxidant properties Dr. Penoy Squalene Capsule mga kakifay di mo ni mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy available ang Dr. Penoy Squalene Capsule dira sa Silay kag Talisay available man ang Dr. Penoy Squalene Capsule mga kakifive. Ayos, gets nyo na, gets? Areglado. Sige. Last 5:11 na. Pangapika mo.
1: Oh, pangapika mo sang DTX Coffee Mix mga kakifive sa Mix Store sa Pahanukoy.
0: Mm-hmm.
1: Dan ang delivery. Uh-huh. And of course, sa kay Piadotse, dira sa 20 City. Thank you so much.
0: Wow. Kay Piadotse. Ay, dira sa may kansi di man silingan, pangapi ka mo dahil, bilabol ang kapi na ito, dira ha?
1: Mm.
0: Sa kansi di man silingan, sa man silingan, dira tubang sang Palawan, bala?
1: Mm.
0: Dira sa Breed Co-Port, ara dira sa likod sang dako nga mall, dira sa Breed Co-Port, mga kakifab sa reclamation, ara dira ang kansi di man silingan ni Sir Fritz Carbausa. Mm. Pangapi ka mo dahil, mga kakifab, 24 oras sa pwede ka po kapamahaw, higop sa baos ang kansi, kampiyon dira sa kansi di man silingan.
1: Nagalagubong man kita sa Bongga Kipe Babe sa Central Market sa Jessica Tabukon Eatery.
0: Oy!
1: Kag sakay Mario Germar sa Central Market.
0: Uh-huh.
1: Sa People's Restaurant na sakay sa Wendelda. Kag sa kay Ma'am Rose sa Kunsing Karinderia sa Central Market.
0: Aba!
1: Makin mo na banwa?
0: Ma'am Rose Kunsing.
1: Makin mo yan?
0: Makin mo ran banwa. Amo na mga kakifive ang kakampiyon sa atong sininga mga listeners kundi indiin lang mga kakifive. LB Topaz kundi to kaya sa Vista Alegre kampiyon man. Ara si LB Topaz madam. Salamat gid ha. Bilabol ang atong sininga mga products dira. Sa atong sininga mga KSS sa Katilingban sa Vista Alegre. Good morning lang sa inyo. Mga kakifive sa atong si mga KSS dira sa may Mabinuligon 2 sa Sumag. Sa Punta Taytay, mga kakivibe sa Bayanihan 2. Mga KSS naton. Dira sa Busay, mga kakivibe. Dira sa Busay, Kabog, mga kakivibe. Sa kay Boy Consolacion. Sige.
1: DTX Webandod, mga kakivibe. Binigid pagkalipatan permi ang suplemento naton kada adlaw nga nagahatag sang kapag-un sa aton nga lawas, DTX 500 labi na ginaga-control sang sugar, kung birada kita kaon sang matamis kag sang rice nga daw sobra-sobra, labi na gid only rice, back-upin nyo sang DTX 500 para makontrol ang blood sugar, gapa nami sang inyong nga mata tungod sang vitamin A and of course ang makapakontrol sang inyong nga high blood pressure.
0: Ah, reglado. Sige. Uy, sa Normastore mga kakipab dito sa Talok, Bago City, ha? Sa kay Tita Rims.
1: Mm-hmm.
0: Available lang aton sininga mga products diri sa Tita Rims kag sa Norma Store dira sa Talok Bago City. Sa Phoebe Store dira sa Dulao Bago City mga kakifay sa salong.
1: Mm-hmm.
0: Mayong agalan da sa inyo ha. Nabinagid sa Busay Bago. Sa Busay Bago si Kagawad Leonardo Agonasi.
1: Mm-hmm.
0: Kampiyon papangs. Mayong agalan da sa inyo ha. Kagay Marian Store sa Marian Store sa may Paglaong Village kag Sunny Store dira sa kay Mr. and Mrs. Sanita Viniegas.
1: May agagid sa tanan ha, ang klinika di Tribayo nyo, di pagkalipatan, kahit ang ngipon nyo, nagapag-on malayo sa Balatian, budlay kung tama ka sakit ngipon mo, no? So, umpisay na nga pag-inom sa klinika di Tribayo para hindi lang ngipon ang magapag-on, kundi tulaan, kag sunbong man nagapainhan sa inyo brain, kag nagapanami sa heartbeat sang inyo nga mga heart, mga kakibay.
0: Oy, si Inday Pani, ha? Kag si Joel Castin, mga kakibay. Joel, tagiyasang 3G spare parts, mga kakibay, sa hinigaran. Nga pamati, kaya sa aton, gali? Mga kakibay. Salamat kayo sa inyo, ha? Mga kakibay, sa kay Inday Pani.
1: Inday Pani.
0: Inday Pani, may nga agalan na. Pwede mag-kwansang customer ba?
1: Terrible. Mila Paternal, gapamati sa Radyo Adlaw-Adlaw, Gilbert Patos Ripaso, may nga gagag Milene Fernandez. Salamat gid sa pag-upod.
0: Nanette Leong Corsiga.

0: Kify Balantay Mercado.
1: Alhamdulillah, papa. Why ka by where?
2: Why pa ka college kasi five ba?
1: Tawagin natan,
3: Kay hon mo ah.
1: Tawagin natan. Bings Delfin.
3: Oh, hands up.
1: Patamyo ako lang Nanay Feli kag Lodi mi. Lodi mi. Mary J. Barcelona, Sli Villamor, Nenita Delfin, Violeta Menias, Dira sa Blumintret.
3: Tuna kang go may aga. And of course, sa kay Sir Almonicar Gaspar, sa kay Ma'am Aileen Mayang, kag sa taga Kapisan, sa kay Ma'am Angie Aloy. Kag Elnora Siasat sa Kalubihan.
1: Rod Subibi Jr., mayong agala da. Sa Ima Garisa, Johnny Meritita, mayong aga.
3: Sige. Ara na, Biber?
1: Ara na. Pero matawgan ka man, sa Viber. Available man. Sige.
3: $250. Local.
1: Barato na barato.
2: Oo, local.
3: Kasudlan. Kung limpyo lang namin na ay ano gano'n kay Pebe?
1: Ano yung mga kasudlang na yung mga bindunggo?
2: Makita mo? Makita mo sa lahat na ito. Ang ating mga kasudlang na raw.
1: Mga maamuan na yun na yung bindunggo. Makita mo na sa kansi di man silingan.
3: Pila ng serve ko na. $100 man?
1: Kasarangan lang ah. Tapos, isa pa kayo, isa ka part sa ang baboy da inang shop number 5
3: bindunggo
1: sa baka na baka shop number 5 sa baka na ti ara naman na sa kay Vanessa gara sa ninyo ang ninya shop number 5
3: Experto na magluto si Jeremy Antonio Superales kasi ni Rasol Bandon. Good morning kuno halin sa kay Rowena Larigo halin si kay Vincent.
2: Ito pa yung kita ko siya, kita ko ba? Amore yung mga paborito ni Tatay Gideon. Tinubuan mo, kapag-bukes ko na kita ko. Kaya nga ito, nabigyan dala si Giovanni Cordero, sila ni Mary, kag ni Sir Caloy, nag-aparitari ka kita ko. Kaya si Sir Caloy, kampiyon naman ng ugayang kita ko. Gusaw, mga nagraa, mga pakalit kayo. Kaya si May Mercedes, agin yung mga sakitay ka. Haraman daw si Ma'am Marlene Caloy.
3: Na signal mo guro da kay doon ni matagang itsura mo ano na sa kami sa kamera mo na o kung basig ko kamera mo o kung ano
2: kamera pero kasi
3: signal gid signal ara doon nagatag ka may ambon guro
2: Ha, ni ikaw siya doon, Miguel, takita kayo. Nagamalipas ka. Tawang, take sila ni Mga Marginal, take Marginal, kapag nga sa medyo mga drasi, nanay sila, mga kasihan. Maninibaling sila mo. Kag nanay Lourdes, kag mama Christine.
1: Ah. Mama, kag Ate Christine, kag nanay Lourdes, Filamosa, Caridad, Bago.
2: Kag nga sa mga amigo din sa may pana, karnihan, kasi pagod sila ni Oriol, pag sila ni Joel.
3: Orion Joel, may nga ga.
1: Orion.
2: O, di sila kita ko din madali din. Sa itong mga kautoran nila, sila ni Ibani ko din sa liwat. Di ba sa supermarketing, ha? Nag-ipay-bay, sa nga produkto na ito na regapon nila, luwas sa mga amigo, at nila sila ni Boss Newman, Boss Newman, Gear nila, Erwin Kapada.
3: Ang Babylon nila na, ano na?
1: Erwin Kapada.
2: Si
1: Gaspar Coronel, si Manuel Ramos,
3: mga Jomer Ramos. Ang Babylon.
1: Mga miyembro sang Reverse of Babylon.
2: Oo, si John Montefalcon.
1: John Montefalcon.
2: Ang iyan nga pala. Lalo sila kagsang iyan nga apo nga si Tintin kasi kay Babe. Jimber Marketing, Jimber Boys na ito nila. Sila mga bros. Sila ni Nipuel, sila ni Jennifer nila. Kasi kay Babe, siya kasi kay Robert. Nagamonitor ginaya. Diyaw at law sa ito.
3: Si Jonathan Saradga, kita na yung kamiliga. Sir, nila ko na pagkalipitik adaga. Kung present ka na permi, ah. Sila ni Sir Jimmy Rica Plaza.
2: Oo. Sige ito mga ako, yung mga ginatamyaw na ito, yung mga malugigok ni kay Babe. Siya ka ito, dapat i-takes coffee mix mga kay Babe.
3: Buhi dugo yan ni Sir Jonathan Sarad basta mabugno kadagay ng yumyum yan do yuhum kapuyo mo
1: si J. America Plaza ya
3: do yuhum niya kabagis
1: may utang pa ko na sa iyang daana sa kay J. America Plaza kay Malo Maria Marilo
3: Marielos
1: Marielos
3: may utang ka to
1: may utang ko to
3: Buas karun, buas karun na.
1: Bulak. Tinangay kong bulak ni Marielos.
3: Ay, gali.
2: Ma'am Jo, magsisye, dalaga kay Pepe, sa konting itariya sa Bang Bang siya. At madama kong salamat, ma'am, sa Mr. Bose, sa ang sponsor sa League of Champions sa kay Pepe, na giniwat sa gabi ng kay Pepe.
1: Why ko kakita si mo to kagabi?
3: Din ka to gabi man nga why kita si mo aw.
1: Kinilid lang.
2: Tang security ka.
3: Ang hunasan seafood restaurant manyapon dira sa Lunes. Ang mga nag-champion sa League of Champion. Ang mga KSS leaders sa to kagabi nagpakita man sang ilang mga legs of champion.
1: Ang mga members ang KSS, nagpakita man to sila sa ilang League of Champions. Grabe, no?
2: Gusto ko lang pasalamatan Aesthetic Beauty Salon at Tubang Taitong High School. Bakulong Taitong High School kay Kipay Babes. Madama ko salamat, Ma'am Mary Rose at Kipay Babes ang nag-sponsor na ito sa may League of Champions. Kagang base lechon, Kipay Babes. Base lechon, aming lechon yung manamis. Dito may proklusyon ng barangay 36 mga K5. Kag GSB water refilling station and laundry sa may Galo Hilado Street mga kakipay ba Consular Homer Baez may nga gadrasi mo
1: si Lord
2: sa atong mga tagpalamatay kakipay ba hindi makalipat sa liwata klinika di Tribayo klinika di Tex 500 kagang may TC na ton the alkaline based vitamin C mga kakipay i-maintain nyo na pag may mga sobra ka mo dira pwede may mo sa aga yung power trio kagkon sa gabi bago ka mo magtulog mag-tumar man kita sa itong mga suplemento hindi pa gawaldas ang kwarta na ito isang wala pulos
1: gawaldas sila pang
2: pinabinakit niya kwan bala mga ilim noon dira mga kita page kita Robert ang atong suplemento hindi pagkalipatan mga
1: Jaime Lam Toto Jaime hindi mo pag-iwaldas pang ang imong kwarta pang
2: kasi pa ito sige pag yung siya kayo ihada ang imong na
1: si Papang Jomel hindi pag iwaldas
2: Gaspar
1: Coronel
2: ay kids kasi pa sa kids araman na nga yung mga
1: si Toto Frias siya
2: Ati
1: family man na yan. Family man.
2: Anyway, ito pa yan siya. Pero ka, anyway, ang mga nakasabihin sa tatay, mga kasabihin, Erwin Kapada, hindi din tayo makita na natin rin sa may
1: departamento. Boss Erwin Kapada.
2: Kaya hindi pa kapada, mga produkto na ito, wala pa makatry. I-try niyo ba? Hindi pa naman na, kung sa Tagalog, po pala, hindi pa huli ang lahat para itinawan. Ang mga chocolate nito na ginalawag na Monterey Farm para lang sa mga pharmacy at sa mga kapurupan sa inyong mga barangay sa mga bay. Tilawin nyo ba? Sulayin nyo ba? Kung nasa atong pa mga amigo sa mga sulayin nyo ang atong amon na chocolate nito.
1: Sige, Ariho, sulayin ya.
3: Paano tanay? Panat inat sa aton nga ugat? Ini nga kanta sang 1987 ni nagwa mga kaki 5 sang 1986 by Joy 1986 I mean amuning ga sikat sa mga baylihan madumduman mga ang igwad-igwad din ni Vincent sa baylihan puwerte gataibok mangyabok sa basketbolan Patilo takon banat. Oh. Sa background ko lang daan.
1: That's by Touch.
3: Oh. Sige, banat.
1: You're my all-time lover.
3: When? Oh. Bye. Oh.
1: Oh. Balbal.
2: When I feel the sun is bright. And you stay by my side. And the love you gave to me, keep my heart beating. You what you still do
1: when
3: I night and day. You're my only lover. Tama na pang. Kay hindi ka ba na magsaot ang masaot sang kanta mo? Oo. Sina ano ni man, anong stepping ni Moon ko si man?
1: Wala, pormayo mo to yung imo. Though, aga, ang imo nga mga stepping, kasi kakanta ka, kasaot ka, nga daw wala kagijabla sa entablado pang.
2: Okay.
3: Nato makadayaw kung makapamayaw.
2: Makadayaw ka kung makapamayaw.
1: Dayaw
2: ipang
1: ah. Dayaw.
3: Way na, waita may mo.
1: Waita may mo.
3: Nadlock lang sila.
1: Waita may mo. Kitang-kitang ebidensya.
3: Nadlock lang sila. Kay bati ko daw ga pamrugso kadayon kon tapos mo kanta kag gondo negative ya sabat.
1: Ga enjoy bala si Manuel Ramos.
3: Pag extra mo ko no daw dayon pamrugso da sa libertad. Oo.
2: Dito mag-stress.
3: Oo.
2: Stress lilika dito ba mga kasi sa patrol. Kasi 5 Bertog Jacket. Ini naman si Kaki 5 Vincent. Purado para sa kapag mga balita. Servisyo mo itong pagkalingawan. Telegros, K5 News at Nang.
0: K5 Balantay Merkado. Update! Balitang K5 sa umaga.
1: Maraming kayo salamat Kaki 5 Vincent. Banik Pidina, Coralde. Ini nga bahin doon sa kaluan sa ang DTX 500. Ang DTX 500 mga Kaki 5 sa atong sininga mga suke. Ah, sila ni Gero Lopo din, tatlo ka kampyon. Ang manang ginatawag nga trio. Ang power kay mga powerful mo.
3: Yes.
1: Power trio mga Kaki 5.
3: Mm.
1: Sila ni mga Kaki 5 ang atong sininga mga kampyon nga mga produkto. Ang DTX 500, D3 Bio, and Mighty C Alkaline Vitamin C. Madasig ang absorption sa atong sininga mga katulanan, mga Kaki 5. Kampyon. Ah, support mga KK5 sa D3 Bio. Why problema?
3: Kung daw wala nga lang gid ang nas nami kung dubli-dubli honta pero kung daw ga ano gata sa budget, alternate pwede man no. Subong ang D3 Bio sa buwas naman ang DTX 500. So pro ang Mighty C adlaw nyo kay ti mas mburo barato man lang namo. Okay?
1: Si Joseph may reports Joseph.
3: Ang iwan nga reporter.
1: Iwan.
3: Ano yung headlines ni Gigi?
1: Ang 34 anyos nga lalaki, bla? Ang mga kaki-five kay Manti may ginpete gayon yung bypass operation sa aton sining mga kapulisan. Dira sa may banwa sa Kisabila. Tikmain ng 34 anyos, wa?
3: Basahabi siya.
1: Lalaki, mga kaki-five.
3: Basahabi?
1: 34 anyos nga lalaki arestado sa bypass operation sa banwa sang Isabila.
3: May kampiyon nga balita kag i-5 Joseph Bulano.
0: K5 News FM. Kampiyon report.
4: Arestado ang 34 anyos nga lalaki sa ginpatagayon ng drug bypass operation sa Isabela Municipal Police Station. Ang ining 34 anyos nga suspitsado nga gikilala lamang sa kay Arlias Carlo tag nadakpan ini sa tong tinalekdan nga adlaw sa Bado, October 10, 2026, tag na alas 4 sang kagahon sa Zone 2 Barangay Bulad, Banwa sa Isabela Negros Occidental. Si Arlias Carlo, isa ka mangunguma kag residente ini sa nasambit nga lugar, kaki-5 Bibs, kaki-5 Robert, kag nakuhaan man ini sa nga duha ka plastic sa shi nga ginasuspetsuhan na siya bo. Mamana ang bypass I team ni kaki-5 Bibs, kaki-5 Robert nga may kabugaton ini nga for 4 ka gramo, no, kag may standard drug price ini nga 27,200 pesos, kaki-5 Bibs, kaki-5 Robert. Kag nakuhaan man ini kay Carlo ang isa ka 500 peso bill ang ginagamit bilang bypass I team sa atong police force buyer. Kag subong man ang isa ka coin force, no, kaki-5 Bibs, kaki-5 Robert ang nakuha sa iyang posisyon. Kag sa karon niya na sa kustudiya sa Isabela Municipal Police Station ang suspitsado kag nagapangatubang ini sa kaso batok sa pagbayular sa Republic Act 9165 sa pagupot kag pagbaligya sa illegal nga droga kag napasakaan na ini sa kaso batok sa suspitsado. So para mending atong nakuha nga mga balita kag impormasyon sa Isabela Municipal Police Station. Ini nga mga balita ginasdulong sinyo sa Klinika D3 Bio, DTX Babadrig BTC, kag DTX Copy Mix. Para sa balitang K5 Zomaga, kapod ato si K5 Bibs Ganalaw, K5 Robert Pacardo, kakao naman si Iwan yung reporter. Diyo si Bulano para sa kami ng mga balita sa Pagbiso Publiko. Nagkalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News.
3: Tapos ma-report ni Pag Joseph, liwag lang ko damog sa ido
1: Kampiyon ang delivery yan.
3: Kampiyon. Iwan yung reporter. Ang ido ta damogin na da.
1: Mayo, bakod.
3: Bakod.
1: Salamat, Sip! Si Berto. Si Berto Gakit, mga kaki-five.
3: O, ara siya.
1: Kay ning lalaki ng bastos sa isa kay limnan sa Bacolod, pinulihan ng bastos ba? Minor di edad ni actually, dira natabo ni sa may bahin sang Ramos. Sa isa kay limnan sa Ramos. Bersyon ang iban, mga kaki-five, kaya ang bersyon sa isa lain-lain man. Lain-lain bersyon.
3: May mga ligasyon.
1: Mga kaki-five. Depro ko ni mo ginatutukan, mga kaki-five, sa lagi dyan si Japon ang bouncer mismo, may nangastigo na yung una. Dapat ang bouncer yan mag...
3: Pasipay lang.
1: Kay bouncer siya mo. Siya pang una na napungol. Ano ang mo to nga ginapinulihan na lang yung mga kaki-five? Abe matian na to si Berto Gakit Bert.
0: K5 News FM. Kampiyon report.
2: K5 babes, K5 Robert. Good morning, Git. Amo ning ang Manila nga ti inom-inom lipay-lipay lang ni tani. No, kay si Adrisa isa kalakso ti balan ka man maskara subong ano. Pero ti wala man di alapo ta maskara kay ti bisa may maskara kay inom man Japon. Isa ka ilimnan, kagibaybay Robert, kagibaybay babe, ang naginamo, ini siya nagligyag kagabi. Actually, nag-viral ni. Bangod, isa ka lalaki, at yung sakto gitong balmong kagibaybay, babe, minor de edad, exactly 17 years old, 16 years old, tamo na nga doon, siya nga nakuha nga information. Ang ining lalaki, isisaunta, tatlo ni sila kabilog. Taga barangay Banagon eh. Nag-inom ang mga ini, sulo sa Tagiya, sang bar nga ini, tinag-inom naman to sila sa sulod. Nagkarilyon niyang tatlo kabilog ng mga lalaki.
1: Okay.
2: Pag panagkarilyon nila, may dua kabilog ng mga dalagita man eh ang talaga man nga nagkapanagkarilyon po at man nila sa sagwa. Nagsunod rin sa istorya, nagmangkot ko niyang bata sa babae nga tagpila kaday. Ati do medyo sakit-sakit man siguro sa side sa babae. Ati do gin bastos suno sa iya. Karon gi babayan na lang to sa babae. Nagsulod ni sila sa sagwa sa sulod gali sang bar. Kaya ang sulod sang bar may VIP room. Nakibot ini kuno ining mga babae nga di nga dito pa sa gipilit kag sige istorya. Ining lalaki nagsunod dito sila sa VIP room. Now ang ining babae why man kuno tayo tinampa yun eh. Ining minor de edad nga bata nga ginalikar ng bastos.
1: Okay.
2: Sa VIP room dito na ginawat sang bouncer. Impagwa ining mga lalaki nga di kataka parang kay panako pagwa sang mga lalaki nga ni dito na nga ti nagkumprontahan ay naga ano na nagiintra ano ning mga lalaki nga upod sa mga babae. Kaga dito na sumo sa istorya
3: nga ang dali lang kay Berto nga nga nakalapot sila sa VIP room.
2: Ang VIP room dito ang mga babae mo nagsunod na lang tuya ang mga lalaki. Kahit yung siguro ito sunod din ito may gusto lang may istorya sa mga lalaki ito sa babae dito ang mga nila
1: sinulod na nila sa VIP room.
2: Nagsunod sila sa VIP room.
1: Okay.
2: Istorya lang man tob-tob na ti na mutsakan balasang babae at dito siya nila sila yung nang bastos kay nasa sagwa. Tigin tampa na dayo naman yung allegation gin tampa una actually una ang babae na nampa eh kag dito na nga ti nagbalos man tutob nga ito nagsumbaga na ito sila sa babaw sang VIP room tutob nga ti ito ginpagwa ni sila kag gin tambakan sang bouncer
1: why goro na ang babae the why goro ko yon sang actuation sang lalaking daw binastos gin nga i-approach
2: bastos gin ako no kay ti naman kot kung dahil tagpilakaw ti suno diri sa istorya
3: kung kay isa ni mga babae bala tani ara sa balay na kung saan nasalaan ka man niya tagpilakaw kay ara ka man sa balay mo pating purma mo daw masalaan ka man abi pag pagpululi ka mo siya wala magtururog.
2: Kita wala kas akong kainom no. Tiyan mo ito tabo. Nagwa ni, tiri niya nagwa. Tiri na niya sa sagwa ang natabo ang komosyon kid. Naginaway, nagginapungulay na niya sila sa sagwa. Suno sa tag-iya, no, sang bar niya ini sa Lacson Street, yung tumot na nagli sa Lacson niya, no? Hindi na lang pagambal, kundi yung kruti isa kailin man sa Lacson. Babes, kakibab Robert, nang tuyo pa niya ng hapoy pa niya, actually may video niya, no? Patapon ta lang niya, kaga i-post ta lang niya, kung may tiyempo, makita niyang paghapoy sining mga tatlo kalalaki, no, sang bato, ano ko yung sistema, pero tiyo, hapoy na mukha sang botelya.
1: Okay.
2: Now, ang mga customer sa sagwa, sa sulod, dito na nga nagwa ni kagagin lagas ining lalaki nga minor de edad. Kung walang tao mong viral na video, ginlagas ni ang lalaki nga nakuba. No, actually, do halos na nga taga-bakulo, doon nakalantaw doon sa video nga ni kung may cellphone kao, nag-viral ni ining lalaki nga linagas kaga makita pagit ang pagtapungol kag pagpuli sa mga customer ni actually ang mga nagpuli ni sa lalaki ni nga isa sa mga taga parang kapanago taga na gano'n yung mga customer ni
1: okay.
2: Makita mo pag sa video bala nga ining may naglabay nga babae kagibab babes kagibab Robert nga mangkas na ni ining lalaki nga minorted
1: amo tong upo dya
2: upo dyan eh
1: upo dyan ang babae nga nagadala sa motor.
2: Upo dyan eh. Ngati, awato na bala ngati puli. Na kaya ang duwa niya ni Kopo, di ba tatlo ni sa kabilog? Ang duwa ni Kabilog, nag-una na ni puli sa kay motor mo to napili na lang ning lalaki. Ang nakauban eh. Tapos, ining upo dyan man. Yan, tagad ka parang kaya banago man siguro. Pero at isunod rin sa pulis, upo di sila mong. Ining babae nga di nga nakasakay sa motor. Di awato na bala ngati ginalagas na sa mga customer kagipulihan. Na kung pwede mo na sakay ka rin sa akon, dari ka kay malakat pa, kahit inilagat ka na nila, di. O galing ti, why git na kita mo to sa video, bala kay Babib, kay Bab Robert, kati, pinunapong ganggit, no? Nagtapugit ining lalaki.
3: Daw na, may patani pa matian balita mo, pero galing pangot na tao.
2: kasi nahawiran gid ining lalaki amo ning natabo so far ang sistema amo ning natabo now kinkwata ni ang disposition kahit sinumbag nasumbagan napulihan si nadala sa ospital ining minor de edad yan kagati nakabayad patugan ning lalaki nga tagiyagit ni sa ilimnan sa 50,000 pesos
1: ang bouncer mo tong una gid.
2: Ang bouncer ni, kung storyahan ta ning bouncer, way takabalok kung sino kining panguna, pero ito suno sa tagiya. Sang bouncer, si ito na lang, bagman na, nang tambag ng balay ng bouncer, kagdi suno sa policeman nga na-interview na ito, nanipa ni sang bouncer ining lalaki, pero si ito no, takabalo ah, no? Kung ano ning sistema, that's why ang pamilya, nag-chat ato ng kagabi, nga they are willing to have an interview man sa side nila.
1: Correct.
2: Ako, onta ni sila, no? Wala gina problema. Pero ito yung sa police, kasi investigasyon ko sa tag-iya, na dito na nipa ni ko nung lalaki nga ni. Kaki-five ba, babies? Kaki-five ba, Robert? Pero ti, try ta, no nga maitso ni, kaya ti, ang pamilya sang lalaki, willing man ni ma-interview kay Tiba lang ta may ari di sila no? May ari di sila sing mga rason
1: sige lang Bert ut don ta ka Bert ba ipadayon ta na karon kay ti mapa-interview man to yang Iloy paluapon mo lang karon Bert
3: salamat ti Bert
1: kay kaya ara na ta sano
2: tani tulong sa kaluwan sang DTX Cervantes D3 Bio My TC kag DTX Copper Mike upod diri sa patrol sa patrol si K5 Mapin Chet Coralte. Ako si K5 Berto Gakit para sa Kamping ng Balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Maraming nga salamat, K5 Berto Gakit, mga K5. Salamat kay Bert. Dire na kita, mga K5, sa atong sining K5 kamustahan. Ma-checkyar kita sa atong sining mga sister station, Iloilo, Ruas, Antigi, Kalibo, sa sining Matinion. I-check tala mga K5, ang atong sining mga sister station, Iloilo, Arakan, Iloilo.
5: Good morning, Daddy Babe. Si Robert Arina. Nakapangapin na Detex Coffee Mix. Mananaya ang sitwasyon rin sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Balik sa inyo, Bacolod.
1: Salamat, good. Iloilo, Sir Rex Orita. Kantuan na to ng Kapis, mga K5. Sir Jovert Lago, Kapis.
6: Good morning, K5 Boss and Visas ng Negros Island Radio, Sir Babe, Sir Robert. Sitwasyon sa Kapis, aga pa, mabulubog na, magod kagabi, nagulan-ulan ng siyudad sang Rojas. Aga pa, naka-MyTC na, kag naka-DTX Coffee Mix. Basko, ang signal sang Bacolod, back to you, Sir Babes.
1: Salamat din, Sir Jobert, sa Antike. Ako sa Kapis, mga K5. Katuan na to ng Antike. Tambalang Nismar, Sir Melmar, and Sir Nestor, Antike.
7: Good morning, Daddy Babe, Sir Robert, K5 Boss, Sir Visayas, sa mga friends na dyan. Nami amon signal, klaro, kag subong man, klaro, amon panguna-una, kay nakapangapirin kami ka DTX Coffee Mix, aga pa. Balik ka ninyo, Daddy Babes.
1: Salamat, good. Tambalang ni Smar sa Antique, Sir Melmar. Salamat, good, sir. I love you so much. I miss you, Muhammad Subtar. Katawan na ito ng antique, ang Kalibo, mga K5. Sir Mike Celorio, Kalibo.
8: Morning, K5 Sir Visayas, Negros Island Radio, mayong aga. Champion man ang signal kagabi, babira-birang ulan. Pero karon okay na, manaya na yung tiyempo diri. Pero matugnaw ang kaagahon, naka-DTX coffee mix na kita. Balik sa imo, Bacolod.
1: Salamat, good, Sir Michael, sa Kalibo, mga K5. Gato, anta lang ato sininga mga balita na. Check na ito ng Iloilo, mga K5. Sir Rick, Iloilo.
5: Salamat, ngayong aga, madalag to mabalita. Diri sa may syudad, kagprobinsya sang Iloilo. Kahapon sa kagaw, napuwag ang mga pumuluyo sa may barangay Baldo sa Lapas, katsuman sa may barangay Kaingin. Matapos nga isa sa nikasalakyan, Honda Accord malang niya. Ang maka-avail, maka-afford si ni si Daddy Babes malang sa sining mga salakyan. Nakabunggo, ining nasambit nga salakyan sa isa ka stolda, nagabaligya na sa may barangay Baldosa, pagkatapos may binungguan pagid nga isa sa nikatricycle. Ana nga mag- palagyo pa ining nasambi sa ninyo na disgrasya pag-abot sa pulis naton ginbalabagan. Pero why nagpundo, that's why ginpalokpan sa pulis ang ining salakyan no kag sa uli pag inagsanay nabtantos may barangay kaingin na naog ang driver naka hands up ti ambal sang pulis sinati dalon ta ka sa ospital gidala sa ospital kay may pilas sang uli ang ining driver kay tita pakinalaman nga himata ni mayor sa uli himata gi sa mayor second cousin ni mayor Raisa Treñas

0: kung mga tricycle driver to being involved to yung bot lang ko na pasidiretso sa prisuhan. Sa piyap kabahin, sa may arap man sang masubo ng balita, oh, may manugong, no? Patay, matapos makuryente. May nagawayway, galit nga live wire sa ilikod. Dosto, tinatandok sa simanuguhong, patay. So, imbes nga makadalas ang uhong papuli sa balay kasuludan noon, tos Mariusip abtan sa pamilya niya dito na sa may morgue sa hospital. Ama naman talaga kong balita rin sa may syudad at probinsya sa Iloilo. Balik sa inyo, Bacolod.
1: Salamat kay Iloilo, Sir Rex Sorita, mga KK5. Gatuan na si, tanas si Sir Jobert Lago sa Kapi, Sir Jobert.
2: Pangunang nga balita dito sa probinsya sa Kapis sa Sudan sa Rojas, mga ikautor. Isa ka asawa aksidente binakbakan sang halo sang iabana pilason. Hindi natabo mga K5 sa tanlikdan nga adlaw o kagligan nga gabi mga ka K5 matapos nga palasado sa alas 4 sang kagahon nagpuli ang bana. Alin sa balisunan na mga kwansa nagpulaw-pulaw to sa Ramatsan. Pagpuli sa balay, akig ang bana, mga ka-K5, ginhalusan sang halo ang electric pan. Masubo ang istorya, mga ka-K5, dito sa barangay Malapad Kugon, Banwas ang Sigma. Instead sa electric pan ang naigo, ulos ang iya sininga asawa nga si Arias Rubilin. Inakibot ang tanan mga ka-K5 matapos sa kagahon sumingit ang asawa bangod nga naigo sang halo sang iya sininga bana. Yung suspitsado ginadakop sang kapulisan ang asawa ara sa isa ka hospital diri sa siyudad sang Rojas. Samtang kagabi kapinstintay city mill nga balor sang Cebu nadakpan sang aton mga katapos ang kapulisan sa isa ka ginapatihan HIV or HVI mga K5 sorry nga suspitsa dudugay na ni kuno siya nagalibot-libot kay nagabaligya diri sa siyudad sang Rojas mga ka K5 ang source sang druga nga na recover sa nasambit nga persona. Diri ang operasyon sa siyudad may no, may 9.9 grams nga recovery ang aton sining makatapos ang kapulisan. Ang ining suspitsado mga K5 in and out na sa aton sining prisuhan sa siyudad sang Rojas. Ako na mga balita diri sa amon sa Kapis matulog tawo. Hi, back to you, Bacolod.
1: Salamat kay Kapis Sir Jobert Lago. Agatuan ta na mga K5 ang antike Sir Milmar and Sir Nestor.
3: Lupang doon nga balita dyan sa probinsya kang antike, Domingo kahapon nga adlaw, pero imbes nga medyo lipay, kasubo ang nabatsagan kang pamilya, no, kansang ka 56 anyos nga mangingisda matapos malumos ang anda ka dyan nga himata. Alin ka rin dyan sa Nogas Island kay may birthday, galisan na to sa may aninii. Kang maguli rin sa dao, dyan sa may barangay Diklong Pagdungka, kabangka na mga alas 3 sa hapon. Nagpabilin, pagkano dyan 56 nga mangingisda, kag nagrigos-rigos, sus, wala ya one sa nakasagap kang diyang andang himata igo magalas 7 sa gabi nasa puan nanda sa darayahan 30 metros sa linsanang bangka nga wara ren ti kabuhi ang nasambitan nga mangingisda.
4: Dugang pagid nga mga balita bugali watcha ka probinsya ka Antique K5 Services sa Negros Island Region matapos nga gin-appoint bilang acting commander kang Reserve Command kang Armed Forces of the Philippines si Colonel Jose Tadio M. Javier II kang Philippine Air Force si Colonel Javier Tumandok jakang banwa kang hamtik tanang nagtalos kay Brigadier General Ferdinand Jimenic Ramirez nga nagretiro matapos ang apat kadekada nga serbisyo sa Philippine Army at anakadya ang bugto ni former board member and deputy commissioner kang Bureau of Immigration attorney J. Tubing Javier kagbata ni former hamtik mayor Jose Nini Javier.
3: So far mga balita na po dyan sa probinsya ka Antique, balikan ninyo ba Bacolod?
1: Salamat kay Antique Sir Melmar and Sir Nestor mga kaki 5 as katuan tala mga kaki 5 tabukan na to ng Kalibo Sir Michael Celorio Kalibo.
5: Sa panahon sa Kalibo, kabilog ng probinsya Aklam na dinalagon kahapon ang giniwat nga K5 Live Reporting Competition. Ano rin kauna-unahan, K5 Sir Visayas, Negros Island Radio. Kaga kahapon, masinadya, masindukot ang inkwentro hanay sa tunga sa secondary kag sa tertiary level. Ang nagadaog, no? Magarepresentar sa regional competitions ang live reporting.

0: reporting na to, no? Sa secondary, ang nagdaog mga ka-K5 sa second runner-up si Emmanuel Ignacio San Catalino Emprado National High School, mga ka-K5. Kinasundan ang first runner-up o si Jeff Ayesa Esguera. Kag ang champion si Kiel Panganiban sa New Washington Comprehensive High School. Kita ay tada sa regional office si Rick. O kag ang sa tertiary level, ang second runner-up si Mika Anforte sa Aklan Catholic College. Ang first runner-up si Lara Glineth Sokgang sa Aklan State University New Washington Campus. Kag ang kampyon, amo si Jolene Olano sa ASU Banga, Aklan State University, Banga Main Campus, mga ka-K5. Kag, doon natin yung mga balita, 244 cases ang dengue diri sa Banuasang Kalibo, alarming sunog ka SB member Kitsilosis, apat na diri ang patay, nag-advise sa Subong, nga kung may lagnat, ipa-hospital dayon para ma-dengue test, hindi pagbaliwalaon ang hilanat sa Subong ang mga panyempo. Anong, amo nang mga kampiyon yung mga balita, kag-ari man galik kahapon diri si Sir ABP, kag Sir Andoy, kag ang ilang mga upod, damog niya salamat. Balik sa imo, Bacolod!
1: Salamat gid Sir Michael Silorio mga ka-K5 sa Kalibo diri sa amon sa siyudad sa Bacolod mga ka-K5 kun anong kadalagaan nga ang kontra sa ginpatigayon nga live reporting competition diri sa amon ang League of Champion man tinaangkon sa ikaduha nga kwan o sa kahigayunan mga ka-K5 back-to-back champion ang counterclockwise nga sa itong 24 nagdaog man siya nag-champion man eh subong siya Japon mga ka-K5 bao nakuha agad sa counterclockwise ang 30,000 pesos nga premyo.
2: Sa iban pa niya balita mga ka-K5, isa ka milyon ka pesos nga balor sang gadgets sa ginkawat dito sa siyudad sang Kabankalan Domingo alas 3 sang hapon. Sa diin, may duha na ka-suspect kag ginapangita pa ang mga kaupdanan sini nga kung sa diin ginransak ining ilang baligyaan kag naglabot gid sa isa ka milyon nga mga balor o balor sang gadgets ang gintaban sa mga makawat.
1: Amo ang mga balita na mo sa siyudad sa Bacolod. Hindi ko na pagibalik sa inyo. Salamat gid iloy loro wasan tiki kag Kalibo.
3: Balita K-5.
1: Ginakulabos kita sa panahon. May panahon pa panunin din aton, Kuya Rodi. May nga agalang kay Kuya Rudy. Sige! Ma'am Meraros Lingaya kag George Lauso dira sa Totong Store sa Handumanan. Good morning lang. DTX Pabanid Morning Newscast. Masunod namin kag K5 Kulin ko via Insero Van Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Romel Oya, kung sa K5 Babes Gandalaw.
2: Naman si K5 Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon na balita, balita Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ang katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
3: ako, tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag napatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Let's go.
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy, let's go with the flow.
9: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
7: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayong mga gawin. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. My long lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa Salon Pass. This is a mental health classic for generic Salon Pass. Symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikot.
10: Halin sa pinakamataas nga bukid.
11: Nak! Kamusta nga?
10: O sa pinakamaliyo man nga isla.
11: Day, gagraduate na ako.
10: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
12: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
13: Papauli na ko ka!
14: Go forward together. Globe.
15: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
16: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid kabon.
18: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today. Super

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. The Super Seat Fest.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa isuno sang aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
3: K5 News FM.
1: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
3: DTX 500 Morning Newscast.
1: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
2: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Lunes, Oktubre 12, 2026.
4: Makita at magbabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
2: Para sa ato ng mga pangulong, dinalan.
1: Balitang Regional.
2: Himataan ni Iloilo City Mayor Trenyas ng hit and run sang talipapa kag tricycle suspect ginpalukpan sang armas sa mga pulis.
4: Mas sobra byante siya tumigil ka food packs ginahanda sa DSWD Antique para sa epekto si El Nino sa probinsya.
1: Balitang National.
2: Budget para sa cancer patients sa Pilipinas nagsaka sa 3.75 billion pesos sa 2027 national budget.
4: Grupo sa mga konsumidor nagkakaangawa sa plano sa strikes sa transport sector.
1: Balitang International.
4: Filipino National dadakpan sa airport sa pungsod Malaysia sunod sa PDEA.
1: Balitang Sports.
2: EBL kag Spikers Surf 2026 nagsugod na.
1: Balitang Entertainment.
4: Jose Ordeliano, second runner-up sa Mr. Global 2026.
1: Balitang Negosyo.
2: Kag sa aton nga balitang negosyo, presyo sang diesel mabuhinan na samtang madugangan naman ang presyo sang gasolina sa Oktubre 13. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang Regional.
2: Counterclockwise, nakuha ang back-to-back titles sa K5 League of Champions. Nakuha sang counterclockwise ang back-to-back championship titles sa K5 League of Champions. Ginpatigayon ang ikalimang season sa Bacolod City Government Center o kin BCGC Domingo ng adlaw Oktubre 11. Sa madumduman nga nakuha sang grupo ang kampyonato sa itong ika-apat nga edisyon sa Bacolod City Public Plaza sa kaparehong adlaw. Napauli sang grupo ang 30,000 pesos kag nakuha man sini ang best in music kag best in male dancer. First runner-up naman ang Murcia Force Gravity kag nagpauli isang 25,000 pesos samtang second runner-up ang OBS Negros kag nagpauli isang 20,000 pesos. Nakuha naman sang Murcia ang best in costume samtang nakuha naman sang Mongolak ang best in female dancer kag best in production number. Ang Mongolak kaupod ng tatlo pa ka mga team nga wala malakip sa top 3 sa kompetisyon ang nakabaton sang tig 5,000 pesos nga consolation prizes. Ang K5 League of Champions ang tuigan nga ginapatigayon sa K5 News FM Bacolod sa pagpanguna ni Doc Ramel Uy, President kag Chief Executive Officer sang K5 News FM Philippines kag Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Incorporated.
4: Isa pa ka explosive eruption, posible nga magluntad sa Bulkan Canlaon. Posible naman nga magluntad ang isa pa ka explosive eruption sa Canlaon Volcano kasunod sa paglupok sa Bulkan sa tong Sabado, Oktubre 10. Sunod naman kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology GFM PVOX Director Teresito Bakulkol nagapabilin sa level 2 ang alert level sa Bulkan Canlaon kung sarili nagkakaulugan nga posible nga magluntad pa sa liwat ang eruptions o kung paglupok sa Bulkan anuman nga oras. Base naman sa records ng ehensya, makalima na kabeses nga nagluntad ng explosive eruption sa Canlaon Volcano sini nga tuig. Sa karon natunan pa sa mga eksperto sa PVOX kung bala dapat nga ipasak ang alert level sa Mount Canlaon.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 ng aga.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa dugang pang balitang Regional Super Kids Karas ang DSSD Bacolod nangin madinalagon. May balita si K5 Red Salgado.
3: DTX 500 Morning Newscast.
5: Nangin madinalagon ang gitbatagayon nga Super Kids Karas sa Department of Social Services and Development o DSSD Bacolod kagina sang hapon Oktubre 11. Ginsiling ni Richelle Manga pamuno sa DSSD Bacolod nga milkinyantos ka mga kabataan gikan sa mga kalain-lain ng mga daycare center sa Bacolod ang ginpili para mga beneficiaryo sang programa. Ang mga kabataan na nakabaton sa mga regalo gikan sa mga sponsors sa Gugma Foundation sa Mascara Festival 2026. Isa diri nga naghatag sa kalingawan amo ang Jollibee Foods Corporation pinaagi sa ilang matahom nga mga mascot kag naghatag man sang pagkaon. Sa nasambit ng programa nagpatigayon sang pagpakita sa mga talento sa mga kabataan kag parami nami sa mga costume bilang superheroes.
6: So this is also our way man o nga ipalambot ang mensahe nga ang kada kabataan naton unique sila, nagdamo gid sila potential. That's why ang support sa mga parents, sa ilang community, kagsang tanan-tanan no, is important gid para malabot nilang ilang adamgo. At the same time, kay Gatipon kita no, may mga damo kita mga activities for the celebration, hindi lang kada maskara no, but all year round, it's important nga tulukon natin kung paano man ma-enjoy ang mga kabataan kag ang aton man ng mga decisions dapat gina-consider gid for me, no? Ilang ang kinamataran kag kung ano ang makapamaayo para sa ilang.
5: DTX 500 Morning Newscast and it's a K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Imatani Iloilo City Mayor Tranias ng hit and run sang talipapa kag tricycle. Suspek in panukpan sang armas sa mga pulis. May balita si K5 Karen Badilla.
3: DTX 500 Morning Newscast.
7: Inason ang optometrist ng lalaki matapos sinigin panukpan sang armas lutang sang kapulisan kasunod sang iya pag hit and run sa isa katalipapa ag tricycle sa Barangay Baldosa, La Paz, siyudad sang Iloilo pasado alauna sang kaagahon Oktubre 11. Ginkilala ang suspect nga si alias Paul, kompirmado nga himata ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Iloilo City Police Office upon ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, ginpahayag sini nga una nga nabungguan sang suspect ang talipapa sa corner kag ang tricycle sa Barangay Baldosa apang nagpadayon ini sa pagmaneho sa din alerto sang pumuluyo ang kapulisan kag nagtawag sang 911. Madasig naman nga nagresponde ang kapulisan sang Iloilo City Police Station 2. Ginbalabagan sa mga otoridad ang suspect nga yara sa sulod sang salakyan apang imbis nga magpanaog, nagpalagyo ini rason nga nagpalupok sang armas lutang ang tatlo ka pulis. Unsa naman kaigo ang naangpon sang salakyan sa diin nadapisan sa tiyan ang suspect apang indi pa matumod kung iya ini sang bala o kung agsik sang nabuka nga windshield. Ginlagas naman sang kapulisan ang suspect tubtog nga nagpondo ini sa isa ka gasolinahan kag nag-hands up sa mga otoridad nga sakop na sang barangay Kaingin sa amuman sa gihapon nga distrito. Sunok pa kay parilya bangod nga ginadumilian ang warning shot o kung anuman nga pagpalupok bisan may ginalagas nga suspect, temporaryo nga ginpaidalom sa admin relief ang tatlo ka pulis nga nagpalupok sa din gin-turn over sa crime laboratory ang ila service firearms para sa examination. Samtang wala naman sang plano nga magpasakas ang kaso ang tag-iya sang talipapa. Nahibaluan nga gikan sa isa ka event ang suspect ang ginapahayag nga yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. Ini si K5 Karen Batilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo.
0: K5 News FM.
2: Sa dugang pa nga balitang regional, masobra Vienta 7,000 ka food packs ginahanda sang DSWD Antique para sa epekto sang El Nino sa probinsya. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
0: DTX 500 Morning
8: Newscast. Nasa 27,198 ka family food packs ang ginpreparar kang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD Antique sa posible mangin epekto kang El Nino sa probinsya. Base sa ginpresentar nga datos kang DSWD Antique sa ginpatigayon nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council meeting, ginalakipan dya kang barbasang may 5,000 ka family food packs, kulasi nga 3,400, tibyaw nga 3,000, tubyas fournier nga 2,500, bugaso nga 2,300, bilison nga 2,200 ka family food packs, Sebaste kag San Remeo nga may tig 2,000, San Jose nga 1,700, Hamtik kag Valderrama nga tig 1,000 ka family food packs, Libertad nga 598 kag Animii nga 500. Sa talad padayon nga nakatutok ang ahensya sa koordinasyon man ka mga partner agencies, agad matugruan kang nagakaigo nga bulig ang mga apektado nga pamilya. Kag balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang Kampyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
4: Mapingin 200 ka mga armas ginsungka sa Central Luzon. May balita si K5 Eileen Sanchez.
0: DTX 500 Morning Newscast.
9: 187 baril na paso na ang rehistro ang kusang loob na isinuko ng mga may-ari nito para sa diktas na pag-iingat sa Central Luzon sa loob lamang ng nakalipas na 24 na oras. Ayon sa Police Regional Office 3 o PRO 3, naging posible ang pagsuko ng mga baril sa pamamagitan ng pinaigting na pagpapatupad ng accounting and disposition of firearms with expired registration o ADFER program. Sinabi ni Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jess B. Mendez na patunay ang naitalang bilang ng bisa ng sama-samang pagkilos ng kapulisan, maayos na koordinasyon at pakikipagtulungan ng publiko. Binigyang din ni Mendez na ang maayos na pagtatala at pag-iingat sa mga baril na paso na ang rehistro ay makatutulong upang mabawasan ang mga posibleng panganib sa mga komunidad. Dagdag pa niya, katuwang ang Unified 911, patuloy na pinatitibay ng PRO 3 ang mga hakbang sa pag-iwas sa krimen at mabilis na pagtugon sa mga emergency upang higit na mapangalagaan ang kaligtasan ng mga mamamayan at kanilang mga tahanan at komunidad. Balita mula sa Central Luzon. Eileen Cabasanchez para sa Kampyon na Impilan. Kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning News.
2: Samtang PIDEA ginpasang kadang inspeksyon sa mga terminal sa Negros Oriental, may balita si K5 Rufa De Vero.
0: DTX 500 Morning Newscast.
10: Sa PNP Philippine Drug Enforcement Agency sa Negros and Region, ang mga inspeksyon gamit ang mga cleaning unit sa mga pangunahing daungan, paliparan at mga terminal sa Negros Oriental ngayong October 2026 upang maiwasan ang pag-transport ng mga ilegal na droga. Pinamunuan Intelligence Officer to Christian Giriala ng Seaport Airport Interdiction Unit ang operasyon na nag-inspeksyon sa Dumaguete Port, Dumaguete Cebulan Airport, Ceres Bus Terminal, MTS Van Terminal at DGT Van Terminal sa Dumaguete City. Isinagawa ang mga inspeksyon sa may pagtulungan ng mga otoridad sa daungan, airport police, terminal management at mga security personnel upang matiyak na hindi ginagamit ang mga terminal bilang daluyan ng mga ilegal na droga. Ayon sa PDEA NAR, lahat ng inspeksyon ay negatibo sa ilegal na droga habang patuloy nitong itinatalaga ang K-9 unit at pinapalakas ang kooperasyon ng iba't ibang ehensya para sa ligtas at drug-free ng mga pasilidad sa transportasyon.
11: Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog halingawa sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Police Regional Office 10 naghahanda na para sa 47th Lanzones Festival. May balita si K5 Gay Buscayo.
3: DTX 500 Morning Newscast.
12: Naghahanda na ang Police Regional Office 10 para sa 47th Lanzones Festival sa Camiguin, kilala bilang Island Born of Fire. Aabot sa 252 personnel ang ipapadala sa probinsya ng Camiguin sa Northern Mindanao. Sa bilang na ito, 169 PNP personnel ang itatalaga para sa public assistance, emergency response, traffic management at security services. Karagdagang 83 personnel mula sa HPG, BFP, AFP, PCG at PDEA. Layunin ng deployment na matiyak ang kaligtasan at kapayapaan sa selebrasyon mula October 18 hanggang October 25, 2026 sa Mambahaw, Camiguin. Hinimok ni Pro Tem Regional Director, Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang kapulisan na manatiling mapagmatiyag, maagap at wasto sa pagtugon, magalang at maging profesional sa pakikitungo sa publiko.
13: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
2: Sa katapusan ng balitang regional, tag-iyas ang punong dakop sa Bybus operation sa Capiz. May balita si K5 Myla Fuentes.
14: Dakop ang katag-iyas ang fish pond sa gingkasang Bybus operation sa Tanzazor Panay, Capiz. Ginkilalang nadakpan kay alias Gloro, 31 anyos, kagresidente sang Tabok, Pontevedra, Capiz. Nakuha sa paghinakop sini ang apat ka sachet sa ginapatihan Shabu nga nagabugat 9.9 gramos kag mayra sang standard drug price nga 67,932 isa ka libo nga Bybus money kag pila ka mga non-drug items. Ginakabigman ang akusado bilang high value individual kag provincial priority target list. Sa karon nakahunong na ang akusado sa Panay Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
4: Balita Regional, ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning
2: Newscast. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
3: Balitang National.
15: Balitang National.
2: Budget para sa mga cancer patients sa Pilipinas nagsaka sa 3.75 billion pesos sa 2027 national budget. Ginbulgar ni House Minority Leader 4P sa Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan Domingong adlaw Oktubre 11 nga mayara sang budget ng gobyerno nga ibulig sa mga cancer patient nga nalakip sa 2027 proposed national budget. Suno kay Libanan may budget nga 3.75 billion pesos ang gobyerno para sa Cancer Assistance Fund o CONCAF sa tuig 2027. Mas mataas ini kung ikumparar sa budget sa 2026 CAF nga mayara lamang sang 1.5 billion pesos. Katuyuan sang pagpadako sang budget sa CAF sa tuig 2027, amo ang pagpadamo pagid sa mga Filipino nga mabuligan kag makaangkon sang access sa cancer screening, early detection, diagnosis, treatment, kag iban pa nga mga importante nga serbisyo medikal para sa mga pasyente. Ma-avail ang Cancer Assistance Fund pinaagi sa Department of Health o kung DOH run hospitals kag health facilities nationwide.
4: Grupo sa mga konsumidor nagakangawa sa plano ng strikes sa transport sector. Nagasangayon naman ang mga grupo sa konsumidor sa Pilipinas bago naman sa plano sa trucking sector nga magpatigayon sa strike kag wadi pa ba siya ang ilang mga concerns kag mga reklamo sa gobyerno. So na naman sa convener nga si Citizen Watching si Christopher Belmonte, mahalitan lamang ang mga konsumidor kompetidor sa plano nga transport strike sa mga trucker groups. Ginparayag pa ni Belmonte nga nabudlayan na mga ordinaryo nga Filipino bangon sa sitwasyon sa Pilipinas kag ang plano nga port holiday mas makadugang pagid sa palas-anon sa mga ordinaryo nga pumuluyo sa pungsod. Bangod naman sa strike, posible nga maapektuhan ang transportasyon o kon biyahe sa pagkaon, medisina, fuel kag iban pa nga mga importante nga mga produkto. Ginparayag man sa Convenor sa consumer kag mamamayan nga si Louis Montemayor nga kinahanglan magpadayon ng operasyon o kon serbisyo sa trucking sectors samtang ginapatigayon ang negosasyon sa tunga sa gobyerno, shipping lines, port operators, container depots, kon depots kag truckers agod nga magkakita naman sa konkreto nga solusyon sa problema sa trucking sector.
15: Balita International.
4: Filipino National na dakpan sa Air Force sa pungsod Malaysia suno sa PDEA. Ipinpaparmar sa Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA nga may Filipino National nga na dakpan sa Air Force sa Laos, Malaysia sa tinalikdan ng Oktobre 1. Apang iklaro naman sa PDEA spokesperson nga si Attorney Joseph Frederick Kalulot nga kinahanglan pahibaloon sa ngayon siya kung bala drug courier o kon hindi ang nadakpan ng Filipino. Sa una naman nga mga inadlaw sa simana, gin-report sa Malaysia ang pagkadakop sa 521 ka kilo sa ginasuspetsyuhan Cebu sa Laos Airport. Base naman sa report, ginbutang sa private jet nga ginapatihan magapadulong sa Pilipinas ang nasambit naman nga kontrabando. Ginarkilahan sa pila ka mga individual ang nasambit naman nga sakayan pangkawaan apang wala pa sa kompleto nga detalye angot diri ang PDEA. Ginpaliagman sa ehensya nga mayara na sa impormasyon o kung detalye angot sa Filipino National nga suspect naman sa krimen apang hindi ini mapagwa sa publiko.
15: Balitang Sports.
2: Sa ato naman nga balitang sports, PVL kag Spikers Turf 2026 nagsugod na. May balita si KFM Troy Lawrence Basa.
16: Nagsugod na ang Premier Volleyball League All Filipino Conference kag Spikers Turf Invitational Conference sang Sabado, October 10. Una nga naghambang ang Chaco Mucho Flying Tyrants kag Capital One Solar Spikers at iin nagdaog ang Chaco Mucho sa scores nga 22-25, 18-25, 25-17, 25-20 kag 15-8. Ginkilala si Aya Laure bilang player of the game na may 22 points. Ginsunda naman ini sa Alpha Insurance Protectors kag Savoj Aesthetic Spin Doctor Sariin. Nagdaog ang Alpha sa scores ng 25-22, 19-25, 26-24, 22-25 kag 16-14. Ginkilala si EJ Casana bilang player of the game na may 4 points. Sa ulihi, nagatubangay naman ang Creamline Cool Smashers kag Akari Power Chargers Sariin. Nagdaog ang Creamline sa scores ng 25-18, 25-21 kag 25-18. Ginkilala si Gemma Galanza bilang player of the game na may 16 points. Nagtingob hampang ang PVL kag Spikers Turf sa SM Seaside, Cebu, Arvina. Para sa balitang sports, nagdurog sa Direx 533 Bayug at MyTC. Ako si Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Balitang Entertainment.
4: Sa Balitang Entertainment, MJR Deliano, second runner-up sa Mr. Global 2026. Nagtapos naman niya second runner-up ang tiglawas sa Pilipinas nga si MJR Deliano sa Mr. Global 2026 pageant nga ginpatigayon sa Bangkok, Thailand kagabi Sabado, Oktobre, konsang Sabado, Oktobre 10. Nagabank na naman si Deliano sa top 3 konsang nakasumpong sini ang mga tiglawas gikan sa Turkey kag Nigeria para sa titulo. Apang napatlawan si Deliano nga magkuha ang corona kaging kilala naman niya second runner-up. Ginkoronahan naman si Dylan Derek Lee sa Turkey bilang Mr. Global 2026 samtang first runner-up naman si Bethel Bamara sa Nigeria.
15: Balitang negosyo.
2: Sa ato naman nga balitang negosyo, presyo sang diesel mabuhinan samtang madugangan naman ang presyo sang gasolina buwas nga adlaw. Mabuhinan ang presyo sang diesel buwas nga adlaw Martes, Oktubre 13. Sunod sa mga eksperto, posible nga mabuhinan sang 2 pesos kada litro ang presyo sang diesel base sa 4 ka adlaw nga mean of Platts Singapore trading kag foreign exchange averages. Posible naman nga madugangan sang tubtob 2 pesos kag 20 centimos kada litro ang presyo sang gasolina. Subong adlaw nga Lunes, i-anunsyo na sa Department of Energy o kon DOE ang ginpagwa nga price adjustments o kon ginpahanugutan nga price adjustments sa presyo sang fuel. Subong kon buwas nga adlaw Martes, mag-aumpisa ang implementasyon sang price adjustments.
15: Now,
2: Mga ka-K5, amuyad kong dalag ko ang mga balita na batian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 74 days na lang, Pasko na. Ako si ka-K5 Zyro Van Huya sa Albay.
4: Padayo lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of the Philippines. Ako naman si ka-K5 Kulina Manzanares Cubia.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang Kalingawan sa Negros, K5 News of the
3: K5 News FM.
17: D3 Bio.
18: Problema sa pangkaso?
17: Hilana, sipon, kagubo,
18: tugasong virus, kagbiklobyo.
17: Ang D3 Bio ka na.
18: Ang D3 Bio,
17: puno sang lauric acid,
18: na ginahimo
17: monolaurine sang aton lawas,
18: nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
17: Mag D3 Bio,
18: adlaw-adlaw.
17: D3 Bio,
18: D3 Bio.
17: Senior citizen ka na bala?
18: Kag medyo
17: nipato na,
18: ibalik kag protektahan ang memorya.
17: Mag D3 Bio ka na.
18: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio,
17: na isa ka sahi ng brain food,
18: kagantin luman sa aton uto,
17: rason
18: nga gandami ang memorya.
17: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
18: DTX 500.
17: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
18: Mag DTX 500 na.
17: May ampalaya extract
18: nga bugana sa charantin
17: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
18: Likawan
17: ang komplikasyon dala sa diabetes.
18: Mag DTX 500 na.
17: DTX 500,
18: ang free radical neutralizing supplement.
17: Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
18: Likawan
17: ang komplikasyon
18: kag balatia.
17: Mag DTX 500,
18: ang pinakakampiyon
17: ng antioxidant.
18: DTX 500,
17: Mighty C,
18: ang alkaline ng vitamin C.
19: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagbabaskog sa lawas.
17: Mighty C, Mighty C,
18: ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
17: Mighty C,
18: babaka sa mga butika.
17: DTX Beauty Soap.
21: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
17: DTX Beauty Soap.
18: Babakan sa mga butika.
17: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
23: So na,
22: problema, gid ako sa akong body odor.
23: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
22: Pero subong,
23: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
22: Kag
23: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
22: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap.
18: Babakan sa mga butika.
24: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
25: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
26: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
25: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: Let's go!
30: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
29: go with the flow.
30: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
29: Charmy,
18: let's go with the flow.
31: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2 in Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263 388 series of 2026.
18: EQ Tinyo ang saya
32: with EQ Diapers
18: e-raffle promo.
32: Ang pananakit sa kanawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi.
18: Mag-usar sang salon pass.
32: May direct edinga sang ka para maka-penetrate sang sakit.
18: Naka-epekto sa surut sa
32: isang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa Lone Pass. This is a mental health acetic camphor. It's generic name sa Lone Pass. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa Lone Pass, may direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikot.
0: Halin sa pinakamataas nga bukid.
1: Nak! Kamusta nga?
0: O sa pinakamalayo man nga isla.
1: Nay, gagraduate na ako.
0: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag-internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
5: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
6: Papauli na ko ka!
7: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, series of 2026.
8: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kabon.
32: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today. 101.5 K5 News FM.
11: Araw sa K5 News FM Philippines, Lasay Street, di uno sa aga.

0: Mga K5, 74 days more to go, kag Pasko na.
1: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
2: Kag himay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pila ka mga opisyalis sa gobyerno.
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kibibaluan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
2: Te, ano nang resulta sa kaso?
4: Ulat-ulat lang!
2: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With KK5, Aljan Castaño. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos!
0: Isa ka, my day, good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta ato naman mga KK5? It's a beautiful Monday morning. Monday maskara mga KK5. Kamusta kamutaran? Labi lang aton nga mga kauturan sa igan sa may bayon tunga sa kaumahan, ibabawasan kamugiran. Lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanag Banuas ang Bacolod. Saliwat, welcome. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines. And good morning, world.
5: Good morning, Foro de los Pueblos.
0: It's a beautiful Monday morning. Kagkabihin nyo sa ring Power Do. Ako si K5, L. John Castaño.
6: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
0: Abi ang inyo riding in tandem until 9 in the morning. Dari sa inyo paborito nga panatuntunan kada aga.
5: Foro de los Pueblos.
0: Ari kita sa PETSA 12 edition sa bulan sa Oktobre, tuwing 2026. Well, isa na lang kasimana ng selebrasyon ta sa maskara. Highlights will be on Saturday and Sunday.
6: Next Saturday na?
0: Sini na nga Sunday.
6: Ay, nina.
0: Oh, kay Tidosi na ito subong eh. 17 will be Saturday, 18 will be Sunday. On the 17th, that is the school category, and then barangay category sa pagka 18 kakipabarik.
6: Okay.
0: And ang tanantang nga mga utod, kung medyo gutok-gutok nabi, kaya hindi ka mo makatanaw mayan, pero gusto niya rakabo sa downtown. Kung narakabo kayo ba ti SMCT, kakipabarik ang
6: okay.
0: Venue mo.
6: Okay, yes.
0: Kaya pangagda na nga nantang SMCT, ito nga ti San Gianni, nga preparahan man na bleachers mo.
6: Ang butang sa kilid?
0: Oo, ang bleacher sa Bay Center, gimpangwa. Pamutang sa kilid.
6: Atul ka.
0: And then, ang SMCT ma-provide man dugang guro ng mga palungkuan.
6: Dumayo.
0: Eh, dra sa sagwa, kung hindi ka buto ka dasok, tanaw ka mong si Ganti nga lidwal.
6: Nga may lidwal.
0: May nga lang cake, 5-2-7.
6: Isa pa na.
0: Kaya ng lidwal na makita nyo na, makita nyo iya sa K5-2-7. Dragon mismo sa north side sa SMCT. No? Tiga pa salamat kita sa mga amigo ta sa SM kay Ma'am May Castro and Sir Dave Danivas and all the executive of SM City. Kag timiara man sila ng mga artista nga dalon yung gipaberik sa pitsa 17 mo.
6: Amo na gali nga si Ethan gambal sa ako nga absent ko sa 17.
0: Ginabuligan tang SM kay nga bulig mo sa Saturn mo. Amo lang ko no.
6: Amo man lang na ngami da. No. Buligay lang.
0: Buligay lang. Kag kagabi kag gipaberik. Grabe man kadamo tao sa gipaberik naton nga League of Champions. At the same time,
6: the traffic
0: oh, grabe, dito sa may STI, West Negros University, ang Mascara Bacolod Queen. Ako ng Miss Bacolod Mascara.
6: Nagdungan, kaya ito, no?
0: Nagdungan. Pero ti, congratulations sa nadawag, taga-singkang ang winner, kang ipabirik.
6: Siyang Mascara.
0: Oh, Mascara, no? Singkang ang ginkurunahan. Okay. Si Kangkang sila tanan sa Singkang. No? Sa, si Kangkang sila tanan sa taga-singkang. By the way, isa ito ka mga utod, kundi mga kamungabayan sa kalibutan, updated ka mo sa mga happenings din sa Bacolod, kag Negros Occidental, Negros Island Region, bagi naman sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Aramang kita sa K5 News FM Negros Island, ang YouTube, and sa radio din sa Negros Island.
6: Complete.
0: Aramang kita sa 102.9 Kabangkalan, aramang kita sa 89.7 Sagay, and of course, three sa Bacolod, 101.5 FM.
6: Na, yeah.
0: Ti, ano man ginihimo nyo abroad, kami ni Kipamerica, tamyaw sa inyo sang more night. Good morning, ka good night.
1: Mga mainit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: O sa mga estudyante, nga nagakaturog patada dyan. Mga may opisina, basi nagpulaw ka mo sa mismas kara. King nagtanaw ka mo sa League of Champions, kumarikutot pa ka mo ba kayo na doon, hindi ko magbangon, King Pabiri. King ha, ala una, ako alas 12, imidya, guro na ako nakapulis balay, no? Kaya ba, doon talas 11 katapos kagabi, no? Sa mga nagkakaturog, patara dyan! Pagbarangon, doon ka mo dyan! Himos, doon ka mo kagmagpararigos! Adlaundo Joe! Kami nga po rin yung Power Do every morning ka K5 Eric and K5 Eljan. Adlaw, it's a wonderful day and a blessing to all of us.
6: And let us remember that we are the holy presence of God. Heavenly Father, salamat gid sa sining matahom nga Lunes nga inyong mugin regalo sa amon. Lord, ginapangayo namon ang imo protection against any possible eruption sang bulkan kanlaon. Palihog, halongi ang tanan nga familia kag komunidad nga posible nga maapektuhan. Keep us safe from asphalt, danger and harm. We pray for good weather, peaceful surroundings kag maayo nga kondisyon sang panahon. Hatagi kami sang kusog, wisdom kag guidance sa tanan namon nga himuon subong adlaw. Lord, please protect our families, friends, and loved ones wherever they are. Palayua kami sa aksidente, kalamidad, kag bisan anong nga katalagman. And may this Monday be filled with peace, hope, good health, and blessings. Sa imo kami nagasalig, Lord, because we know that you are always with us, and without you, we are nothing. In Jesus' name we pray, Amen.
0: Amen and Amen.

0: Outlaw.
1: Agin nyo makita mga kaki-five kinagamo sa mga kabataan lagay inom sa isa kinib nandri sa Midalan Lakson no? I-check tadi ka ron ang dugang nga mga update kay interview exclusive ni Kipaberto gakit at sa sambar.
2: Okay.
1: Actually ang gidalinan sila dogin bastos lang isa kong babae siguro arap na mga grupo yung mga budlay gini
2: sang amo outsider?
1: Sang nagtinapungulay no? So anong lang istorya sa likod sila kinagamo? Mabalaan tali karon kay plastar sa ato ni Berto Gakit sa ato ng pagpanganaga. And sa ato ni Man Panganaga baga kag mainit ka balita sa balita lokal, League of Champions kagabi kag ipabirik. Grabe, no? Kagabi sa League of Champions, ging kilala bilang back-to-back champion. Last year sila man champion.
2: Okay.
1: Subong at tuwing sila gapon champion ang counterclockwise. Okay. Grabe kaya ng performance, no? Basi baka chimpo ta karon tanay, ay pakita ta tong ilang live performance ta na.
2: Ang tao kagabi ka tanaw lang ko sa live kaya napakapoy. Kaya hindi ko kasunod dali sa kwan, sa NGC. Damugid na sakyan. So nagtanaw na lang kita sa live. Oh, grabe kay Pavel Janita.
1: Damo, tao ah.
2: Ano yun ang ila enjoyment na makita mo sa guya nila nga katahom? Kag ang lead wall.
1: Kaya isa lang ang...
2: Ka,
1: gali-gali ka?
2: Katahom, nakatakin pa.
1: Grabe.
2: Pa
1: ay, no, bago pa uniforme. At naman itong galing mo uniforme. Pero di-mind mo ko. Kung ay, titani, tapos kin. Di, tamang ko tari. By the way, sa mga utod ta, ti very successful. Kag, very colorful. Ang aton sa nga celebration kagabi, kay may ara man nga mascara queen sa piyak sa STI. Nagdaog man Singkang Airport. Barangay Singkang. So,
2: mayo man na.
1: Mayo. No? Pero may isa lang taka na diskubrihan nga hindi pa yan tuon yung puswak kagang fountain sa NGC.
2: Ara?
1: Wala pa yung puswak. Ikaw wala gasiga. Pero sa mga vlogger, yung gasiga na mo. Natingala ko kanina nga sila yung pus yung gasiga na yung puswak.
2: Tika ka peto ka to. No,
1: TYA, naputos lang kani kay Basi Malapakan to. Kaya tanong ko kasi exciting. Siguro na nga sa mga pus mga vlogger.
2: Plano tayo, mapapuswak.
1: Oo. Siling, siling ko nga sa mga vlogger, yung puswak na niya. Notice ko lang kagipan. Hindi ko nga sa mga vloggers, no? No offense, menta. Pero ang point ko, bla, dapat tuod kita ya kung nag-post kita because nga, ginapatalang na to ng tao, no mo?
2: Nag-post back na to yung iban?
1: Tigambal sila nga nami, na kung no, galing kayong paso, perspective niya po to. Eh, dito ya, hindi man to post back, kailangan mo to tao. Plus, why pa mo, gimbutangan lang lang siyang barals palibot.
2: Pero hawa na to ang tubang.
1: Hawa na. Naumpawa na. Gin birabirahan ko rin na buldos. On the other hand, sa ibang pang nagamagag mga balita, sa ato naman yung program ko rin. Ang LGU sa Kabangkalan, amat-amat sila kapatindog sa VAUSI office. Importante kina VAUSI building. Violence against women. Ano na dalun sa kabukiran? Kaya kung kaysa hindi ang away, kisa sa mag-asawa, blat. No? Kag inang mga kabataan yung mga violence, dapat managaan na sa atensyon.
2: Correct.
1: On the other hand, atong balita takaron ining lalaki naging kinastigo sa mga customer. Customer galito ng kastigo sa iya. Sa isa kalimnan, matapos ng bastos ang babae. Ang guwa niya, ang babae, gimbuligan sa mga customer. Kaya ginbastos niya.
2: Eh, isa tong tao ang kinakastigo, itong gaubabayo, bla?
1: Ti ay don't know.
2: Ba siya ba yung katigasin gitman mo?
1: Ti budlay kung tama si mo kaprisko. Kapin, kasalamat siya may sitan to. Kaya kung natong sitan to, isa lang sa kapusdak daw. Ano, kasi isa ka timo nga kanon, no?
2: Huwag gina ka. Huwag siya mga kakaon kagabing.
1: Hindi, pero in fairness siya. Hindi dito siya kabantay sa pagkaon. Ginabantayan niya premium nga ulo ka lechon.
2: Dito?
1: Sang base lechon. Grabe ang lindas lechon. Ulo sang lechon yung premium yung isa kilo.
2: Siguaga ka pa rin nga mayari. Kasi sa kuhan, may buyog nga ito.
1: Hindi kinumda mo sobra mo?
2: Niya kayo, huwag ko kakaon kagabi. Ko ba ito? Ikaw pa yung huwag kakaon kagabi.
1: Hindi, ganyoke lang na stuto ito. On the other hand, mga kakipive, tukan ta sa anong pagpakalagad. May special report kita? Hindi mo kakita, yung matulog ka lang, may premyo ka?
2: Tiyan mo na namin.
1: Grabe, $800.
2: Yes.
1: Matulog ka na lang, premyuhan ka pa. Hindi pwede nga matulog man ta, kakipive, Ricky, para mapremyuhan ta.
2: Sana all. That's the luxury now that you
1: si
2: are
1: si director Rini Ugapo ari sa to, no? Direct congratulations gida for a good production kagabi, no? Now, on the other hand, mga KK5, Ben ko upod taman karon at 8 o'clock in the morning upod ng K5 News FM Cagayan de Oro si Attorney Romulo Macalintal.
2: Ara na, secret na.
1: Ang pamangkot na ton, anong matabo sa niya sila nga gin-file nga kaso sa korte? Certiorari. No? Kag status anti, status ko ante.
2: Status ko ante, kag may TRO siya.
1: Kag may TRO. Ano na tabo? Di kay man ini-inline sa ginpasar ng Republic Act 1-2-3-2-6. Hindi ko malipat na kipabirik mo. 1-2-3-2-6.
2: Ay, isa pa na.
1: Abo na, ang nag-fix ang termino, halin sa 3 katuig, hasta sa 5 katuig.
2: Yes.
1: Nag-set sa masunod eleksyon sa November of 2028. Kaya naman matabo sa hindi kipabirik, kaya mantin, huwag pa man desisyon ng Supreme Court, naman munisugi, no, hindi nagidman madiyon na yan.
2: Talabanas to is.
1: Ibalon tali karoon na.
2: Talabanas to is.
1: Tatanan yung mga mag-aspirar pa maglagan. Ah, mati ka mo karong kaming kupon si Atty. Romulo Macalintal. Kung bala, diingid ang dangtan sa iya siling naging file ng kasus kortito bilang pagprotesta sa fixing of term. Eh, para siya circumventing the law kang ipaberik mo. Inablang gilibot-libot lang. Inablang gipalusot lang, no, guaya? Ano gipalusutan nyo lang, no?
2: Yung isla nyo lang ang lingwahe.
1: Sa postponement?
2: Ang postponement. Yung mo extension. Parang buti nga naman nag-iapon.
1: Ah, duway man pagwago ko, no? Pero talaunta, kay until now, duway pa ka-move si Supreme Court. Malang-alang na ni Kay Pabiri kung mag-move siya.
2: Actually, Tuesday, no? Monday, Tuesday.
1: Hindi kami November pa man gali ka Kay Pabiri. Kung mo kay Ki, ang matabo ka Kay Pabiri, siya sa first week ba sa December ang target nila mo?
2: Hindi, I think they will have 1 week, eh.
1: Hindi may chance pa.
2: Hindi
1: sa mga, wow, gabuhi.

0: gabi ara sa likod ta. Si Sir kag si Ma'am lipat yung pangalan, pero always ko nga monitor. Starting from Radyo Bandera days ara na sila sa aton.
1: Tika, no? Very good.
0: Ti salamat gid, no? Very thank good. You for being with us. Kag ang upod ni Sister Ruby Santillan, lipat ko sa pangalan niya. Go Brady sa mainipan, no? At tumanto sila ni Mrs. Yak gabi.
1: Bawti, no? Kita.
0: Ga monitor gid, salamat gid sa inyong pagsuporta.
1: Salamat sa pagsuporta.
0: Kag of course ang buhat ka kuya, si Kuya Cesar Garcia.
1: Ara gid.
0: Ang governor, no? Sang NIR, and of course ara man si Kuya Romeo Encarnacion. Upo dag support man sa aton. Si Ma'am Bings Delfina, toto si Susan Guillen. Bao grabe tong grupo sang KSS kalabodamo kag gabi. Sa pampanguna sa Ilarayo Foundation na manager ang mapisan nga si K5 Robert Guapo Pacardo.
1: Yaga pa nang Pacardo.
0: Grabe, no?
1: Nagpakaldo si Pacardo.
0: Lain namang basikin na pa niya.
1: Isa pa na.
0: Kabahin na lang to siya. At least nagkakalipay siya. Kaya ba siya kapulit? Sige, Baras. No? Si Albert Norbing Lorino, watching and listening from Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. Jel May Gabunal, pamati sa aton. Now, sa ato ka magkauturan, grabe, Kipaberic, preparahan ta. By next year, ginapaabot naton nga mas magainit ang aton temperatura.
1: Yes.
0: Because of not just an El Nino, but it is a super El Nino.
1: Ang laing kay, while you will experience the super hot season, kung tumupa ang ulan, baskog-baskog naman.
0: Grabe.
1: Grabe naman siya.
0: Tiko magrabing ulan niya lawig, panawag ta naman niya kung tigbalaha ang nagabi na ha, panawag ta na isla niya.
1: Oh.
0: Pero kung terrible nga pag-init kakipaberik, panawag ta El Nino. But this time around, matabo sini daw kwan siya ka Kipaberic, mas malala, mas mabugat ang init kag
1: magdupang ulan, baskog.
0: Kinahanglan Kipaberic ko stay hydrated gid.
1: Dapat ang may tisimus ni ganan nakastaka kinarto na sini.
0: Correct.
1: Kay kun iniya mga Kipaberic,
0: hindi gid magala ka expose sa init.
1: Hindi gid
0: super El Nino ni subong ka Kipaberic mo.
1: Kung nagatiner ka sa mabugnaw, dira ka na lang lugay na ikambyo klima. Tinaghakog pag inilakyan mo kasi hindi ka naman.
0: Amo na nga ang kinanglan tagid ga inom, stay hydrated kag Kipaberic, no? Hindi tagid dapat pagpabayaan lawas
1: ta. Inom tubig kag inom gid mighty sea kun pwede ka mag double triple dose pabaskog
0: para malikawan mo gid.
1: Yes, kay ang trangkaso si Real Jan.
0: Subong
1: ang
0: panahon.
1: Ang duta gulpi.
0: Correct.
1: Ama ka sa agas ta magunto initon kang initon pag kalampuas lang alas 12, way siya kalipat mapusdak sa ulan.
0: Maulan nun sa Gyapon.
1: Grabe kag magulan, grabe mikilat pa.
0: Kamu so, nagkaroon ng aton nga tutukan sa ato naman yung pagpakalagad, ining nanungod sa Super El Nino, no? Taganta ni Ligua, kagbaw doon ang pinupatay sa Russia?
1: Doon na.
0: Atong ila plug?
1: The Russian plug.
0: Actually, ginakontain man dito sa area, Subong. Hindi man nakanto sa ato, pero laing ko maghalong kita.
1: May ara, no? Na daw 92 or 93 kabilog ang ilang again isolate.
0: Kag so may mga hospital lagi pasara.
1: Gid pasara. Kay ang iban way kabalo kay pagtabo gid. You know what happened sa Russia? Ara may isa ka laboratory that they are testing on a certain drug para sa isa ka disease. Ang
0: bayal,
1: isa ka bayal
0: nga test tube, test tube, test tube, test tube.
1: Nahulog ang test tube sa isa ka chemist or something, basta isa ka staff. Nahulog, nabuka ang test tube. So ginsilhigan niyang test tube mga K5 kag may isa siya kabuka nga gin kaptan niya kag ginbutang man sa basurahan.
0: Amutong ginalinan
1: tapos pagbutang niya sa basurahan, siya contaminated na kay grabe nga virus.
0: Grabe.
1: Pagbutang niya sa real dyan sa basurahan, timing nga at around 30 minutes after ginhakot ang ilang
0: basura,
1: medical waste. Ginhakot, ginula sa basurahan kag may gibutang sa truck.
0: Grabe.
1: So na-contaminate man to ang nagahandol sa truck.
0: Kaya mo to nga ang akadamo sa mga isolate, no? Panawag talagin contain sila sa isang area. May hospital nga ginsarag niya Kipaberic.
1: Why sila kabalo kung ano to? At itong mga basurero nga naglain ang pamatsya, gindala sa hospital. Pagdala sa hospital, kundi normal na itong hospital.
0: Tigalig damo to na-contaminate.
1: Why sila kabalo nga may virus to? Sang nagpositive sa isa ka diddly nga plug or virus ang attendant sa kusang laboratorio, gin-alert ang hospital, amo to ginpasira, kay may na-admit dito nga
0: kag mga matuliro. Isolate sila tanan.
1: Ubus,
0: no?
1: Grabe.
0: So kaluluoy, damo.
1: May nakalamatay na.
0: Grabe. Kagadasig mo na kag-Hipaberic sang iya siling ano pa nawag na?
1: Paglapta niya.
0: Ang paglapta, ang pag-spread sa virus kadasig. Actually, may kanta na.
1: Ano ko, no?
0: Ang kanta nga ni na predict ni Taylor Swift.

0: Ang title niya, Zero. Ano Patient na Zero.
1: Ara naman siya.
0: Kay Bangod Amoni siya, ang ngalan sa pasyentito nga napatay, ang iyad code dito sa Russia is Patient Zero.
1: Tool ka?
0: So, that was long ago, na-release niya ni Taylor Swift ang iya sa nga kanta.
1: Mm-hmm.
0: Sa nagtuaw ini nga balatian. Kag mm-hmm. si Donald Trump mismo may ginhambal about sini nga mga balatian.
1: Mm-hmm.
0: No? May mga special dates yung ginhambal nga nag-connect sa sining natabo.
1: Si Donald Trump ang presidente sa Amerika?
0: Presidente sa Amerika.
1: Nga nga manugpakot man sa subong?
0: Tiyan mo nang hindi mention niya nga ang coincidence. Oh, no? Just like man. Ang lyrics sabi sa kanta ni Taylor Swift.
1: Basta about, lyrics na si J. Lulop makutontas na.
0: Oh, ang lyrics sabi sa kanta yung Zero, karoon di plastar ta na. Oh. No? Para maintindihan sa mga utunta. And doon alarming, no? Doon na predict nila nga may maamuni nga matabo yung mga kakipay dira sa Russia. No?
1: Grabe, eh?
0: Grabe, no? Kisa sa una si Simpson na ang sikat.
1: Oo, oh, itong imo.
0: Cartons to black. Na predict yung nga si Kobe Bryant, madisgrasya. Agbisa ng paglaya sa Amerika sa Middle East, na predict yung man. Grabe, no? For the first time ang Amerika, binayaan na nila yung Iraq.
1: Yung
0: ang Iran. Ano ang Iraq ibiyaan nila?
1: Ang Iraq ibiyaan nila.
0: Ang kaluluoy Saudi, kakipayb Iraq.
1: Subong ang Saudi, mo kahapon.
0: Kaluluoy airport nila yung pinusangan.
1: We have friends nga mga journalist mga to, pabla sa Saudi, nagkalabilin. Nagsilaylo, halin sa Dubai, nagsilaylo sa Saudi. Nagtawag kagabi, kagapon. Linga, you know what's happening here? Ngayon na mapuloy na kami sa England.
0: Why sila dipensa?
1: Yan, grabe, git.
0: Bumbahan sila, gradlaw sa notice.
1: Ang airport,
0: wasak.
1: Wasak airport. May mga patay.
0: Pito kami. Hindi ko magpati. Pito lang. Buro na ginapanubo-nubo lang nila.
1: Yan gusto ka magbalik. Hindi ko kamulat na. Lumanay na. Hindi ko.
0: Di samtang nagahulat kita more update. Magbalik na ito mga ka-K5. Ato naman istoryahan, no? Tutukad ta ining update sa bago lang natapos natin yung event. Kagkaroon ko may chance na buton tas kipay Berto Gakit para i-plastar ining kinagamob, la. Huwag manilabot sa maskara. Kailayo mo niya sa maskara. Site ko di ang kabataan, la. Amo na kung kaisa nga kung mag-inom ka mo, kaginang pagka-chickboy mo, butang istagob. At ito yung mga chickboy, ano, hipos mo lang ganit ang ipabirik mo. Ganit mga masabad, ganit ako. Ang kapadayaw niya pa na naaw ko.
1: Hindi ka relate siya na. Anong
0: blika? Kay inablang duga padayaw, gin. Hindi kayo nung irik tinirepe, abi, ano, ang ipabirik. Hipos lang.
1: Hindi ka ba di padayaw?
0: Tapos, mga Robert Pacardo, eh.
1: Na, mga tira.
0: Wala, ganit yung blagahod. Hipos lang niya, yumu-yumu, alam mag-ita na, ikaw mo.
1: Ako pang wait lang.
0: Natunblad siya ko naging 5 babes. Nakatuon naging siya.
1: Kamot mo tayo sa bulsa.
0: Ang oras sa K5 News FM Philippines na sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pala sa 55 sa aga.
2: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liw kagliko. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Pio. Health News.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Sa mga butika.
4: Kanto na ta sa mga added benefits sa D3 Bio. Especially kung may edad ka na, Sir Boy.
5: Mm-hmm.
4: Ano yung pinaka-importante?
5: Correct.
4: Kaya kung may edad ka na yan, damo na apektado, damo na nga mga organs nga hinay na, no? Especially ang imong digestive system. Now, kung pala inom ka D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang kuan, Sir Boy, imong digestive system, no? Ang tanan nga mga kagaw da pag-abot sa tiyan, like H. pylori bacteria,
5: himuso
4: na, macho na niya. Tapos ang absorption sa nutrients,
5: pigaw na kung may edad
4: ka. Pigaw na kung may edad na, pero kung ga-inom ka D3 Bio, gaka-absorb na.
5: Absorb.
4: Diba? Especially ang mga calcium, Sir Boy. Kinanglan nila kay may edad na sila.
5: Prone sa osteoporosis.
4: Amo nang nakanami kung palainom ang isa nga may edad sa D3 Bio. Hindi lang amo na, gadamo pa ang gitawag good bacteria da sa imong tiyan para nami ang absorption sa imong nutrients kung ikaw tigulang na. So kung bata ka pa nga nagainom ka D3 Bio, mas damuon pag hindi mo inom D3 Bio kung tigulang ka. Yes. Mm-hmm. Di lang amo na, pag may edad ka na, ang imo nga T-cells, pigaw na.
6: Pigaw na.
4: So yun yung sikan immune system.
6: Correct.
4: D3 Bio lang ang sikan immune system.
2: D3 Bio!
7: There are significant numbers ng mga tigulang ng mga elderly nag-develop mga epileptic mga episodes during old age, no? Most likely this affects their brain, no? Okay, most of the seniors are basically pigaw na ang pag-absorb sa glucose as a source of energy sa their brain. That's why they need ketones from D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
9: Sir JP, ang tigulang kag diabetic ka pa, dangerous mix ginaya?
6: Mm-hmm.
9: Oo, tigulang ka na, diabetic ka pa. Mm-hmm. Isa sa mga problema sa diabetes, Dok Sam, kapag pa may edad ka na, nagtigulang na abing imo pancreas.
6: Mm-hmm.
9: No, nagtigulang na si pancreas, hindi na makaproduce ang enough nga glucose. Imagine na lang abusar mo sila ka tuig.
6: And oh, then, that's,
9: the time comes nga diabetic ka na. Isa sa problema sa diabetes, Dok Sam, is hindi ka maka-absorb sang glucose.
6: Mm-hmm.
9: If you're taking D3 Bio, it would help you.
6: Mm-hmm.
9: Kaya ang medium chain triglyceride, gustong-gusto gina ang pagkaon ni brain, no?
6: Mm-hmm.
9: It's the best substitute sa glucose sa imong brain. So, makahatag siya sa imong added energy,
6: correct,
9: no? Sa imong mga cells.
6: Mm-hmm.
9: What else? Ang D3 Bio man, nagabulig nga hindi ka magka-hypertension. Ang diabetes kag-hypertension goes hand in hand na.
6: Mm-hmm.
9: Usually, pag may diabetes ka, may hypertension ka.
6: Mm-hmm.
9: So, para hindi pagit maguba ang kidney mo, bangod sa hypertension kag-diabetes, makabulig man si D3 Bio because D3 Bio lowers your bad cholesterol and elevates your HDL good cholesterol.
6: Load it mong tumara, D3 Bio.
2: D3 Bio!
7: And the best part of D3 Bio, miskan tigulang ka na, you're still functional mentally, no?
9: Ay, amuna da?
7: And your brain, when you grow old, is less and less dependent on glucose. Miskan diabetic ka o hindi. That's why you need to provide an instant source of energy in the form of ketones nga makita sa D3 Bio.
4: Ang mga bata nga wala paki sa ilang nanay kag tatay, labi na kung may edad na, hindi na pa yung D3 Bio ya.
6: Uy, pa yung nga, bakla nyo good.
4: Permi na sila tuluan.
7: Correct, no? That's why kamo mga tigulang, pamati kamo.
4: Akigi inyo mga kabataan kung hindi mo pa yung D3 Bio.
7: Correct. Ha? Para ang desisyon mo amugyapo, no? Hindi ka na pagambol, ay no guy ka na mapa, hindi ka na daki mali-mali on ka na, hindi oh D3 Bio.
4: Daka D3 Bio, hindi ko ya mali-mali on ya. Kisa sinad si Lula pag si Lulo mahambal, hoy mag D3 Bio ka na kay malipaton ka na igo ya.
9: So amo na ha,
4: alay gid man nga inom ka D3 Bio adlaw-adlaw. Kumpiyansa grabe.
6: Mm-hmm.
4: Biskan wala ka pa makapabaksin kung ka D3 Bio ka, pero kung nakapabaksin ka na, kinahanglan ka man Japon D3 Bio kay nga man abi mo hindi ka ma-infection.
6: Oh.
4: Ma-infection kay Japon biskan nakapabaksin ka.
6: Eh? Correct.
2: D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galingin hulo ko na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mabakas, magabuti ka.
2: D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Po si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. See.
12: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
13: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX, Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
12: DTX Beauty Soap.
18: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
20: So una,
19: pwede, magid ako sa akong body odor.
20: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
19: Pero subong,
20: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
19: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
20: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap.
18: Mabakal sa mga butika.
21: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
22: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Sporebiotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Sporebiotics. Kadalhay ang pag-ariya.
23: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
24: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
23: Pigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2 in Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
13: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang patanakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tutup walau kawaras para sa nagkapanalakit nga baka liyong kalikot sa Lone Pass.
28: This is a mental health acid camphor is a generic name sa Lone Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa Lone Pass, may direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka liyong kalikot.
29: Halin sa pinakamataas nga bukid.
30: Nak, kit kamusta ngay?
29: O sa pinakamaliyo man nga isla.
30: Day, gagraduate na ako.
29: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
31: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
32: Papauli na ko ka!
29: Go forward together. Globe.
28: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
33: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
34: Pag-ibig fund, solid kabon.
13: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
0: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
5: K5 News FM League of Champions 2026.
6: K5 League of Champions,
5: brought to you by
6: Do XM Incorporated, Panaad Branch.
5: Basta barato kag di kalidad ng putrosiklo, Do XM Incorporated.
6: Honorable Mayor Greg Gasataya,
5: SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang, Rigas Kugas. Mendoza's Lechon, basta manamit ng lechon baboy kag barato, Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City, GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Litsyon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Litsyon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. 5-Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. 5-Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, atubangan Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers, Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Magkakipag mga oras sa alas 7:12 naman sa aga. Yes. Pabalik kita sa inyo naman nga para tutulad. Back to the ball game. Kipay Beric, kaduha ko nagpuksi isang DTX Coffee Mix. Kaya una ko nga DTX Coffee Mix, salain ko nga tasa na butang. No? Subong ako lang yung tasa.
1: Kaya ko nga. Doon ko ito pa na yung tasa. Tanong imo na ulaw na ako.
0: Sino ko nga doon nagbukas man ko. Tuyog ko yung Kipay Beric. Galing kailan nga tasa na butangan ko. No? Do, mayo lang kay tasa lang gitalangan ko.
1: Natali ko masugpon subong.
0: Ang lain lang kung laing balay masudlan ko.
1: Ang natali subong ko. Sa tasa ka lang dapat magdalang, hindi kita balay.
0: Oo. Busos. Tingala ko nga ma. Naku, sa ininit. Yung ininit na nga doha. Nabubuo na tayong ininit sa imo tasa. Pagbukoy, sabi ko nga, huwag maniunod ako. Higo ko rin yan ako. Sabihan ko galing ka tasa, nabutang ang kape.
1: Dapat sa tasa ka lang magdalang.
0: Amo ng epekto kung excited ka na mag-inom sa isa ka tasa ka DTX Coffee Mix.
1: May chia seeds mga K5.
0: Abi, ang tanong, wabla kung paano. Sa gamsamon. Sa gamsamon. Init-init pa mo.
1: Namin sin yung DTX Coffee Mix. Kaya nagkakape. Amo nang sulit-sulit naman. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Nga ano importante nga i-detoxify mong lawas mo. Ang mga pagkaon ta mga K5 may mga latak na
0: dera
1: bad
0: may bilin sa sulod
1: din sa lawas mo. So kinang pagwaon mo na siya. There's so many things to detoxify but the easiest
0: may inom ka lang sa DTX
1: and the most convenient is DTX Coffee Mix. Yes. Pagkape mo, gilatinduan yang gut mo tinai mo, dugay-dugay magwa na siya pagwa niya. Ya tinlo ng tinai mo na siliga.
0: So amo nang DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na naka-detox ka ba? Walay sa payan, isa na lang kasi manang nabilin, highlights na.
1: Dasig mo?
0: Kay man sa Sabado, highlights na.
1: Dasig mo?
0: Domingo is the final. Finale.
1: Malawa.
0: Di bang garit-garit na gapon na?
1: Garit-garit.
0: Si Mayor Greg na sa taya, wala untat niya garit-garit mo.
1: Kag?
0: Kag ang advice na sa mga vlogger? Hindi lang ka mo magambal nga nagasiga na sa pla sa NGC kay Wipa. Ang tao, hagakantutog, expectar ang matalaw. Diyos mio, yung pinotos, galikimus.
1: Sige, DN. Ngayon nagpiswet na to, kita ko, gin.
0: Ha? Din?
1: Ngayon dito piswet, gang. Kuha lang to, ah. In your dreams lang to. Ngayon, skipay po, panigpuswa ko.
0: Pero, gapang garit-garit si Mayor Greg sa taya.
1: Okay, garit-garit.
0: Kag ang mga konsiyo sa syudad.
1: Mm.
0: Kaya karon, i-congratulate na gali ang pits kara ni Councilor Romero Baez.
1: At tukot to, nagkanto ko.
0: Katahong, kagipay, berik. Kada mo, 201 ka mga ido. Karon, makita ng porsyon, bla. Kaya hindi lang ni kagabiya mga kids.
1: Pangbata.
0: Pangbata to.
1: No.
0: Ating aton first part kini isang K5 pambata. Mag grabe nga premium palang tagana. Kada mo sponsor ni K5 Bronze Palma. Oh. Would like to congratulate K5 Bronze Palma in the entire K5 Bronze
1: Mayo,
0: Music
1: Mayo,
0: team.
1: Mayo. Damo.
0: Job well done sa inyo. Kay ASM Marv Aranuez, silang in charge sa program. And then Lori the Explorer. Damo, tumulapan si Lori the Explorer.
1: Kakulog ka ba lang?
0: Ang pamangkot ako nimo. Ang pamangkot yung K5 Bronze Palma. Yes! Pwede bala ka mo makatag sa inyong paborito nga programa kag angkorman sa K5. Sa aka diyon may nagsaka dayon. Kakulunong sabat.
1: Sabat ya.
0: Puro dilos mo blue skin, no?
1: Ay na siya. Mayo.
0: Eric Tedere, piso ko lipi naman kot ni Lori. Si kagay to ta si sino ang host sa sino ang Gaporo Trivia. Magkadlagan naman. Si kasi si Lori Gambua.
1: Nadala siya. Kampiyon, kampiyon. Dahil Lori na mo pa.
0: Damo pag singgit mo si ay sino ang kurman kay Liban BPS ka si sinaganas lang yung pasakas mabaw.
1: Kung kinalagi nila.
0: Kila, but siguro ka pamati gin sila.
1: Pamati sila. Pamati
0: sila. So, amo na nga ton nga pinaka-latest nga bantayan. Si Mayor Greg, gabi ka pang garit-garit. Gabi successful ang Miss Bacolod Mascara mo.
1: Okay.
0: No? Para sa dyahon ta ni, habi mang garit-garit aga pa. Kipabitan, nakainom naman kami kape ah. Ha? DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka na, nakadetox ka pa, di mapaiwol-iwol pa ta. Mapaiwol-iwol pa ta.
1: Iwol-iwol.
0: Okay! Itan!
1: Halot!

0: Yus.
1: Trabe.
0: Kampiyon, kampiyon.
1: Ti Ari naman ah.
0: Amo
1: ning garit-garit na mon sinyo.
0: Pero may ara good news.
1: Ano ang good news?
0: Kundi nga itong ginagarit-garit niya sa iya K5 yung Mascara Music, E.L. Jaime. Sa drum and bugle competition,
1: okay.
0: Sinong nag-champion?
1: Nag-champion di is sa Middle.
0: Middle.
1: Oo.
0: Pero pag-abot sa plaza, pag-abot sa kuan, competition siya, oo. Ang palakpak na, inayang iyasan K5.
1: Kara ginaw?
0: Tikita naman. Tika mo itong gamit ng music.
1: Ay, galikatod ka?
0: Amo na yung iyasan K5.
1: Atong Iliac Elementary ni isang, no?
0: Gasyagit ang mga tao.
1: Itod ka?
0: So, amo na yung iyasan K5.
1: Yari na.
0: Somebody told me. Somebody told me.
1: Gabi. No? El Jaime Elementary School.
0: Very good, very good.
1: Kaya nagdaog niya sa secondary, high school, Middle.
0: Middle.
1: Pinirdi nilang defending champion ng handumanan. Mm. Ang Bluebells Blood.
0: Okay.
1: Kaya nag-graduate ang ilang Mother Marjorette. Kaya ang ilang bago ng Mother Marjorette na disgrasya po sa tor.
0: Uy, te.
1: Kasao to, kapanog pa ni Guya.
0: Uy.
1: Kaya na, asin na to nakabunggo sa tricycle blang doha sila ng masang iyang tatay.
0: Ah, okay, okay. Oh,
1: dumduman mo ng balita?
0: Oo, nabalita.
1: Ahay, kapanog pa ni Guya sa mata, saot nga po. Ang muna nila kalab ang ilang ginaubra.
0: Sus, grabe.
1: Bilib ko sa kabataan. Kari na. Standby kay Paberto Gaket. For the meantime, here we go. Sa ito naman nga panggarit-garit portion.
0: K-5
1: version.
0: Tira.
1: Oy, mga apo ni Bings Del Pinarada.
0: Gato karne, oh.

0: Okay, magkakibab. Good morning kay Bong, kay Ma'am Bing Delphine, Bong Lumino, Gina Bora, ka mga cute na mga bata. Huwag ito tatawagin nila. Julie Novi, Alamugdang, ato gito sila.
1: Ang ilan ni
0: Bobby Noriega.
1: Ilang ito karya sila dyan. Aton, ang ginatinamukin nga music.
0: Okay, pero nakalayer.
1: Nakalayer. Ang mga tao nga maagyan sa dalan, gahambal nga, iya malas ang K-5. So meaning ang recall bala sa K-5.
0: But siguro ka pamati.
1: Number two, ang EL Jaime, we would like to thank them for using our garit-garit
0: music. Kevin Bigay version.
1: Kevin Bigay version. So, magulang ginachat ko totoo Warren go sa Arkipelago. Ginachat ta kada ba si Kuan Man si ang mga amigo ta sila ni Moto Vlogs bla si Mera.
0: Atin ang pulaw sila gabi sa Merado, no? Si pasalamat si Mera kag gabi ko Couples Fit kay punta to sila gabi.
1: O sila ni Couples Fit ba si Mera ka mo mga grupo.
0: Si Alexander Tikling ga pamati sa ton Bobby Noriega Garcia. Harap pa duwa monitor lang ko diri adlaw. Harap man si Lerma Lunday Mituda. In Emmanuel Bernafe ga pamati sa ton. Harap man si Flora Grandeza. Nanelen Desinal Sheflet.
1: Singapore.
0: Oy, Grika. Edwin Montero, Beth Mission, Ma'am Gina Borja, harap man si Bong sa so, ang K5 ang ma-play bao sang Mascara Music sa October 18. Masinigabong tani sa October 18 kita kag ipaberik no.
1: Kita na na yan.
0: Si Darrell Dilasa, good morning. Nag-enjoy gig kami gabi sir, sila ni Bigs Delphine. Honore bago pa matibigo ta John Ramis. Good morning sir. Eljan sir Eric watching live lang ko sa Charito Heights, Granada. Oy. Tagag Charito Heights kagali Sir June Ramis ha. Ay, magali.
1: Si Sir June. Basi may ara, magali si Ryle Yunes o kung si Mark Pila sa Arkipelago o si Warren Go. Or basi may ara si Brick George o si Cristobal, basi may ara man.
0: Yeah, pamati sila, no?
1: Kaya gatutos lang kita ko. Mga amigo sa mga vloggers.
0: Okay, well this time around, kay Kipa Merrick. Ano bilang istorya sa likod? Kipa Vitan, sining viral video. Stand by Berto Gakit. No? Ari ang video nga do nag-viral ini bangod nga mga pamatan on block isang K-5 Eric kinubog lang ang sugilan noon no? Ari ang video mga K-5 eyes on the board ano gib lang istorya di amo nabla kung kaysang kabataan okay lang na mag-inom gawin sa grupo nyo kaysang padayaw-dayaw kag inablang sobrahan hindi lang padayaw kapit pa makita gwapa
1: isa pa na
0: labi na talaga babae madali nila no?
1: Kaysa sila
0: do feeling nila do madali nila no?
1: Ano the macho mentality
0: May kilala ko yung hindi maging madali eh. No?
1: Lala, mas kilagi daw pa wala lang.
0: So wala lang. So ari na, ipakita itong video kag si Berto Gakit tangaton sa ding investigative reporter. Well, discuss to us what really happened. Ang video kay Pabitan, larga!
1: Araw niyang gawag mo, uban
0: na. Galagan.
1: Mag-sik sa tanan. Muna siya mag-sik. Alas siya. Mabato sa
0: isa. Bato sa isa. Ha? Ubog niya duro. Ba ng babae na?
1: Tiki mangka sa sita ni.
0: Tuga plak tong bahay sa tunga. Ano?
1: Mangka sa tani. Alam mo, Jero?
0: Impang saway sila. Di nga portion man sa Mandalagan o
1: Mandalagan
0: Lakson.
1: Oo.
0: Okay. Lakson man. Anong istorya sa likod sa kay Sikip Berto Gakit? Siya lang yung nag-interview sa tagiya mo. Ay bang gani way paki-interview si Berto Gakit siya nag-interview gid.
1: Berto.
0: That's why gas nga exclusive ko hindi na balita man si mo. Exclusive ang tagiya siya lang interview.
1: Siya lang interview.
0: Kipa Berto Gakit, anong istorya sa likod sa video? Kipa Berto, good morning.
2: Good morning, Gid. Kaki-5 Eljan, kaki-5 Eric. Ati, amo ni ngampal na ton nga inom-inom lang tani. Iling si naglabot ni sa kinakamo. Actually, ang ina nga video, si mambal na ton duhalos na nga mga kabataan, diri sa Bakulo, doon nakalantaw, gidi na. Ang ato ng diri, iplastaron ta, ano ning punot dulo ni isang ila sini nga kinagamo.
0: Hindi man ikaw ginawayan nila, Dibert?
2: Ano na?
0: Hindi ikaw ning ginawayan nila?
2: Ati ko ara, kung sila malaban ako, guro
0: eh. On a serious note, kaki Piberto, ano ginadatabo?
2: Ang area na kato kita sa location na ton, area ni Lakson. Hindi sa lang pagmit lang kay Durogayo, diri ang tagiya sang isa ka ilimnan.
0: Sa Lakson, sa Lakson.
2: ano sa may Lacson Street na kaki five ba diyan kaki five Berit.
0: Kag wala pa ba tuya event kay why pa man niya kabukas ang Lacson Street mo, no?
2: Ate do so para kung wala man event ta daw inuman na
0: siya. Oh, sa Madu basta ya. Ano san una tabo niya sa Madu ko Domingo, Friday.
2: Sa Maduga, ano ni kundi ta mo sa Madu gab igit eh. Sa Madu gab eh.
0: Okay.
2: Sang ligad gab ilang git ta
0: kay okay. Domingo. Sige, go ahead kay Pepper to. Ipatpat mo mati kami ya.
2: Atabo ni no makita dira ang lalaki nga usa pa lang tawo sa video kay Bebel Jan kay Bebel Eric may lalaki na nga nagauba amo di ginalaga sa mga tawo
1: yo do siya gid ang mayor voter
2: mga customer ni sila so makita pa gid ang babae nga nag drive sa nga motorsiklo kag mangkas kuntani ining lalaki nga ginalagas nga nakauba amo ning natabo ang tatlo ni sila kabilog nag-inom dira nagkatol kang naglugayawon dira sa isa ka ilimnan sa may dalan Lacson amo ning isa sa nagauba bala tatlo ni sila kabilog taga barangay Banago ni sila kag Bebel
0: Jan oh aron naman Banago naman
2: barangay Banago.
0: Isunod ang balita, Banago man mo.
2: Sunod sa aton silinga pagmamangkot sa pag-imbestigar man sang tag-iya, na ni Garillo ni, actually nag-inom na ni sila tatlo eh. Nagwa ni sila sa sagwa sa ilimnan, kay ti na ni Garillo, bawal sunod na ni Garillo, mong sa sagwa lang sila. Karon ang duwa kababae, may duwa kababae nga na ni Garillo man, no, sa sagwa sa ilimnan. Sunod diri sa aligasyon, ining lalaki bla ining bata nga nakauban ni makita sa video siya ni una nagkumpronta sa mga babae may mga bastos nga mga tinaga tob-tob na ti na identity na nampad gitla sa aton ang exact nga ginambal sa bata nga ni nga tay pila ka day do amo na be no pila presyo mo. Actually, wala man to komosyon sa una to nga suluganay kag bastos sanay. Now ining duwa ka mga babae nagsulod sa nagbalik sa sulod, no? May VIP sa VIP room ining duwa ka mga babae, dito man to ang upod ang mga amigo nila, mga barkada sa mga babae. Now sulod sa tag-iya ining tatlo ka mga lalaki ining nakauba, especially nagkadto dito sa nagsunod sa babae sa VIP room. No? Dito pagsulod ya, dito na dayon kagibad Eljan nga nakit-an sa babae, blangay ikaw gulin ng bastos sa akon si ina. So siya tinampa man sa babae. No, pagtampa sa babae, agin pong dancing nga sining amigo nga titama lang, hasta nga nagsinaptanay na sila, top-top nga ti dumay gamay nga gamulang gamay, pero tinapunggan ina sang bouncer. Ang bouncer, nainit man ulo sa bouncer sa laki nga bata nga ni kay actually ka kay Pavel Jan kay Eric ang nambat ka bate kay minor pa ni minor pa ni ang
0: sabi minor na kay ininom niya sila sa club
1: kay so
0: budlay sa kabataan
1: hindi pa inom na sila kay hindi na pwedeng minor
0: hindi yan? Sa lawas siya hindi mo mabalaan niya minor siya kayo kadako daw
2: kay ti do tigulang ang tsura sa
0: kalabi. Ano daw tigula? Ano ang nag-uba? Tiyan naman, mahambal ka pa minor mo ni tsura ya?
2: Oo, kagdukot malawas ya. Ti karon, nag-gwa na, pagwa na, dito na sila yung nagsabtanay sa sakwa sang bar. Nag-intra na to ang amigo sa mga babae, barkada sa babae, pero tatlo lang ni sila. Nag-kumbrotanay, dito nga nag-intra na, nag-dinampanay, natukang nag-sirumpaganay, ang ginhimo ko noon ni sang tatlo ka mga lalaki nga taga Banago, nagkuan ni sila bato kag nagpanghapoy sa mga botelya kag bato man sa.
0: Oh, okay.
2: Amo ning sistema dito nga naglain na gid ang komosyon, ang mga customer sa sagwa na sa sulod gali, nagkuha ni ka nagilintra ni, no? Nagintra ni sila, top-top na nagginalaganay na, amo na to ang natabo. No, sa video sa gipakita sa kay na kagiba daw dito na ni pa sulod pagwa sa iskinita pagwa pala kay dumiti sulod lo ni ang
0: dugid dala pa ni kuno sa ti ano ang injury sining bata nga ni
2: actually igo ya gid ni ulo ya gid eh
1: ang damo kay no mol tumo pao
0: ti sobrang kaki kay babato mo
1: no kag daw siya aggressor eh
0: ang siya pa kay no natapungol ta nablaw nablaw
1: kagapang garit-garit man no ang ano ay kadala mo, dilakad ka lang.
2: Ang babae ka drive motor, sino ning babae? Ang duwaya ka upo, nakauna nga to motor mong, siya niyang ginlagas, gini sa mga tao nga customer, karon may upo, pag gini sila nga, tikita ka ba nagoman nga babae? nga nakamotor man, nagabgad nga puli ka na da, kaya basi mapatay ka na karun, sakay ka sa akong motor, di masakay na tani ning bata.
0: Ginbutong siya! Kinuunos sa motor, na-outbalance pang bata ka babae.
2: Upo din yung bahay mong, upo dyan man nga taga-Banago, pero hindi kinis na group Y, do kilala lang bala. Amaning sistema. Te, ang pag-disposisyon sang kaso, nga na ospital ning lalaki, ipasitiskan, nagbayad na nito si Mel ang tag-iya sang bar, no? Muning sistema dire, kag mumalaniha siya, malaniha yung bayran, kag pag-release.
0: Pamatian, tabi ang payag sang tag-iya ka bar?
2: Kag-iba-berik, duway lang siya nag-anay, nag-ambal sa aton, nga hindi lang anay siya mag-pabalo, that's why wala
0: okay.
2: Ka mag-in, ano, pero tikin-storya siya naton. Ang ano lang ah, pare lang ang kinatag sa aton nga ti kami lang diriya kaki 5L dyan, pero ti amo ni yung sistema ang katuan tato subong ang barangay Banago kay naginamo ni sila nagintra na ning mga tiyo iya kay ti ang report nga nagwa sa suno sa tagiyak gusto nila klaruhon nila nga ang babae unang nanakit, no? Una ning mga babae kuno nanakit amo ning contact ang pamilya sa aton kag
0: hindi una nagpatupang babae kag gibastos siya sa sagwa.
1: Bastos mo.
0: Sumulod siya to sa sulod guro babae nang iso kaya nang grupo niya sige ikaw tukoy na bastos sa akon sagwa.
2: Amo ni actually aminado maning bar nga sa CCTV ang babae gidya ang unang nga nanampa. Ti suno man sa tagdumalahan sa suno sa babae nga ti siya to gani una nang bastos sa sagwa tang bar. Kagibay, ama, kung muperte ka damo sa tao mo, kung magkanto, actually kakanto na ko damo na datang.
0: Amo nang rason, nga way ko gasulod sa mga bar, gasulod na lang ko yan sa mga hindi bar, mga curb.
1: Hindi kasi bar sa mga square.
0: Oo, sa mga square.
1: Mga rectangle.
0: Mga rectangle, mga, bala, mga imperial. Mga no, pahariano.
1: Nga sir, ano kanya sa queen ko, ano, sa king?
2: Ang kwarto nga wala bintana.
0: Sa pa na.
1: May TV ah.
0: Sa pa na.
1: May TV.
2: Si Kato Anthony Subong sa Banago, kay ti in fairness man sa pamilya, nagkipagangot man rin sa aton. Kay ti doon nagralain, naging biyak na
0: kapo. Ipamatian naman nila side ah. Hindi lang tayo magkomentaryo di, pero ang leksyon naman niya. Dapat mga minor di edad, di mga ginikanan, bantayan nyo bata nyo, amo ni oras, mapiyak puli.
1: Harap na din siya dalan.
0: Kaya kung ginabantayan nyo, nakikindisiplina nyo bata nyo, hindi na damag siyada, siyada.
1: Wala na muna.
0: Minor di edad pa rin kabataan nyo, nabayaan nyo, tapos kung madisgas siya, ma...
1: Nakikin na.
0: O, ti... White na kabalo, no? Ti talong ablaw.
1: Ulihan ka gilang siya eh.
0: So sa mga nanay ah, ang aton mga bata tapuguhon tara sila pagkapon ko mga minor di edad. Pag ali mga kabataan ng ibang kisa, no dumi na ron man lang ginikanan nila, no? Kamo na gidad.
1: Amo na budlay nga ginikanan.
0: Internet ini sa pamilya. Wa atas la side para ma-present man. Di lang anay kami magkomentaryo todo. Kay para magaan sang nagakaigo man nga balanse. Salamat gid nga nagtawag ka mo nga magatag sa inyo side pamatian takay nga kun ang bansa bata ginuna siya tampa mo basi ko na ligasyon man to sa babae basi ko na tripan man sa kababayen ang takbalo. Pero ti galing ang babae, abi ano bing halinan nga manampa ka nila sa device, ex mo, kagibayaan niya ka, Bert, para sa imo, Bla?
1: Siya pa na.
2: Ikaroon, tama ni, sa pamilya, bala natin ang
0: si Berto, Bla, bisa na doya ka baya sa mga chicks, wag siya katilaw tampa.
1: Siya pa na.
2: Ako yung manampa.
0: Sorry ka. Doon ka lang, nga sugilan ko na. Sige. Pasaga, angkas ka sa motor. Yung pakita mo doon sa chicks mga na may bago ka ng angkas.
2: Sa mga babae ito, ti amo na gani, ginapanindugan man sa piyak na kampo nga mga babae, nga ti ang tinaga nga pilakaw, pinastos.
0: Actually, insulto na para sa isa ka babae. Kung totoo niya, kung medyo trip mo na, pag sapul, tinulukay na kamamayo, pagtabis mo nga daw, wala manggalin, mataya si imo, yata mo sa kamot, pag hindi gani, magbuklas. Amo na na, pero kung hindi gani, hindi ka mamilit. Hindi ka delikado.
1: Amo na,
0: hindi. Mabalaan mo na kung medyo gatag. Paano, Bert, mabalaan nga gusto yung makabertaw?
2: Ano na?
0: Paano, mabalaan nga gusto ko na kababae, abi, sa nightclub? Kaya kami ng kipa, birik ka sulod mo. Kaya mo na kinasundlan niya is day club. Sa nightclub, boy, kami ha.
1: Ano ko na, Bert?
2: Na ta, kakipa, pero dyan, dumitual mo. Example, be, mang tiskaw. Kung magsabak sa, magkita mo ang motibo man sa iya, di pwede kaya kabalik liwat lang ulang o eh, pero to hindi man maglabot sa una pa lang o ay mo kilala tao.
0: Oh, correct na. Basta hindi mo siya kilala, hindi ka na eh. Ang guwa niya sa nanay, matrial balon ka na kay Pemerick. No? Testing of water sa nanay kay Basi Blacon. Makatilaw kay di mayo-ayo. Pero siya tampa, suganda si mo blabert ako.
2: Amo ni ngamba nila Black Gravel dyan. Nga te, kung hagaron ka pala kaon, hindi ka mang hindi ka o. No, si katatlong hagad, di kaon ka na eh. Ito kariyo man niya. Kung gusto yung man, ti gusto niya gini. Daliti kung hindi, wala kayo may mimo.
1: Yan. Nga, Bert. Nga, sa kadamo, sa ihamplo, ang ihamplo mo ka na naigi daw.
0: Igutom siya mo, ay pisa pa niya pong guro. Kagabi, daan tatlok bilog yan itong jabi.
1: Nga, nakaong gini daw.
0: Ang bali ma, Bert, si Martisano, si Berto, expert na da. Sa pitsa 15, pag ani siya ginasukot eh. si Ma'am Mercy na nag-abalot. Tiga si Berto Ganisa, so okay na da. Ang tiga na Berta, joke na, thank you.
1: Joke na Berta.
0: Bert, salamat yun, Bert.
1: Bert, thank you kay Kaupatrol na mong sa bumaga.
2: Mabuhas makakwarta man to niya.
0: Kano, ma, grabe si Berto, subong kasikat.
1: Oh, ah, Berto, yan. Yeah.
0: Ang makon mong game siya si Berto, sikat ka kayo, magpo si Berto, subong tag-minilyon niyang views. Ibang klase na hindi si Berto.
1: May ang intro yung mong delikado sa ano.
0: Ano?
1: Oh, ano na? Yung mga tirada mo.
0: Kaminom nagtani. Pero wala nag, ano, mga muna, wala Berto, oh, sagad-sagad, gig kaya ko naman, bali mga mercy, Martisano mo.
1: Berto pa.
2: Oh, kahit si, actually, mentor ko si Ildang Kistan.
0: Alam mo, no?
1: Lang,
0: sa report lang, ha?
1: Ilang mo, inabisto na.
0: Sa report, i-clarify mo na. Mentor mo, kuya, sa report, pero ay ko nilabot sa GCash.
2: Ari, man, tingin na balang, naging ka mo,
0: hindi. Bert, love you, Bert. Thank you, good Bert, ha? Bert, ha? Bert, thank you, good Bert.
2: Hindi pa din nakalabot ka.
0: Ginalingaw talaga yung tagpalamati. Tagay na, may balita mo. Salamat, good Bert.
2: Yan, sige. No, ito yung patrol na subong. Si Carla, ito naglain masyadyo. Sige, medyo ka po yato ang sinigaw po sa patrol.
0: Yeah, one to Scarla kagabi nga na. Talaga pulo, kaya man to sa Pampang kagabi mo.
2: Sige, Kipa Bell dyan, Kipa Merrick, malita na subong aga. Ginadulong sa aton sa kaluan sa DTX Coffee Mix. Mo subong aga, manami ikin magkape. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix, may kape ka na. Naka-detox ka pa. DTX 500. Mga kakipa. Ipon din sa patrol, ha, sa paglibot din sa siyudad sa Bacolod, si kakipa Vincent Coralde. Ako si kakipa Berto Gakit para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News.
0: Salamat, kids, sa report. Gika ka naman kay K5 Berto Gakit. Kakipa Eric, isa ini kabagay nga ano ka matuod nga una siya ng bastos? That is a question nga gusto natin maklarohan. But whatever it is, ang concern ta is minor di edad niya.
1: Ang una, ganyan ko rin pa mangkot, nga ngara mo na.
0: Ang amo gani minor didad siya amo na oras dapat tani why na lang lang dalan tabangkot hindi ni sila madisiplina sang ginikanan kun hindi madisiplina sang ginikanan no wonder nga mo nang ilaya pamatasan kang ipabiyari
1: the first question is nga angara kada second question nga agin pasulod ka mo sa establishment
0: hindi man mawala nga minor didad guru to sang mutong itsura
1: ti prokdan makuton mo gid na tanawon kay kiti mga
0: bata ala si Kakipabirik, basilik lang natin, may ID ka, wala na sila gamuna dahi, no, sa mga ilimnan.
1: Mula na, po, dapat pangitaan gina.
0: Correct. Na. Oh, so, kanami, isang punto ni Kipabirik, dapat mutangan yung gina. Oh. Muna ko sinyo, mutangan yung minors na not allowed. So, but si ganun sina, bala ka din ako magsulod, kaya kabalo ka rin yung minors na not allowed.
1: Kaso ni strict tohon.
0: Balti ko to, minor di edad ka, tikon na hindi ka din ID mo na, bago grabe, no? Taga mo na gurum, dula ang customers. But, that is the only way. Ngayon, remind na mga customer ka, kung minor, hindi kami mag-allowed yung magsulod. No? Hindi kayo, para lang maka-income, kita tanan ng pasulod ta. So, dapat talungan gina ito. No? Kanami sa mga kagang ginikanan kay Pai Beriki, kung hindi mo sila madisiplina, paano mo, abi, paano siya madisiplina, ka-bouncer, kaya hindi gani siya mati, isin mo ginikanan niya ka?
1: That's the point. Nga ma'am, baka tingin huwag yung tambagan, tingin ba siya lumi ba huwag yung tambag, kaya nga away mo ito'y papuli.
0: Hindi, ang punto is, nga ang away siya kapuli.
1: No, nga away, hindi ka gani siya away, kung you expect other people na magsaway.
0: Do you think, kaya mamati siya, hindi gani siya mati, isin mo ginikanan niya ka?
1: That's the point.
0: Di black kay Pai Beriki? Tika doon ibaso noon mo yung iban. Ngawain yung kisaway. Hindi gani ka mo kasaway sa bata niyo ang gabi na.
1: Gabi na. Iban pagtawo. Amo to siya nga sinumbag siya sa iban. Kaya hindi ka gani kisaway. Pero kung ginsaway mo to, hindi mo siya masumbagan.
0: Kag kung ginabalang, hindi ka magpagabi, ang kabataan, nabi kung ang balon, mukslay nga may korpyo mo ni oras. Hadlok na sila, magaling sa gamay pa na sila.
1: Oo.
0: Like may mga kilala, kablang sa kilala mo, mala city na sa gabi, may pakapuli, manawag na
1: nawag yan. Hindi ka na.
0: Hindi ka na? Ano na mga mga mga traffic, di ka ula naman. Ti sige din, ano, sugaton?
1: Sugaton, ano, din ka?
0: Gusto.
1: Munaya, munay, daya.
0: Tapos,
1: hindi na pwede.
0: Bisan lagko na gani, asra na susto ka pa, bisan. Hindi na, gabi. Di ba slakyan, wala. Ti sugaton, sige, hindi. Maano lang, main drive. Ti din ka, singa, gagi sa, ti picture yung driver, kagamitin number.
1: Ang may, ang
0: youngest. Kaya basta mo na, mamu ka na mo.
1: May youngest kami nga bata, soltero, kay Pamel Jan. May ubra na siya, okay na. Pero pagka alas 12, sing gabi nga wala pa, hindi ko makita, wala siya, lingko din ka na. Nga, arena, lingko din, puli na.
0: Tinong so, mamu, kagi siya kilala.
1: Puli na na yan.
0: Sabi mo, ano na yung ubra?
1: Hindi niya.
0: Ang balon diyan, mama. Umpleto na sila, hindi pa. Huwain na nanima mo, tayo mo. Wala pa ka puli. Ala, ano oras, last year, sige. Pagkabugtali, at last 11. Pumpleto na, hindi pa. Tawagin na. Ikaw, tuyo ko, tawagin na. Pag alas 12, wala, ako na naman nawag. Because, you know, hindi that's one way. Hindi. Not because nga may edad na. Kundi, update kit sila sa ibong. Eh, kaya nga. Kung ikaw nga aras balay, ang sa pinsar mo, sila nga aras sa guwa mo.
1: Hindi ka makatulog mo.
0: Pero kung nakapabalo sila, nga ari kami, di mo na, di okay na. Nga mula na kasimple.
1: Pag mula na kasimple, pag muna oras siya, pag ako, by 12 o'clock, nga ang isa ko nga bata, way papuli, mamba ko din ka, ano ka, na flat, na ano ka, nga way kakpuli. Nga, di, nangyari pa, hindi puli na mga.
0: Actually, ibang mga kabataan, mas namian, ganis lang naginamo, sila nasang ginikanan nila, no? What if na nga may pakialam? Pero kung maglisensya, kasi nga magahan kami, di kami mano, kami party, kami di ba,
1: hindi na may buhot na lang.
0: Alangan ba na karoon promo, hindi ka na magparty.
1: O kinayaki naglisensya, pero kung wala ka lisensya,
0: pabalok.
1: Lain na yung istorya.
0: Correct, chak to ginakipa. Now, kung di ang involved rin ang minor di dag, taga Banago, magamigo ay nagtiniruhay, mantuya ganis Banago, mano?
1: Ha?
0: Si Red Salgado, tingwan tabalabot, basi makabugtaw ni Kibotuyo, itong pobre. Siyang MC, tagabi, ang ilay, itsura ni
1: Michelle. Tanawa na yung bigote, yan, basi.
0: Hari, pakita ko picture na mga tatlo, kasi Michelle ang ano mo. Tan, pwede mo na mag-grab ang picture to, Tan?
1: Pakita na, Tan, kay may kinatan. Ako din nag-reply na si Warren Goh, sa Arkipilago.
0: Ara ko, no?
1: Nag-reply na, Ari, na i-check ko.
0: Totoo, Warren, thank you, Gida. Grabe si Brianna Ang. By the way, gaanta na yung kagipay, Eric, sang gustong pagkilala man ang pangabudlay sa atong kasimanwa. Ang idol sa Tagabacolod kang Negros Island Region, Brianna Ang. 14.3 niya sa buti ganun.
1: Ateneo siya?
0: Ateneo.
1: Oh, grabe.
0: Ipakita, yung gitiway pa ni si Almendra Leo, yung kaya pa sa ito, next year siya mag-graduate mo.
1: Ay, okay.
0: Si Ateneo Roque, Brianna Ang, grabe, Blue Eagles, nadaog nila ang Lady Generals with 14 points off 12 attacks into service aces. Brianna Ang.
1: Two service

0: Ateneo, just like this. Right now, ang inyo, Brianna, ang sang Taytong High School is playing good. Wala yung ginapakawian ang Bacolod kag Taytong na ginalinan niya. Naka 14 points. Hindi nilaglahog. You're playing in the collegiate level na niya.
1: Kag-collegiate, naka-duwa ka ka-ace, hindi nilaglahog. Ang ace na pag-server blind, hindi masagang.
0: Correct, correct, no?
1: Grabe na, grabe na.
0: So, congratulations, no? Sige, yan lang, Brianna, no? Kag ang ginabantayan taman si Almendra Leo, no? Kay ginapabugal tani kinakita ta kun paano sila ga paningwa inablang kabataan nga ang focus nila sa ila sports, no? Kag maalam ni si Brianna, sir, si Brianna ang is an intelligent athlete. Hindi lang siya atleta, hindi total package ni siya.
1: Okay.
0: Beauty, brain, talent, ara siya, no? Kag mayo pa ni magtukar, mayo man magkanta.
1: Mayo magkanta, mayo magkanta. Si Almendra Leo ara pa sa Taytong High School.
0: Ara pa sa Taytong, last yan na subong atoy.
1: Sumahampang man sa palaro ini.
0: Possibly isa pa siya kapalaro, then inyo na siya.
1: Malasal na.
0: Inyo.
1: Ah, inyo siya.
0: Oh, mapupunta siya to sa inyo bilang mga dang champion sa liga. Amo to ng itong
1: Aton.
0: Wait lang, buti inyo lang na iya. Diri man iya sa amon mo. So this time around, ara na Skip Five Red. Naka-standby na.
1: Ang bigote mo nilikado sa nani.
0: Oh, kuno lang alang Skip Five Red, ipa-post lang sa Nainoy. Pa okay lang.
1: Okay.
0: Ipakabati na muna na si Archipelago, ari na.
1: Ari pa ni ginakatan ako.
0: Nga pa dalan to Arke. Ara na si Red Noy. I-check na si Kipa Red, no? May gintiro. Ang report ka na ba tunta? Ining lalaki nga gintiro. Abyan niya man ang suspect kang Kipa Red. Buglay gali, no? Ambalga din nila mas matamis mamatay sa kamay ng isang kaaway. No? Nang mamatay sa kamay ng isang kaibigang tunay. Wow, grabe. Kaibigang tunay mamatay. Amun yung natabo mga Kipa sa Banago. So, gwa niya sini kung si Doc Ramil pa, trust no one. Ha? Si Doc Ramil mo na mo. Stupid. Ni Doc Ramil mo na mo, trust no one.
1: Trust no one. Correct na kay Doc.
0: So, i-check ta sa line number one, si K5, Red Salgado. Ang picture naman ni Red, no, ipakita, abin na yan, abin. Ari itsura nila kagabi. Tatlo kami ni Michelle. Abi ko gani, nagtupad ko sa hari isang abu sayap. Si Red Salgado, litaw.
1: Ang imo niya, si mo, abi mo, nagtupad ka sa hari isang abu sayap. Nang libog ang ulo ko, lingko na ano, nagsailo ang Miss Mascara sa aton.
0: Kaya abi mo si Michelle, abi mo si Michelle Miss Mascara.
1: Ikaw naman nagsailo.
0: Basi gusto niyo makita. Ari na si Red, no? Basi mabitin-bitin report ni Red ni karon. Red, good morning.
2: Yes, good morning, KK5L, John, KK5Eric, kakatun, sinigatsura, kagapon, sinigong champions, kula, marani, armas, abusayap, kakatun, sinigatsura, kagapon, ganlaw. But then, matapong kasalamat sa aton, sinigang mga solid supporters, kung mga nagpatulong sila, kagapon, ganlaw. Agad na magtanaw sa katon si Ligaligong Champions. Kaya congratulations galing sa counterclockwise nakakuha sa back-to-back iyang titulo. Para sa aton si Ligaligong Champions kaya kay 5L John, kaya kay Peverick. Well, ang aton si Ligabalita si Bugadlao, ini siya angot sa nagluntad iyang pagpanglutang sa may puro kasagingan parti sa Barangay Managos, siyudad sa Bacolod. Mga 10:05 ang estimated siniga time sunod sa Police Captain Rami Saiso nakatun siniga Station Commander sa Police Station 3. Ang natabutan ni Kitab Elja na Kitab Eric dito pala niya sa may main road sinig sa Barangay Banago nagalalistanday ining duwa ka mag-abyalay. Wala lagi matubod sa katun siniga kapulisan ining pangalan isang suspetsado pero ining biktima din kilala si Mark Anthony Gayataw alias Butoy, 41 anyos, si Kitab Elja ni Kitab Eric. Ini siya may ara sa living partner, kini may ara sa 11 ka mga kabataan, dira sa mga puro katilingan. Dito pala, sunod sa kapulisya na tunay sa mga pumuluyo, dira katol si Nigel Asturya sa nagligad Gadlao, dira pala sa main road, nagalari sana, ining dua, estimated mga alas 8 sa aga, tuntung alas 9. And then nag-init ang ila, sinigay naway, lumiko ini sila ka duha dira sa may kasagingan ginlagas sa suspect as alleged sa mga pumuluyo dira kaga nakapalupok sa apat ka beses ining suspitsado ang estimated na rin mga recovery sa crime scene kita dyan sa una sa rin nga pagpalupok sila.

0: inflammatory oxidants in your body.
1: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa Ibu Blood Sugar.
2: DTX 500.
1: Sa Rigar.
2: Epic.
1: DTX 500.
3: Mabala na, Sir Boy, nga may mga inflammation ka sa sulod. Hindi mo maintindihan nga mga palangapoy, palanakit sa imulawan. Mm. Pagbukuha ka bala mga kuan, mga inflammatory markers. Mm. At chika.
4: Oo.
3: Dira na ang balaan. Balabi na kung palakaong katamis. Uh-huh. Aha, grabe. May diabetes ka.
4: Ay! Sigurado. Sus!
3: Mm. Kag kun may cancer ka.
4: Amo na. Happy yun, ha?
3: Oo. Taas ang inflammation.
4: Oo.
3: Tingin may mga pipila ka researcher nga ang kung may ara ka inflammation, secret killer daw na. Dako nga bagay, Sir Boy. Hindi ka na kinanglan mag-inom sa pinrelievers nga makakagubak mm. kidney mo na. DTX 500 kag may tisa lang mismo ang pamat-amat dula sa ano, palanakit sa lawas. Kaya nga man, because of its anti-inflammatory Posto. Effects.
5: Correct. Ang inflammation, Sir JP, amo na ginhalinan sa pagpalanakit sa kalawasan.
4: Mm.
5: No? Bangod sa pagkaon sa madamo nga added sugars.
4: Gusto.
5: No? Refined carbohydrates. Labi na ang halin sa white bread. Dugangan pa sa pag-inom sa beer kag whiskey. Kuna muna ang bisyong hindi natin madula, dapat mag DTX sa 500 kita kag may tisi kadadlaw para hindi mag-antos sa pagpalanakit sa aton nga kalawasan.
4: Talking about alcohol consumption, Dok Sam, ang mga palainom da, maka-experience ang ginabatsyag nga hangover pagkaaga. No? Palangapoy sa kalawasan, nagaluya, sakit ang ulo, gabinhod ang mga tiil. But silingon, sinyalis man ina sang intoxication. Amo na ang residue sang alcohol nga wala maubos, filter sang atay mo bugod na sobra na kadamo. Kung gabatsyag ang imo muscles, how much more ang atay mo nga directly involved sa pagkuha sang alcohol sa imo system. Dapat naga-DTX pa man kag may tisi ka kung palainom ka. Agod maproteksyonan ang imo nga liver from alcohol damage.
3: Tikilabanan, Sir JP, hindi yung mag-inom DTX 500 may tisi ah. Kung maayo pa mang lawas. Why gasapak? Pero kung may balatya na gani, may diabetes na, guba ng kidney, na balda ng atay, amo pa na pagdumdum lah. Tsak, totoo no, dapat may inom ko DTX 500 kay may tisi. Before pa maguba kidney mo, before pa maguba ang atay mo, subong pa lang inom ka na DTX 500 kag may tisi. Ang nakanami pala. Sa sige ni mo inom DTX 500 kag may tisi, dugay ka matigulang.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Mas tagtilo ang atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligang,
1: epektibo,
2: DTX 500.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: D3 Bio.
2: Problema sa trangkaso,
1: hilana,
2: sipon,
1: kagubo,
2: tugasong virus, kagmikrobyo.
1: Ang D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio,
1: puno sang lauric acid,
2: na ginahimo
1: monolaurin sang atong lawas,
2: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
1: Mag D3 Bio,
2: adlaw-adlaw.
1: D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Senior citizen ka na bala,
2: kag medyo
1: nipato na,
2: ibalik kag protektahan ang memorya.
1: Mag
2: D3 Bio ka na.
1: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio,
2: nga isa ka sahi nga brain food,
1: kag gantinlo man san aton uto,
2: rason
1: nga gandami ang memorya.
2: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
1: May DC
2: ang alkaline nga vitamin C.
7: Kung si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
2: babakang abutika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupang dan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka magabutika.
1: DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
10: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
11: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
13: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan.